0: yung laman nun?
1: Halo-halo po yun, sir. May medium, small, medium, saka large.
0: Oh. Hindi, kunyari, katulad nag-deliver 30, pwede ba nating sabihin 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million?
1: Yung ano, sir, medium.
0: Kaya nga, pero may large kamo. So, gawin na natin 50 million. Ang isang delivery, 1 billion. Tama?
1: Yes, sir.
0: Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yun sa Horizon o sa Bali Verde?
1: Horizon, sir.
0: Horizon. Pero nang unang galing yun sa Bali Verde?
1: Yes, sir. Yes, sir. From Bali Verde, dadalhin sa Horizon, and then doon na sa ano, magdideliveran.
0: Sarge?
2: Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldi ko, nakapag-deliver ako ng mahigit, siguro mga 15 na kwan, pataas pa kasi sa loob ng kwan. Mag-umpisa noong 2022, doon na yung pagdi-deliver namin ng mga mali-malita doon kay Speaker Martin Romualdez at mga large. Kung maalala nyo, sir, yung may mga nasira pa na zipper dyan, yun din po yun ng mga kasama doon. Tatlong kwan na tao yung maghawak, magdiskarga doon, papasok sa loob ng bahay niya. Nung mapuno na po yung receiving area doon sa bahay niya, pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya.
0: Makulong?
3: Makulong. Makulo. Makulo. Makulo. Makulo ng malikahay ka sa receiving area, pinalipat po dito sa likod ng bahay. Ang dami po lang, sir. Tapos yung mga barangay, sir, 2024, lumipat dito sa 14 nara sa courts din po. Nakapag-deliver din po dyan ng 16 lads na malita. Doon po, kasama ko si Martin.
2: Dalawang PSPG na pulis. Tapos po noon, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Guado, 3 times po yun. May 7 malita, may 10. Ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Saldi sa kasi Congressman Martin Romualdez doon sa bahay na po yun. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Stella Kimbo doon sa Chirapura at maraming business din po. Yun din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos nung December 2025 po, nagatid din po ako ng ni Senator Trillanes dito sa Antipolo po sa bahay niya. Ang kasama ko po si Mark Texay sa kaisang security na si Master Sergeant Malati po. Yan po, sir, ang experience ko po.
0: Thank you po. Maraming salamat. Next.
4: Ako naman po, sir, ang experience ko kay Martin Romualdez ay isang beses lang sa May 42 Magali Street. Yun lang po, sir, ang participation ko sa kay ex-speaker, sir. Then doon sa May 30 Tamarind, sir, 2 beses po ako nag-deliver doon po, sir. Maraming maleta po, sir, ang dala-dala namin noon.
0: 30 Tamarin.
4: Yes, sir. Yun lang po, sir, ang experience ko bilang driver security.
0: Ilan yung marami? 30, 20?
4: Yung sa first na sasakyan ko, sir, is 20 maigit eh. 20 to 25 maleta yon. Marami sir, marami.
0: Unang sasakyan, 25. May ilang pang sasakyan kayo?
4: Bali, dalawa sir eh.
0: So, magigit ko mo lang 40 hanggang 50.
4: Dalawang beses po sir ako nag-deliver doon eh. Yung December 2 at saka December 5 sir.
0: Thank you, Sarge.
4: At saka, minsan sir na ano na participation ko rin na nag-deliver doon sa may kay ex-senator Sonny Trillanes. One time lang din sir, kasama ko noon si Roberto Albarico, security, Martik Sai, executive secretary. Yun lang po sir.
0: Saan yung delivery kay Senator Trillanes, sabi mo? Yung saan delivery?
4: Diyan lang sir, sa may Quezon City.
0: Saan? Sa yung...
4: Number 86, Scout Odea Street, sir.
0: Thank you.
5: Good afternoon po. Ako po si Mario, si Sinisa Jr. Nahit po ako kay boss. Diretso po ako, na-assign po ako kay sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag ng mga angkor ng mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa apidabit ko na lang po yung ibang kan. Sample lang po ko yun. Marami pa po akong mga nakilalang
6: pakiulit, pakiulit. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media.
5: Nasend po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta.
6: Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa?
5: Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media.
6: Hindi, yung anchor na binanggit mo.
5: Arnold Clavio po.
6: Yung... Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw, Arnold Clavio.
5: Yung mga meeting place po nila sa may prologue. Prologue, Pio's Kitchen, Baro, marami pa pong iba.
0: So, sa tamang panahon, sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw, di ba?
5: Opo.
0: Okay,
5: opo.
0: Sige. Next, Sarge.
7: Good afternoon. Nakapag-atid po ako ng isang beses kay dating speaker Martin Romualdez sa number 42, McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Portofino, sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran.
8: Sa akin naman po, sir, isang beses lang po, sir. Doon lang po, sir, sa bahay ni Senator Chis Escudero, sir. Kasi... yung kalati kasi sir na serbisyo ko sir kay Boss Saldico, yun na sir yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta sir.
9: Pwede ba magtanong, Senate Media, meron kayong na-deliveran media na ka-assign sa Senate? Wala? Okay. Nabanggit ba kung mag... Kaya Tatay Rani.
0: Go ahead. Sarge.
10: Ako maraming beses na po akong nakapag-deliver kay former Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 na malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati, Laruder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si Boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami kasama si Sir Paul mag-deliver sa isang media. Sa Rockwell po, sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka.
6: Anong network yon? Anong network lang? Network lang. Huwag na yung pangalan, network lang.
10: Huwag na po, sir. Mapapakinabangan po.
11: Go ahead, Sarge.
12: Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit ko mo lang 20 malita at isang beses din
0: number 42, 20 malita.
12: Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang malita po yun noong September 5, 2024. At minsan din, nataasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Baliberde 6 sa kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob, yun yung caretaker po doon sa Baliberde 6. Siya po na, sa kanya namin kinukuha yung malita from Baliberde 6 to Horizon. Yun na po.
0: Dito sa mga lahat kayo, no, puro nagdi-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge? Ikaw? Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba?
13: Wala nga, sir. Hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang, sir. Eh.
0: Wala. O ikaw, Sarge?
14: Sir, experience ko, kasama ko to si Apo Corpus. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala, sa may baba dyan banda, sir, sa may gasoline station.
0: Ayala?
14: Opo, sir. Ayala ba yun doon?
0: Saan ngayon? Ayala? Dito sa South?
14: Dito, sir, sa ano?
0: Makati?
14: Yung may, oh, Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami siya tag-iisang 1,000.
0: Sino
14: pero
0: to?
14: Pero ang binigay, makapal.
0: Sino?
14: Si John Paul Estrada, sir.
0: Ah, si John Paul.
14: Oh. Opo, pero may maraming pera na di ano ni-receive niya ang tapos binigyan siya ng sobre ng binigay sa amin tagi 1,000 lang.
0: Tagi 1,000. Sarge, ikaw.
15: Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang Jollibee.
0: Sa
15: tapos sa BGC, sir, tapos pauwi na kami. Uwi na kayo.
0: Sino kanino kayo nag-deliver noon?
15: Yung marami, sir, kay former speaker, sir.
0: Former speaker.
15: Oh. Halos
0: hindi kasi may nagkwento sa akin sa inyo kay Manny eh.
15: Ah, ito sir.
0: Manny. Ito ba yung nagkwento nun sa akin? Tawa ko ng tawa.
16: Mayroon sir ako sir.
0: Oh, ano yun?
16: Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan sir. 3,000 sir.
0: 3,000?
16: Yes sir.
0: Sino nabigyan? Ikaw lang.
16: Bali, tatlo kami sir. Si Mark Tixay, si Brian Lasaga, tsaka ako sir.
0: Ilang maleta deliver nyo?
16: 8 maleta sir. No? Tapos binigyan kami 3,000 sir pa pang for the boys.
0: Yan.
17: Kung Mike, pwede magtanong.
6: Yes.
17: Ayun.
6: Yes.
17: Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo. Talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok at dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, eh mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron ha, kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos?
13: Pali po kasi nung time na yun, sir. May 2022. Kami po yung nagdala ng limang maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate Hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate 886. At sa kabinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Paxrat 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Bonsaldi doon sa Ilocos.
17: Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito?
13: Yes, sir. Ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sibilla po. Hindi ko matandaan kung sino yung nakaupo doon sa backup.
17: At itong mga kasama mo, mga ano ito, tauhan nino?
13: Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldico.
17: At itong mga ginagawa ni ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo?
18: Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway.
17: Ulitin ko yung tanong, ha? Sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta?
18: Si Kong Saldi, sir.
17: Yun. Kanino ibibigay ang maleta?
18: Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po.
17: Nabanggit nyo kanina, from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama?
18: Yes po, tama sir.
17: Ilang maleta ang dala ninyo?
18: Lima sir, lima.
17: Kung natatandaan ninyo yung limang maleta, ano-ano yung mga sizes dito?
18: Isang sizes lang yon sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas.
17: To, 50 sir. Million?
18: Yes, sir.
17: Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar?
18: No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po, sir.
17: Isa na kayo nyo sa aeroplano?
18: Yes, sir.
17: Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba?
18: Yes, sir. Yes, sir.
17: Nasa inyo yung kopya ng airway bill?
18: Ano po niyan, sir, is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin, sir. Private sa, plane.
17: Pakiulit nga, saan nyo dinala?
18: Sa Lawag City, sir. Nag-flight kami, sir, sa Lawag. Din dinala namin sa Paway, sir.
17: Pagdating sa Lawag Airport, paano kayo nag-transport? By boat? By land?
18: By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir.
17: Uniform personnel assigned saan?
18: Assigned po ni President Marcos po. Sir.
17: Ano ito? Mga PSPG? Provincial?
18: Halo na sir, police. Kasi may nakita kong may SWAT na sir, nag-escort sa amin.
17: Amen. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha?
18: May SWAT sir, at saka local PNP siguro. I think PSPG sir.
17: Okay, so pagdating do, magmula doon sa airport, dumiretso kayo sa? Saan kayo dumiretso?
18: Sa bahay ni, Bongbong Marcos, sir.
17: Sa bahay ni Bongbong Marcos?
18: Yes, sir.
17: Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos?
18: Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila, sir.
17: Sinabi ng boss mo?
18: Yes, sir.
17: Na si?
18: Pupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir.
17: Yung boss nyo na si Saldi ko?
18: Yes, sir.
17: Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At sino ang tumanggap nung dala ninyong maleta?
18: Ang sumalubong sa amin, sir, ay si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir.
17: Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito?
18: Congressman Sandro Mancos po, anak po ni President Bongbong Marcos.
17: Papaano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos?
18: Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po ninyo.
17: Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera?
18: Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila.
17: Sa bahay niya? Sa Ilocos?
18: Yes po, sir.
17: Maliban doon sa Ilocos, saan pa? Kung meron man?
18: Yun lang po, sir. Sa ano? Iba yung pangkasama ko po, siguro yung ka-atid siguro, sir.
17: Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay.
19: Wala
17: na? Kay Adrian Bersamin, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba?
19: Wala, sir.
17: Wala. Doon sa executive secretary.
19: Kaya ano, sir? Kay Bunuan, sir.
17: DPWH. Pakiulit, kanino?
19: Kay ano, sir? Dating DPWH, Bunuan.
20: Manny Bunuan.
17: Kay Secretary Manny Bunuan.
19: Yes, po.
17: Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bunuan dito sa sinasabi mo?
19: Nag-CR, sir, yung nag-deliver. Nasa CR lang po yung nag-deliver.
0: Nasa CR yung nag...
17: CR. Sorry, no? Maliban to kay Manny Bunuan, mayroon bang senador, ha, na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta? Mayroon ba? Taas ang kamay.
14: Sir, sa kay Senador Tito Soto. Kanina, sir, nabanggit na yun.
17: Meron?
0: Senador Tito Soto. Andyan yung slide nung... mamaya, pakita.
17: Kay Senador Tito Soto. Kanina. Ayun. Mm-hmm.
0: Sarge, may nung kay Senador Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama?
14: Bali, advance party kami, sir, sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So, kami yung team advance sa time na dyan, sir.
0: Nagdala ka ng maleta?
14: Bali, kami yung una sa building nag-secure.
0: Tama.
14: Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Saldico, na ako nag-guide dun sa baba, sa basement. Tapos, binaba ng tropa yung maleta. Tapos sila ni Boss, paakyat sa elevator, kinuha ko yung dalawang malita, hinabol ko sa kanila.
0: Tinulungan
14: para makasabay.
0: Mo.
14: Opo, sir.
0: Yung kasama ni Congressman Saldico at that time, active police officer?
14: Yung SO niya nga si Police Major Ermelo Dichoso.
0: Dichoso?
14: Yes, sir. Saka yung iyan na si Paul Estrada.
17: Ito bang si Dichoso, si Major Dichoso, active pa to?
14: Active yan, sir. PSPG.
17: Active pa? Anong unit niya ngayon?
14: PSPG. Ang alam ko dati, sir, PSPG. Pero PSPG. Hindi ko, wala na akong alam dito.
17: Pero ngayon?
14: Hindi ko na monitor, sir, kung ano, kasi wala na sa amin.
17: Ito yung sinasabi na security officer dito si Congressman Saldico.
14: Opo, sir.
17: Ito rin ba yung kaparehong tao na kasama doon sa nagdala di umano ng maleta sa tanggapan ni Tito Soto?
14: Opo, sir. Kasi kasama siya doon sa convoy siya yung close-in doon ni boss, siya yung SO, saka kasama siya sa elevator packet.
17: Meron akong gustong linawin dahil mayroon akong napanood na ayon dito kay Senator Tito Soto na hindi di umano kasya yung limousine doon sa parking ng building kung saan yung sinasabi mo na naubikot pa. Ano ba yung totoo doon? Yung dumiretso sa labas, sir, at umikot doon sa
14: kasya yan, sir, kasi yung sa side noon, yung sa picture, yun ang entrance papuntang lobby. Tapos sa sunod, yun yung papuntang basement. May video ako niyan, sinend ko dun sa driver, sabi ko, kasya ba ito? Kasi yung service niya dyan, GMC. Yung bulletproof na GMC po.
17: Ibig sabihin, so eto no, dahil napanood ko yung video, yung nagpapaliwanag si Senator Soto, at sinabi nga niya, wala siyang mark na executive assistant, at yung sinasabi niya, yung kanyang naging executive assistant ay matagal nang patay. Ngayon, inulit ko yung na itong sinasabi mong mark, Mark Tiksay.
14: Mark Tiksay.
17: Tama ba?
14: Tama po.
17: Ngayon, balik ulit tayo doon sa sinasabi mong maleta. Ilang maleta yung dinala doon sa sinasabi ninyong building, ha? Building di umano ni Tito Soto.
14: Lima, sir, lima.
17: Lima. Ano ito, magkakapareho ng laki?
14: Opo, large. Malaki po yan.
17: So kung ito large, naglalaman ito ng 70 million, 70 million, tama ba?
14: Opo, sir, sa estimated na laman niya.
17: Kung ito ay lima, mayroong 350 million.
14: 50 to 70, pero yung laman nun, 40M lang, sir, sa estimate ko.
17: Meron ba sa inyong nasabi, itong amo ninyo, kung para saan yung daladala ninyong pera? Dahil nga sinasabi nito si Tito Soto na wala siyang pwesto nung mga panahon na yun. Civilian siya.
14: Yung time na yun, sir, may picture ako, April 24, 2025. Nakita yun sa slide. Ayan, sir, yun. Nakita.
17: Okay, makaraan po.
14: Yan
17: makaraan
14: si po. Lovin Badilla, yung advance team ko.
17: Ah, ito, nakatayo na ito. Okay. So, yung ito iba, yung building.
14: Yung sa ano yan, sa entrance papuntang lobby.
17: Okay.
14: Sa elevator.
17: Dito ba dumaan sila?
14: Hindi po, dun sa lobby sa baba.
17: Sa baba. Ah, sa baba. So, itong building na to, anong floor? Kung alam mo ha, anong floor yung tanggapan ni Tito Soto dyan sa building na yan?
14: Dalawa daw yung pinagmimitingan dyan, sir. Fourth floor, tsaka yung isa, hindi ko kabisado yung anong floor.
17: Fourth floor.
14: Papa.
17: Noong dinala ninyo yung maleta, nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron, ha?
14: Opo, sir. Kasi kasama po si Boss Aldico na umakyat sa opisina.
17: Ah, kasama ka?
14: Hindi po. Kami sa baba po ako.
17: Ah, sa baba. Ibig sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto?
14: Natanggap po kasi siya yung kamiting mismo.
17: Yun lang ang gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So natanggap.
14: Natanggap po.
17: O, ibig sabihin natanggap. Ngayon, maliban dun sa delivery na yun, naulit ba yun?
14: Yun lang yung participation ko dyan, sir.
17: Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o ano, balika? Baka manika lang yun, ha?
20: Arnold Clavio po yung nasa media.
17: Hindi, saang media? Kung ito
20: sa
17: media,
20: Jamie po, Jamie,
17: marami
20: Jamie.
17: Kasi magkakapareho ng pangalan. Marami,
20: news,
17: no?
20: News anchor po, GMA.
17: GMA?
20: Yes po.
17: Ano siya sa GMA? Kung alam mo, ha? Ano siya sa GMA?
20: Anchor po.
17: Anchor. Ibig sabihin, kung anchor, may programa.
20: Yes po.
17: ano yung alam mong programa na pinag-aangkuran niya?
1: Genius mo, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV.
17: Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin?
1: Siya po yung mga laging kamiting ng ni Boss Bernard.
17: Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, ano meron?
1: Yun po yung mga meeting nila na yan ay mga... Siguro may mga paabot si Boss B kasi minsan narinig ko may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung kwan yan. Monthly po yung...
17: Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba?
1: Yes po.
17: May involved na pera? Gaanong karaming pera?
1: Maliit lang po, paper bag.
17: Paper bag?
1: Yes
17: yung
1: po.
17: Yung paper bag, gaanong karami ang laman?
1: Ang nabibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganun.
17: Okay. Okay. Yun lang. Maraming salamat.
0: Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga nung ICC doon sa... Hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya. Diba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte. Binanggit nyo nga, 2023. Ang gusto ko lang malaman, dahil narinig ko to sa isang kwento ninyo, sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin ang Pangulong Duterte sa airport? Sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige o, Sarge. Go ahead.
21: Kami po yung naka-security kay Kong Saldi that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PRRD po. Nag-meeting po sila Kong Saldi sa Unit 8 and 9, townhouse. Kasama sina former Speaker Romualdez po.
0: Sinong ka-meeting? Saldico.
21: Saldico, former Speaker
0: Martin Romualdez.
21: Si yung Chief PNP po, si Marbil. General Marbil.
0: Marbil.
21: Opo.
0: At that time, si General Torre, hindi naman siya Chief PNP pa, di ba?
21: Hindi pa po.
0: Sino pa?
21: Si Chudoro, ano? Gibo, no?
0: Gibo Chudoro.
21: Gibo Chudoro po. Kasama po siya doon. Saka si Trillanes po.
0: Trillanes. Lima lang?
21: Si Dilima pa po, Dilima.
0: Dilima?
21: Leila Dilima. Nandun din po siya.
0: Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing...
21: Yes po, ma. Yes sir.
0: Kinaumagaan siya inaresto, di ba?
21: Okay sir.
0: So nung gabi...
21: Nag-meeting po sila doon sa townhouse.
0: Nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Leila, Speaker Romualdez, Saldico, Marbil, sino pa? De, wala ata si General Torre that time.
21: Si, yun lang po yung nakita ko, sir.
0: General Anyo, wala.
21: Hindi ko pa nakita.
19: Kasama din, sir. Kasama din doon.
0: General Anyo.
19: Yes, sir.
0: Kayo magkasama.
21: Yes, sir. Yes, sir.
0: Nung gabing yun.
21: Eh, kami yung, kwan, sir, yung naka-back up kay kwan, sir.
0: Kami okay.
21: Naka-duty.
0: Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento eh. Sa Tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa Tamarin. Ikaw?
22: Yes, sir. Ako doon. 30 Tamarin, dalawang beses. December 2 at saka December 5, 2024.
0: Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo?
22: Sir, ang pagkaalam ko, sir, pag pumapasok ako dun sa may...

0: Yes, sir. 30 Tamarin, South Forbes, Makati.
1: May delivery ba kayong ginawa?
0: Ang participation ko talaga, December 2 ang una.
1: Oh, December 2. Tama, yun ang nasa Senate na ano, di ba, December 2, yung sinasabi ni Saldi ko sa video niya.
0: Yun na nga po, sir. Pero ang pagka pumapasok kasi ako, sir, ano eh, ang sabi niya, yung guardia is Nelson Go. Pero huli na lang pala, sir, nalaman ko na Jojo Cadiz.
1: Naglagay kayo sang maleta sa kotse niya?
0: Sir, ang mga iinalang, sir, ang concern doon nung pagbaba.
1: Okay. Idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldi ko, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 billion, December 2 ata, December 4.
0: December 2, sir, at saka December 5, 2024.
1: Yan. Na 1 200 million at 1 800 million.
0: Totoo, sir, kasi marami talagang maleta yun.
1: At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Saldi ko.
0: Hindi ko na alam, sir, kung kay Bongbong nga talaga yun o basta ako, sir, nag-drive lang eh.
2: Kuyang, may tatanong ako sa inyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldi ko patungkol dun sa mga maleta? Pamilyar ba kayo? Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldi ko na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, ano, nitong November 15, ha? Mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion, delivered to RR. Romeo, Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR. Double R. Double Romeo. Pakisagot, sa may alam.
3: Ano yun, sir? Residence, Romualdez.
2: Romualdez.
3: Apo, sir.
2: Double R. Ah, okay. Si Romualdez ito.
1: Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito, ha, kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento, doon kay Saldi ko, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2 at December 5. Nasa video niya yun eh. Ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver?
0: Yes, sir. At saka si Martik Sai, wala po dito eh.
1: O si Martik Sai.
0: Pero ako yung isa sa driver.
1: Ayan. Na December 2 at 5 nga ata, 1 billion, 1 200 million, at 1 800 million. Sa makatuwid, yung dugtong ng mismong perang si Saldi umamin na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver.
0: Yes, sir. Ako yung isang driver, sir, kasi dalawa kaming van eh.
1: Oh, ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maidikit kung ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldi ko. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldi ko, humingi ng 1 billion si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at 1 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarind, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan o, ang malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge Tube, kawata to.
4: Yes, sir.
1: Paki-describe naman.
4: Yan. Yan anong yung sa bahay niya, sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi doon, sir.
1: Ilinaw ko lang ulit, ha. Ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to?
4: Lima, sir, lima.
1: Limang maleta. Medium, small, large?
4: Isang size lang, sir, na large.
1: Lahat large?
4: Yes, sir.
1: Limang large. Ang large is... Sasabihin daw to si...

0: Patalastas muna, Pong.
1: Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong General Romeo Focus Foco, ang chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Valeros, si, andiyan kanina, si Attorney Harold Respicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ng ating mga magigiting na mga Brave 18 saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan po nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin marami mga panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador, ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Aimee, pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila Senator para Robin po matuloy.
2: Also, Senator Robin, nandito kanina.
1: Senator Robin pala, andito rin po. So, dito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong senado ay kagaroon ng ganyan. Merong dalawang senad, Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang gulo-gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayo dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 na Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po yung nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding corruption na ito. Anyway po, last month, nung nakaraang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18, sa mga seniors nila, hindi lang mga officers, kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga first staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila na ang sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw lang, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang naglalapag, sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po, dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligod, hindi ibig sabihin nung na dishonorable at na immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan, dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya, ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-aakusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kumaman, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Anong mapapala na nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UPI naniniwala na yung mga itong mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto nyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwede itanong. At sila, nakahanda sila tulad ng ginawa nila noon sa no holds barred sila ay paninindigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gusto magtanong, mamaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you.
0: Thank you, General Pokis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Calis. Interesado lang ako. December to Tamarin.
3: Opo, sir.
0: 2024.
3: Correct, sir.
0: Yung December 5?
3: 2024 din, sir. Halos magkasunod yan, sir.
0: Kasi Tamarin ba o sa ibang lugar?
3: Iisa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin.
0: May Nara? Nara?
3: Hindi ako nakapag-deliver doon, sir.
0: So Tamarin ka pareho?
3: Correct, sir.
0: Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran? Hindi natin kailangan ilabas, basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge.
4: Hi. Nakita lang.
5: Hindi na. Hello, sir. Yung mga ledger na kasi, sir, hawak ng EA, sir. Confidential, sir, na ano. Minsan siguro, sir, makalusot, pero hindi namin.
0: Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger? Kahit isa?
5: Sa video, sir, sa ano ni Bosaldi.
0: Ledger? Wala. Yung libro, notebook. Halika dito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak.
6: Logbook, sir.
0: Logbook.
6: Logbook ng mga in-out na mga sasakyan.
0: In-out na sasakyan.
6: Yes, sir. Dito, 2025.
0: Okay na yon. Basta kapit na, kapit nyo yon. Nandyan na yon. Di ba? Yung sa ledger, Sarge. Wala? Wala na. Tony Levy.
7: Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na.
8: Ako, sir. Ako, sir, yan.
7: Sino nag-turn over?
8: Sir, wala na yun kasi nung sabing sunugin, nakita ko kasi maraming ano pa, maganda na pwede pang gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Na nakita kong listahan doon sa na matandaan ko.
0: Sige, sa mga tweet, may notebook kahit pa paano, listahan at merong
8: mga nakalista, sir.
0: Yung logbook.
8: Yes, sir.
0: Oh, kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Tony Lev?
9: Okay na po.
0: Oh, okay. From the audience, kung may magtatanong. Colonel Mitran.
10: Mike.
11: Okay, kanina pa tayo nagtatanong. Ano? Tinatanong natin kung sino yung mga involved. Ang hindi natin naitatanong kung paano natin ipagtanggol itong mga sundalong ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, kilitin na sa inyo Great Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong, yung kaibigan ko na si General Torre. Na kaibigan ko yun. Hinahamon ko yun. Umakit kami sa bundok. At talagang matalaga matapang siya. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo, na kayo ay isang bayaran. Pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang anong isundalo na maging masunurin sa batas. Ako ang sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo lilitaw dito. Lumitaw kayo. Ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba'y bayaran? Mga kababayan Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat.
0: Colonel,
12: Kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel?
11: More or less, ano? Military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo. Kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas, maraming salamat.
12: Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest.
11: Oh.
13: Hala.
11: Okay, okay.
13: Ay. Hala, hala.
11: Sige pa.
13: Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo ba magpapakilala? Simpleng tao lang ako eh. Kasama nyo, pare-parehas lang tayo. Iisa pinaglalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances, di ba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba? Alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko, ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwalat ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kahit sino pwede sumagot. Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence ito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh.
12: Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamayan na gusto ng katarungan.
13: Ngayon, eto, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang.
12: Pakiulit to, pakiulit.
13: Pagkatapos nitong ginagawa natin na to, risk ito eh, di ba? Very risk ito. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin?
12: Kayong mga nanonood, kayo ang sumagot sa tanong ni tatay. Dahil ito mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan.
13: Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Hatulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Kakapagod, tapusin okay. Na natin.
12: Sana tay, okay. maraming kagaya mo. Nabilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatiwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama. Samahan natin ito!
13: Kasi pagkatapos nito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan!
12: Okay,
13: dapat maging handa tayo. Kasi ang kapalit dito, kulungan.
0: Salamat tayo, salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay, katulad po ng nabanggit ko na kanina natin pinag-uusapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong inahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin kahit papaano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ho sa Marami akong tinatanong mismo dun sa issue, paano makakatulong, at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, lahat tuto, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa, siguro may isa lang dito na napatawag, pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sa... Sino to? Tabergo. Kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldi ko eh. Na December 2 and 5 the delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldi ko. Sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Texay, si John Paul Estrada. Dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera papunta ng Baliverde, papunta ng Horizon, pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Particular, si Speaker Martin Romualdez. Eto ho, dalawang tao nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kanina, contractor? Paki-ano mga sa mic?
14: Congressman Gardiola, sir.
0: Ilang beses mo nakita nag-deliver?
14: Isang beses na po.
0: Ilang maleta?
14: Apat na maleta po.
0: Apat na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Baliverde. Yan yung unakmang eh. Pag delivery sa Horizon palabas, eto na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ho kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Eh, siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expand on that a little.
15: The yung ledger na sinasabi nila kay Mark Texay, naiwan kasi ni Mark Texay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Texay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Texay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito.
0: So yun, malinaw po ah. Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon? Turn left.
15: Oo. Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tamang panahon po, tulad ng sabi ko.
0: Thank you, Attorney Levy.
12: Yes, ito yung laging sinasabi nila Tulpugang na puro hersi raw ang testimonya ng 18 Marines. Dito, nakita po natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot, ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dininibanda pa para lang takutin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador kayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa, yung mga witness, liwa, mga makapingkian, mga dilawan, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon, iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo sa mga taong tumitindig. Tumitindig para sa bayan. Tumitindig para sa taong bayan. Na sana naman, kung hindi kaya ipagtanggol ng taong gobyerno ang mga taong ito, dapat tayong taong bayan na ang magpro-proteksyon para lumabas ang katotohanan at tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan natin. Sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan.

Inyong nadugog ang mga pamahayag sa kani 18 ka mga bodyguard ni kani Kongresista Saldico. Well, mga katauhan nga naminaw sa itong programang baruganan, naara ka ninyo ang pagtimbang-timbang kinsa ang ni ang mga sagapanghitabo may kalabdanan sa kini ang maleta, delivery sa maleta ng mga gwarda nga ang tinubdan gikan sa flood control. Naara ka ninyo ang pagtimbang-timbang, depende na sa katauhang Pilipino, katauhan nga mananaminaw sa itong programang Baruganan Kaibigan. Amo lang itong gituyo o pagawa sa kahaginan, aron ang katauhan adunay matimbang-timbang nining panghitabo. Dunay matimbang-timbang sa panghitabo nining tanan adunay nilugdangan. Wa na magitay oras, maghinay-hinay na kong panamilit sa itong programang Baruganan Kaibigan. Dunga ni maong awit, maghinay-hinay na usap ako og panamilit. Sa ngalan sa tung labaw, makagagahom mo may naghatag ka nato sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan mo may naghatag ka nato sa tung hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kaayong salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalaygon kay dikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibok katauhan nga naminaw, ang among pagyugbog, ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager, ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant, Gerald Ray Dangaleo. Station Manager, Stephanie Iyote. Finance Officer, Bernadette Songkawon, Kilong-Kilong. Sa atong news writer, Maida Gorgeous Belga. Sa atong technical and transmitter, Junting Kang Rari, si Tor and Joshua, wang magandang lalaki jisan. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Milesio, Tata Ritiza, Rayandro Librea, and Chari May Pahangin. Kini si Romeo Chiang Jr. Muingon, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana may makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Allahu Akbar.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay. Everybody
7: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag, dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, bali pito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong, Pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, naging gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
12: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
13: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

98.5 Radio Kaibigan.

0: Kayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
4: Sir, sir, taga-Quezon ko, Bumbungon, Quezon.
3: Okay.
4: Dugin ako nga kanaang tigpaminahon niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuhin kapin.
3: Salamat igayo.
4: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang gikuha kayo may mag-atiman. Tapos,

0: lah nak kuat nyasar sarut siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulun sanduh kasi mana. Tapos ako siyang gipainom og Vigimax pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o gibalik. Usa kasi mana pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo okay. Ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya pastor. Uy,
1: pila yung edad igan? Pila yung edad?
0: 63 ang iyang edad.
1: 63. So sa duwa kasi mana gipainom ni mo og Vigimax buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
0: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa JPA pastor.
1: Ay salamat igayo. Salamat kay igan ha.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa koy good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format, outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
2: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Nadi

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisya.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Unsa may ato igan?
5: Ako po, itiskimo ni ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
4: Wala?
5: Oo, ang katulang gi-aplas na mo ang aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So igan, salamat kayo, kinsa kanin pangalan ani?
5: Joel Estina.
4: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilo District, Davao.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Apong ipon kay ngamol mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgol akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na gidimak mga isoon. O diha-diha, kahit son obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
10: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
10: Naapadi ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Gala, kumusta?
1: Okay na, engineer. Thank you.
0: Kumusta, kumusta? May muntag mga igsoon ko. Adlaw karon nga Webes. Pizza 18 ning bulan sa Hunyo Tuig 2026. Kagubatan. Welcome, Higala, sa lang edisyon ng atong Disaster Readiness Program sa CDRRMO Valencia. Matag adlaw nga Webes. Matag alas 10, hantod alas 11 sa buntag dere sa Radyo Kaibigan. 98.5 MHz mga igsoon ko sa dial sa inyong mga radio. Sige, uban-uban ta. Uban mga igsoon ko sa gipreparan na to nga mga isgutanan din atong gilantaw, Higala, nga din. Kamong tanan, may kalab tanan. So, kumusta man mo? Asa man mo dapit sa Valencia, 31 ka mga kabaranggayan. Lalawigan sa Bukidon Taban, sa mabot sa itong signal, atong pahinaot nga namo din sa Kapiskay, kabaskog sa panglawas, mga igsoon ko. Sige, unang-una, Higala, ato ng pasalamat sa kinatibok ang pwersa sa Radyo Kaibigan, labi na sa itong kabag karon sa technical side, Engineer Joshua Sison, o sa Station Manager Stephanie Dangalio, Ma'am Stephanie Dangalio, o kang Engineer Romy Chang, no, ang Program Director, mga igsoon ko, ingon lang sab kang Pastor Dan Dangalio, no? Kabahin mga igsoon sa gapadaga ni nga mao nga si Bihanan. Morning da, Pastor Dan. Sige. Sama sa naandan mga igsoon ko, kininasab niyo mga alagad sa kanginan, alagad niyo sa CDRRMO. Mr. Juby Jubinoni Ilyakuni, kauban po nato atong mga kaubanan sa Training Division sa CDRRMO. Res, paila?
2: Okay, alright. Tama yung buntag, Valencia. Ubali na sab kami sa isa. Sulod sa isa ka oras, no, nga paghatod og information gikan sa among opisina. Sa dili pa dai, Sir Job, shout out na ko ang katong team nga naghatod sa tuwa kaganina, no?
0: Kay basin na takwaon. Oo,
2: basin na takwaon ba? Ang Rescue 3, headed by Jeffrey Sodaria, ang ilang team leader.
0: Driver.
2: Ang Prince, kaning driver nila, Prince Charming daw ni nila, civil Edito De La Cruz alias Tutots. Og sayang mga kaubanan, si Jovert.
0: Ibal-an na yung pangalan ba?
2: Bill Edito De La Cruz, guwapo'y pangalan pero ang angga Tutots. Uban sa iyang mga kaubanan, no, si Jovert Galinato, si Rene Birdie, Justin Dumaki, og si Dulay Vernie. Maayong buntag sa inyo. Pag-amping mo sa kadalanan mga parts.
0: Sige, Iris Birondo mga igsoon ko, lain po na to nga kauban dire.
3: Okay, maayong buntag sa tanan, no? Kini si Rona Jane Gansas, gikan sa CDRRMO Valencia.
0: Sige mga igsoon ko, ubay-ubay tagpag-isgutan, Higala, labi na ang kabahin mga igsoon sa programa sa City Government of Valencia, nga din pagkakaroon mga igsoon, walang tayo idea kung naguban waka dito sa mayor, si mayor sa Jinzan. So, may kalabtanan, may gala, sa netabo na nga linog dari sa isla sa Mindanao, unya kaganina po nagpigayin usaka nationwide simultaneous earthquake drill, and then doon na po tayo mga tropa karon padayon sa pagbansay-bansay ron, ongoing ba ang fire combat orientation? O katugyapon, may galang pagtibawas na itong mga igsoon ko sa kininga kanunay na itong pagpahibalo sa mga katawahan, may kalabtanan na sa dagan karon sa ito nga panahon. Apan sama sa naandan, ato sang balikan, may galang ato nga mga emergency numbers na ito kalimtan sa paghatag, balik-balik, may galang. Go ahead, Riz.
2: Okay, iandam ang mga cellphone, papel o ballpen kaysa makausab. Ato na pong ihatag ang mga emergency hotlines para puhon o simbako lang o naamoy masugatan ng mga katalagman, naamoy makontak o dali-dali. Okay, para sa City Police Station, 0917-718-9191. Again, 0917-718-9191. O alang usab sa ilahang Child Abuse and Anti-Bullying, 0953-5688-354. O alang usab sa CDRRMO Valencia Rescue, 0956-135-2663. Mm-hmm. Ung alang usab sa Central Fire Station 0926-190-3020. Again, 0926-190-3020. Ug alang usab sa Fire Substation 0905-480-7014. Again, 0905-480-7014.
0: Sige, Riz, unya nga may kalabtanan. Daghan pa kuno, Riz, og mga aftershock sa linog. Humanay tabo itong 7.8 magnitude nga earthquake dito sa may Region 11 o 12. At itong, kano sa ito? June 8.
2: Unang adlaw sa klase gito, Sir Job.
0: At isang balikan, unsay mga angayan buhaton sa itong mga kaigsunan panahon sa linog, even sa wala pang linog, o pagkahuman sa linog. Sige.
2: Okay. So, since dili magin nato ni matag-an ang katalag, kaning katalagman nga muabot, no? Kinahanglan yun nga, andam kita kanunay, aron na wala kaayoy makalas nga kinabuhi o madisgrasya panahon sa linog. So, ang city disaster, maghatag og gamayng tips, unsay pagabuhaton kung adunay linog. So, sa wala pang linog, maukini ang atong buhaton. Kinahanglan ang pagplano o pagpangandam sa seguridad sa atong kaugalingon labi na kung nasa sulod sa balay o mga istruktura nga kung diin kita gatrabaho o gapuyo. Ligunon ang balay o mga gamit nga posibleng matagak kung maglinog. Kinahanglan mahibalo kita sa mga ligun nga parte sa balay o istruktura nga pwede mataguan panahon sa linog. O panahon sa linog, maukini ang atong pagabuhaton. Dili mataranta. Magtago dayon sa ilalom sa ligon nga lamesa o kaha door jamb. Proteksyonan ang ulo. Kung anao sa gawas sa panimalay o istruktura, likayi ang mga poste, kilid sa pader, o kaha mga istruktura nga posibleng mahugno panahon sa linog. Kung anao usab kita sa nagdagan nga sakyanan, hunong o padaplin. Likayan ang pagtabok sa tulay, overpass nga posibleng damyos. Likayan ang bungtod nga dapit nga posibleng maglandslide panahon sa linog. So pagkahuman sa linog, maukini ang atong pagabuhaton. Dili mataranta sa paghawa sa istruktura. Agi sa hagdanan ug likayan ang pagdagan. Susihon ang kauban o ang kaugalingon kung adunay samad o kinahanglan ug tabang medikal. Likayan ang pagsunod sa mga istruktura nga naay damyos nga posibleng mudako kini kung adunay pagsunod-sunod nga linog o aftershock. Magbantay sa nangayabo nga mga kemikal, delikadong materyales o kaha mga butang nga mahimong hinungdan sa sunog panahon sa linog.
0: Wala, importante kayo. Salamat, Res. Mga igsoon ko. Ang tukma na to nga pagpangandang kay sumala palagi, di manggir matagaan, di yun kapungan. Ang mahitabog yun ang linog, mga igsoon ko muna nga. Ang ato din eh, kabahin sa ino na to nga pag-prevent or mitigate sa possible negative effect, mao ang readiness, no? Ato nga pagplano, pagpangandam diha sa atong mga Pinoyanan, diha sa ato nga mga opisina o asa man ka mahimutang panahon kung mo linog. Mao ra gid ang mga igsoon ko. So, sumala palagi kung magbiyahe ka, no? Aya ka mo tabok og tulay, i-check sa kung kay basin pag-agi ni mo sulay diha mo collapse. So, delikado mga igsoon ko. So nana mga higala, no? Ang tukma na to nga pagkuan amping unya. Sige. Naakang runa ang data. Unsay pinaka latest karon ron nga sitwasyon dito sa Region 11 ug Region 12? Isgutan na to tong June 8 nga magnitude 7.8 nga earthquake base sa talaan sa Office of Civil Defense.
3: Okay, Sir Jove, no? So, nagpabilin gihapon nga dunay 68 ang patay. Aduna usab 33 kamising o wala gihapon makiti, Sir Jove. Ang majority sa mga tala sa patay, Sir Jove, naa sa Region 12, sa Sarangani 33, sa South Cotabato 24, sa Region 11 dayon, Davao Occidental na 10 o Davao del Sur na 1. So, naaw sa batong tropa dito, Sir Jove, no? Padulong na sa Jensa. Aduna sila dalang 625 kahapsaks.
0: Nga bugas.
3: Yes, Valencia rice, Sir Jove.
0: Valencia rice. So, ubay-ubay na ug mahatagan, no? 625. Oh, nindot kay tong kwan, asara tong tarpaulin nga nakabutang dito. Sige, basaha doon katong tarp nga ning hawa ang atong tropa murag kaganinang kadlawon, alas 3 man siguro to. So, pipila to ka truck race ang ning hawa. Aron aduna toy ang atong mini dump truck, duna atong kumong-kumong. Og si ang atong department head si Sir John Valero mismo naguban. I don't know kung naguban si Mayor Ami Galario kay og para nga mag turnover sa mga urbasin sila dito ato nga tropa. So muna, no? Ubay-ubay ang atong mga kauban sa trabaho sa CDRM. Wantua dito pagkakaroon. Basin og ni mga panahon na galawig pa to. Unsay na adya sa tarp ganin. Ninunod kito basahon.
3: Okay. Valencia Rice from the people of Valencia City through CDRMC headed by Mayor Ami G. Galario and City Council Vice Mayor Grizel G. Fernandez to the victims of the earthquake in General Santos City. In unity we give, in compassion we heal, together we rise.
0: Oh, nindot kayo, no? Dako na na kay sag ikatampo mahigala gumikan kay 625 ka half sack. Oh, kung siguro ipanghatag to dito kay lisod pa man tingali og magbahin-bahin pag dito or depende pod sa ilan. Ana pod sa ila dito sa ino nato nga recipient, no, sa nga LGU. Kung saon niya paghandol, iabang itagaagtag pulo ka kilo ang mga bigma depende sa mga number. Pero may pagkuan, sige, pasan mo half sack. So, presyo na to nga isa kada pamilya. Wala po nakakuan ron kung pila affected sa, totally affected sa General Santos. Wala siya naka-itemize, no? Awin in General Santos lang, oh. So, para nga, murag natay kuan ba? Natay idea kung posible baka to nga tagsa ka kuan. Okay. May nalang mga egson ko, gumikan kay na isa kasakong half sack, pero dako na lang siya ikatabang kung naalay upat ka membro sa pamilya, medyo mo sustain kay kung maigo may ka og linog labi na totally damage sa imong mga pinuyanan. So posible nga medyo aginod gyud ka, no, sang kiigig ka para sa di sa imong recovery pay sa imong pagkinabuhi kay laliman ka guba ang imong balay kung totally damage, no. Yeah, syempre do na pa, di ba, reported nga mga ano to na yung mga casualties, no? So kung nang imo nga balay totally damaged and then butang nato nga pati ang pundasyon sa imong balay wasak din, sobrang hadlok na lugar, balikan baka og puyo unsa ba, no? So medyo taas yun ang imong recovery period. So may nalang makabag-abag. Although nga, di man lang ang City Government of Valencia ang gahatag kay nahilatid gid po na siya mga egsoon ko sa R18121 kanang atong ginatawag o Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 nga ang atong kanang ginatawag na itong egsoon nga LDRRMF or Local Disaster Risk Reduction Management Fund can be utilized paghatag o ayuda sa mga calamity declared nga mga local government units. So, or silingan ni mga LGO. So, within the entire country, tibok Pilipinas, mga igsoon ko, ang mga local government units, butang nato nga ang munisipyo, ang syudad, ang lalawigan, mamanay dagko o kuan lugar, exempt ano yung mga barangay, kay pilar may budget ano yung mga barangay. Depende po sa ila. But, ang garantiya sa balaod, gitugot nga ang imong, even ang imong 30% ng imong quick response fund, pwede nimo siya mag pwede ka magkuha og imong itunol ngadto sa calamity declared, no, nga mga local government units or unit para nga makahatag as long as dunay declaration ang usa ka affected nga local government unit. Muna naa sa balaod, mga igsoon ko. So muna mahigala nga may na lang, no, awag-abag. Sumala plagi ng nato kaganina nga di man lang ang Valencia posible ang magtabang sa Jinsan. Of course naman ang national government, no, ang DSWD, ang kuan baka unsa nang ba, DSUD, sa mga Panimalay, Uban pa nga mga ahinsya sa gobyerno, labi na ang Department of Health sa health nga aspect kay pag inulana mga eksyon ko ang kung tanaw nato ang rapid damage assessment kung ato i-picture out pag linog mahigala posible na ang mga health services needed, no? Relief goods, so the SWD. So, may na lang, no? Dako na nagkatabang mga eksyon ko from the people of Valencia, no? Valencia rice nga 625 sacks of or half sack, no? Muna man ko na iusuron na tagsakasako pero 25 kilos, no? Sige, no? Muna mga eksyon ko itong mga pag-ampo nga unta, no? Katong mga nagpabilin nga missing nga 33 ron ang missing, oh. Oh. Ya. Yeah. Lagi. So kun yun, no, kang atong makita sa mga balita nga dili gyud tiaw mahigala ang gibati sa mga biktima dito pagkakaron. Sige, aside anaron ato sang liliyon kung unsa poy dagan sa atong panahon dili kay karon mga higala muraga, no, kasi gitaglinog unya. Oh, na para ba to area dito sa kwan, no, nga gilinugan, gibahaan pa gyud. Oh. So unsay pinakalites ron nga advisory sa pag-asa Bukidnon unsay dagan sa panahon na to?
3: Okay, kini nga datos gikan sa DOST Pag-asa Malaybalay sa Inoptic Station. Giissue alas 5 sa buntag karong adlaw ug valid hangtod alas 5 sa buntag ug mangadlaw. Ang Easterlies o hangin gikan sa kadagatan sa silangan padayon nga nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug silangang bahin sa Mindanao. Samtang adunay ginatawag nga localized thunderstorm nga nakaapekto sa Northern Mindanao. Busa ang tibuok probinsya sa Bukidnon, lakip ang Malaybalay City, Valencia City ug mga kasikbit nga lugar makasinati ug panagsang pagdagom ngadto sa mga dagumon nga kalangiton. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan ug pagpanalugdog. Ang hangin magagikan sa silangan ngadto sa amihang silangan ug magpabiling hinay ang kusog niini. Posible usab ang kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta ilabi na sa mga lugar nga maigo sa kusog nga ulan ug thunderstorm. Aduna pa kitay dugang impormasyon Sir Jovno. Gipantayan karon sa pag-asa ang isa ka low pressure area nga naa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa Weather Bureau, ang LPA adunay medium nga posibilidad nga mahimong tropical depression sa musunod nga mga adlaw. Naipumutang kini mga 3,000 kilometers northeast nga bahin sa Mindanao ug gipahibalo usab sa pag-asa nga posibleng musulod ang low pressure area sa PAR apan dili kini direktang makaepekto sa kahimtang sa panahon sa nasod. Aduna usab posibilidad nga kini mulikay ug mopahilayo sa PAR. Bisan pa ni ana posibleng makapaligon kini sa habagat o southwest monsoon nga mahimong hinungdan sa panagsang pagulan sa pipila ka mga lugar sa nasod. Kanara Sir Jove para sa atong weather update gikan sa pag-asa.
0: Sige, amping-amping mga igsuon ko, ha. So taliwala mahigala nga ni ata sa El Nino but sumala pa sa pag-asa naapod ang posibilidad sa mga pagbaha sa uban nga mga dapit sa nasod Pilipinas, no. So sayod naman ta kining atong siyudad sa Valencia mahigala, ubay-ubay na tag mga kasaysayan nga gani mga resulta sa pagkakalas sa kinabuhi, no? Barangay poblasyon, uban pa nga mga barangay. So amping, no, labi na kung dunay mga advisories gikan sa ino nato nga responsible agency nga mohatag og warning sa barangay, no, ang ato nga BDRRMC ang CDRRM og uban pa mga igsoon ko importante nga atong dili pagbaliwala, no, atong pag posible nga pag sanong o pagsunod kung unsa man, no? And then karon po dai mga igsoon ko medyo balik tagamay sa linog mahigala. Ang national government, no, pinaagi mga eksyon ko sa NDRRMC or National Disaster Risk Reduction Management Council, nagpagawas maigalag usa ka kamanduan, usa ka memorandum number 55 ba to kung wa taw si piat na atong liliuon atong listahan mga eksyon ko, no. Doon ay gipakanaog maigalag usa ka memorandum order ang NDRRMC nga di nag-assign karon adlaw maigsuon nga magsilbi nga nationwide simultaneous earthquake drill, no. Then Or ginatawag na to siya INSID, no? Ang number 15, no? In the RRMC Memorandum Number 15 Series of 2026, no? Nag-mandate o naghatag o guidelines sa pagkandak o quarterly nationwide simultaneous earthquake drill, no? So, ang unang quarter, gibuhat kini atong Marso 12, 2026. Doon, ang second quarter, June 18, which is karong adlawa mga igsoon ko. Third quarter, September 10, 2026. And fourth quarter, November 5, 2026. In line sa national government nga programa, ang city government o Valencia, may pagawas po doon sa memorandum?
2: City Mayor ang nagpagawas og memorandum, Sir Job, no? Memorandum number 291 series of 2026. Karuning adlaw, Sir Job, ganinang alas 9, no? Ang ato ang tropa dito, sila mo'y nag-evaluate sa mga buildings.
0: Unsa to'y unod sa memorandum ni Mayor Galario? Unsa'y giingon dito?
2: Earthquake, simultaneous earthquake drill. Araw.
0: Sige. Unsa'y gimanduan?
2: Memorandum Order Number 291 Series of 2026, date June 28, 2026, to LGU employees, all 31 barangays, all public and private schools, all hospitals, City of Valencia, Bukidnon. Subject: participation in nationwide simultaneous earthquake drill in said second quarter CY 2026. Pursuant to the directive to the National Disaster Risk Reduction and Management Council, and upon the request of the City Disaster Risk Reduction and Management Office, all concerned offices and institutions are hereby directed to active participate in nationwide simultaneous earthquake drill. Second quarter scheduled on June 18, 2026, Thursday, 9 a.m. To conduct of this activity aims to strengthening disaster preparedness, enhance coordination mechanism, and ensure the readiness of communities in the event of an earthquake and other related emergencies. In this regard, the following are hereby requested and directed to participate in the said drill. All public and private schools, all 31 barangays, all LGU employees, all public and private hospitals, all participating offices and institutions are advised to active their respective emergency response teams, conduct and standard conduct, cover and hold procedure during the drill, ensure orderly evacuation to designated safe areas, submit a brief post-activity report with the photo documentation and participation data reports. The CDRMO is hereby directed to provide the necessary technical assistance, guidance, and monitoring to ensure the smooth and effective implementation of this activity.
0: So, in line sa kamanduan ni Mayor Amy Galario, ang City Government of Valencia ng mga personnel, mga employees, kaganina sab nagpigayon og INSID, no, or earthquake drill sa may City Hall. Gani na hinabi na to, no, natong na hinabi si Dejan Derek Dumakita, ang Special Operations Officer sa CDRRMO. Dito sila nang evaluate sa mga personnel diha sa atong sangguniang panglungsod og sa executive building ng mga personnel. So sumala pa nini, well participated ang mao programa, of course, no, kamanduan ni Mayor, no. So lakip na ang natin mga picture na kita, lakip na ang ato nga buhatan niya na hinabi po nato gagani ang driver ni Sir John Eric Manasan. Sumala pa nga ang ilang opisina ug ang tourism may salmot pod sa mao nga kamanduan. Ano man siguro nga kini usay siya ka ko ano, usa ka pangandoy mahigala kung atong lantawon mga igsoon ko ang gidisenyo nga katuyuan. Ingon siya nga, the goal of these drills is to test the nation's capacity to respond to geologic hazards, no? Ensure public safety through well-organized evacuations and promote standard survival techniques like duck, cover, and hold across all government offices and education institutions. Ingon siya nga, we would like to know more about the reporting requirements or the specific nga mga kuan, no, mga reports pinagi sa pag-submit or labi ng pagsamit sa mga schools, participation

0: inunato nga dagkong mga tindahan diya sa Metro Manila or even diri sa ato, na yung mga time nga kini silang Roy Plaza, silang sa Paniguban.
1: Gaisano.
0: Ang Gaisano, wala ko nakaremember nga nag-join sila sa...
1: NVM.
0: Kining earthquake drill. Na ay mga kwan, NVM, nakakandak na di og lecture sa may Alcuino Emporium. Tingnan na siya mga eksyon ko. So, ang goal of the government, kinatibukan lugar nasod Pilipinas, dire sa Ubos, nakakandak na rin og simulation ka nang may bangko di sa Ubos. Ubos, ano yung building? Bank of Makati. Kung mismo yung nakakandak di og short orientation, and then, pipila lang sa ka-personnel. So, muna mga eksyon ko kay... atong ginabalik-balik sa kahinan nga pagkakaroon, siyempre, kabahin man mahigala sa inunato nga mandato sa gobyerno, nagpadagan sa itong gobyerno sa nasod Pilipinas nga ma-insure ang safety sa mga katawan Pilipino, tibok nasod, against sa, or against any hazard nga maghatag o kadaot ganto sa mga Pilipino. So, lakip na lugar aning usaka earthquake or usaka linog mga igsoon. So, naamang yun ang kamaturan nga ang Pilipinas na ata sa Ring of Fire, no? Ang Ring of Fire, mga eksyon, kabahin or party sa nasod or party sa kalibutan, may gala na adiha ang mga earthquake generators, no? Ingon tag earthquake generators, kini mga fault line o mga trenches, no? Lakip na kining volcanic activity may gala. So, damagod ka klase ang earthquake, either siya tectonic in origin or volcanic. So, kanang na... kung dili siya, cause siya maigsoon, dili sa volcanic eruption, so, volcanic earthquake man tawag na, so, tectonic in origin siya. So, pinaka-ngilngig, dili lugar na ito mapreparahan maigsoon ang usa ka tectonic earthquake, no? Meaning, dili na ito ma... dili na ito matag-an, dili na ito... pwede na itong mapangadaman, pero dili na ito siya matag-an, dili na ito kapugan mga igsoon. Muna, kabahin sa pagpangandam or part sa mandato sa managpadagan sa itong gobyerno nga kanang igarantiya sa ito nga sa konstitusyon mismo, no? Nga ma-provide, no? Ang right to life and property sa matag Filipino. So, meaning, ang gatimon sa itong panggobyerno, ilang mandato, ilang responsibilidad, ang pagpangita o mga pamaagi nga din luwas ang matag Filipino kung unsa may mahitabo sa ito nga nasod. So, sama lugar sa paglinog. So, muna mahigala nga ang pamaagi, labi na ka ng ginaingon nila nga the big one, no? So, naay gina-project ang P-Box nga basil na ikusog nga paglinog, labi na dito sa may Luzon area. Gani, kabahin mahigala sa inunato nga prevention ana ang kining comprehensive land use planning, no? So, aside lugar sa simulation. Comprehensive land use planning, pag-identify sa mga area nga posible na di ang fault line o malikayan sa possible nga mga development nga angay ibutang anang area. Nalay mga inunato nga haum nga mga kalambuan alang sa baong area nga dili sa mga hatag o dako nga damyos nga sa katauhan. Muna nga, ang gihimo sa itong gobyerno, so, simulation, no? Ma-i-instill kanunay sa panghuna-una sa matag Pilipino kung unsay immediate niyang action, unsay dali niyang abuhaton kung naana ang usa ka ground shaking. Muna nga, duck cover and hold. So, wala pa, pungko, tago, gunit. Gunit, Megson, dili ka matumba. Drop ka, pungko ka, gumikan kay aron dili ka mas vulnerable sa pagkatumba kung naay kusog nga ground shaking mahigala. Muna, every quarter, gipahigayon mahigala. So, kung atong alantaon ang national government, muningon na ito kaganina lagi nga dili siguro fully supported tungod kinapoy mga rasones na yung mga establishment or... pero so far sa Valencia, nakita na ito may gala, labi na sa mga tunghaan, support tayo na ito mga tunghaan, og lakip na ito mga 31 barangays. No? Ang 31 ka mga kabarangayan, naam sila mga tunghaan, ga-coordinate po sila nga ito sa, meaning ang BDRRMC, doon na na-coordination nga ito sa mga schools, no? Para mag-son sa proper conduct, aning earthquake drill. So, at least mga higala,

0: malampuson kaganina di so far sa atong na monitor sa may City Hall and din sa may City Gym, although sa malapa dili tanan nag-attend, nag-participate, no, and din nakita po nato sa group chat nga ang mga tunghaan og mga barangay, so ato siya nga suportaan mga igsoon. Dili na to pwedeng katawan-katawan lang kay sa tinuod lang, pag-abot sa tinuod yung linog, taranta yun, no? Atong lang taon, 2011, 2012, nga mga paglinog diri sa Valencia. Sa ganyan, makaingon to, hurag, saan naman eh, katapusan na baka sa kalibutan. Pinaka-importante nga, dili ta mataranta, walay panic, kabalo ka muna nga muscle memory. Kanunay ang simulation para nga na sige execute, sige og drill, so at least mo abot sa imo nga pangunona pag-abot sa tinuod nga linog mga igsoon ko. Sige, congrats, no, congratulations sa mga may actively participate sa atong nationwide simultaneous earthquake drill mga higala. So sumala pa ni Iris, nakamando to sa mga hospitals, no, eskwelahan, mga government offices, lakip na ang national, local, o mga government-owned and controlled corporations or GOCCs, mga igsoon ko. 44 minutos naman malapas, may gala ang alas G sa buntag ng atong disaster readiness program sa CDRRMO of Valencia. Sa gihapon, kaguban ka sa hangina, Mr. Juby, Jobinoni, Ilya Kune, kauban na ko silang Iris Virondo o Rona Jane Gansas. May buntag na iliha sa kang Pastor Ili Tinako. Pastor, sige lang, atong kanhibo itong kauban na itong Ikson, yaga programa po to diri, huwag na nasisibihanan karon sa Kibawi. Ito na ito siya invitation alang sa iyang anniversary baka. Sila nga, Pastor, no? Pastor Ili Tinako, basin og makakwanta. Ka lugar ta pohon-pohon makadalikyat ta sa imong kaliukan. Sige mga igsoon, no, so amping tangtanan. Ay kuan diri, morning sir. Minaw pod mi. Oh, gikan kang Maris Payagan. Morning dia ko, no? Maris. Amping tangtanan mga igsoon ko anytime, no? Saan man gyud ang nasod Pilipinas, at least siguro kung nabay nasod nga pwede ka mo balhin, lisod pa mo balhin, hinakot sa imong gamit. Basta dire sa Asia, no? Ubay-ubay nga mga kanasuran may gala nga naa sa within the kwan, Ring of Fire, no? Ang Pilipinas nata sa Ring of Fire, ga atubang pagita sa Pacific Ocean nga di na ino na tong pugaran mga igsoon ko sa mga tropical cyclones. Kining bagyo, gani sumala pa ni Rona na ay ga singabot mga igsoon nga low pressure area and di na posible mga igsoon ko nga kung ano, basin mo develop into tropical depression, no. Then kataw po to nga murag posible dili po siya mo kuan, no, masig dili siya matag na negatibong epekto diri sa na nasod Pilipinas Mike. So hopefully, no, so ana man gyud, no, linogon ta, bagyohon ta, no, niya say magka landslide, no, mo na kasi nati nato diri sa Valencia, so amping ta dayon na natay nabilin pa nga mga minuto mga igsoon ko, 46 minutos na mamulapas ang alas 10. Ato nga balik-balikan mga igsoon ko, kining isgutanan mahigala sa El Nino phenomenon. Sa milabay na tong programa, atong ikabutiag mga igsoon ko, niya itong bulan sa Abril, in fact, na interview nato sa Pika Sibihanan kay upat magod ka radio stations mga igsoon atong ginaprogramahan ni atong disaster readiness program matag adlaw nga Martes, no, dito ta sa Radyo Ukay, pagka Miyerkules dito ta sa Radyo Lampornas, pagka Webes 9 to 10 dito ta sa Radyo Komando, pagka 10 to 11 naasad na diri mga igsoon. So sa milabay nga semana may gala na hinabi nato sa ato nga ni atong programa dito sa Pikas Sibihanan, si Mr. Raul Montilla may kalabtanan na sa kasamtangan may gala nga daga nato sa panahon. Kaya ni atong April, sa dihang nagpakandak kita may exon ng information na education campaign or IEC may exon information education campaign sa CDRMO, participants na to ang mga barangay officials. So unang-una to mahigala nga nagpakanaog man ang pag-asa nga under El Nino Watch ang nasod Pilipinas. And then pila ka adlaw may sangko to nga doon ay El Nino Alert. Unya pinakaulahi maigsoon ko nga advisory sa pag-asa. Ato pong paningkamutan mahigala nga mabalik-balik ginaton isi kahinginan in line mga igsoon sa itong pangandoy nga may mong preparado ang tanan sa Valencia. No? So, importante magod kayo nga kabalota kung sa may mga forecast o sa may mga prediction unsay mga posibleng mahitabo sa ato nga palibot para nga makapangandam ta, no? So dunay posibilidad nga dili ta ma kahiagom og dako nga epekto o negatibong epekto maigsuon kumikan kay makapangandam man ta, no? Kay uy sayod man ta nga dunay posibleng mahitabo sa ato nga palibot labi na sa mga barangay nga prone siya sa or highly vulnerable sa drought mga igsuon ko katong inunato nga relay lugar sa agrikultura ang ilang mga panginabuhi, no? So doon na to'y gipagawas nga taho, no? Atong liliyon mga igsuon ko na adere. So mala pa na Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, no? Pag-asa maigsoon muna ang ahinsya under siya sa Department of Science and Technology nga din sila ang atong mga security guards sa kawanangan. Oh. Sila ang tigbantay maigsoon diha sa dagan sa panahon diha sa atong kawanangan. Uy, Pastor Dan, good morning. Moraga taon-taon na ako makita si Pastor Dan. Uy! Mr. Kagul, Noel Kagul. Bundag na, well. Sige, ingunan yung mga igsoon ko ang gipagawas nga kamanduan mahigala or advisory sa pag-asa, no? Balik ko na to nga ang pag-asa, sila ang reliable nga agency. Mr. Noel Kagul, nga to nga banggitang amigong banggitang magsisibya sa Bohol. Ano yung lina? Gibiyaan ang Bohol. Picture na kay ipadala dito sa atong kuan. Sige, muna mga igsoon ko. Sila ang ino nato nga reliable agency. Isgutan nato ang dagan na to dahil sa itong kawanangan, no? Init, tig-ulan, no? So sila ang ay mga kagamitan nga mo forecast, no? Na sila yung mga instrumento nga mo tag-an kung unsay posibleng mahitabo sa nasod Pilipinas, no? Nga tan-aw po na sila sa mga forecast nga kay di managod ang Pilipinas po maigsona po ng uban nga mga kanasuran nga mas high-tech pagid po kaysa atua, no? So sumala pa sa pag-asa, no? Pag-asa issued its first El Nino advisory on June 9, 2026, no? So bag-o lang, no? So unsay na adere confirming the onset of El Nino conditions, no? In the tropical Pacific as sea surface temperature, no? So na obserbahan maigsoon kay di managod tagna-tagna lang na base gid po na silang mga kagamitan, kung unsay nakita nga mga temperature sa tong Pacific Ocean, tropical Pacific maigsoon tong kadagatan. Sumala pa experts warn of the of an 80% to 90%, no, 80% to 90% probability that it will develop into a very strong or super El Nino persisting until early 2027. So, buna mga igsoon ko, kagadina itong kisgutan nga last April, mga tunga-tunga si April, doon ay forecast ang pag-asa ang ipagawas nga El Nino Watch and El Nino, gisundan din sa El Nino Alert nga sumala pa gani ila tong gikabutyag nga naa mga mag-start sa June, no? June to December. Pero so far gakasinati nato maigsoon pagkakarod nga dunay diri sa Valencia o silingan nato Doon ay pag-ulan-ulan. But napoy mga party na gyud po sa Pilipinas, may igsoon ko nga. Ino na to nga. Na ay kuan gyud po, mga pag-init, may galaon niya. Murag di po na to kasabtan ang dagan sa panahon karon. No? Ulan niya, igang. So, posible may igsoon. Nga epekto na eh. Kaya sumala pa doon na malagi. Doon ay pag-ulan. But doon ay pag-taas at temperatura de sa may Pacific Ocean mga igsoon ko. So, money. Kay... Sumala pa, posible nga sukuhi sa normal nga El Nino sa ato pa, no? Kay gikataho man nga naay although naay 80 to taas-taas ta may, di ba? 80 to 90% probability chance nga magka-develop siya sa usa ka strong or super El Nino mga igsoon ko, no? So muna, usa sa atong pagtutukan po pagkakaroon, labi na ang makanunayon na ito, no? Ato nga may sentro, ang mga focus na ito, or ma-focus na ito sa atong mga programa para nga masairan ninyo, no? Makasunod ato nga mga mag-uuma. So, sunod-sunod mo sa atong programa para po kay, importante man na makaprepara ta kay sa atong pagpanguma, lisod biya, di ba? Investment biya po ng pagpanguma, mga kapital ta. So, basin masayang. Muna nga, di magad siguro... Usahin na maging muli hispod mga igsoon ang forecast sa pag-asa but at least man lang na naging tayo giya, no? Nagikan good po sa mga experts mga igsoon ko. Sunod na ito siguro ng programa atong liliyon ang posible mga epekto ane kay medyo apiki naman sa ta labi na epekto niya sa crops, no? Sa livestock, sa human, no? May isa-isa na ito. Although nga pagkakaroon, ang City of Valencia, na itong April pa lang, nag-require na sa 31 barangays nga maghimo sila ng El Nino Action Plan. No? So, ang Valencia pagkakaroon, ang 31 ka makabarangay, na na sila yung Action Plan. Kompleto man siguro ron, nakasubmit ron ang 31 barangays o El Nino Action Plan. No? Ito sa Research and Planning Division. No? So, ang City Government of Valencia po, formulate mga igsoon ang different offices ang City Health Office, ang SINRO, ang CDRRMO, agriculture, no? So kung unsa gyud po yung mga posible nga i-implement sa City Government of Valencia in response, no, sa El Nino advisory mga igsoon ko. So sumala pa, unlike standard El Nino patterns that only bring prolonged dry spells, no? So kuhi ko ng mga igsoon ko ang iyang weather reversal risk, no? So kuhi ko sa standard nga El Nino. So kaya sumalapas, super man eh, or strong El Nino. Nga maghatag og taas ko ng dry spell, no? Kaugal o gardiya sa itong mga kayutaan. The 2026 event coincides with the southwest monsoon, meaning napagyapoy mga pag-ulan-ulan, taliwala lugar ng El Nino. Or kay tungod kay nagkataon siya nga naa sa southwest monsoon or habagat may igsoon nga season. This means that the western section of the country may experience above normal rainfall and heavy flooding while other areas face drought conditions. So, yun na na, sumala pa may igsoon, no? Peak timing ini, sumalapad, the phenomenon is expected to intensify rapidly through the second half of the year, potentially peaking by September to November 2026 during the transition to the northeast monsoon. So, sige lang, happy tatama na milit. Government task force and agencies are on high alert as a super El Nino could reduce crop yields such as rice and other staples and drive localized price spikes. No? Initial mga igsoon ko nga posibleng magyud mahitabo, no? Kay kung dunay taas nga hulaw, syempre ang kadaot diha sa agrikultura ato nga mga pananom. So kung maka-harvest man, kung naim harvest, ubos. So meaning ang pagsulod din sa law of supply and demand, no? Once nga ang demand taas, ang supply ubos, doon nagyay pagtaas sa presyo. Ay muna magsuon sa commerce, no? Sa economics, no? Law of supply and demand, no? So, siyempre, doon na may mga kanat. Although, nga gikataw, nga doon na po'y posible mga pagbabaha sa lain nga mga dapit mga hinggala. So, ang ingat lang da, no? Importante nga makanunayon na ito, magisood nga pagsunod sa mga balita para nga walang tirahan. Preparado ta mga igsoon. Manamilit na ta. Doon na 57 minutos man mulapas ang alas G sa buntang ng atong disaster readiness program sa CDRRMO Valencia mga igsoon ko. Ato na lang pasalamat sa kinatibok ang pwersa sa 98.5 Radyo Kaibigan. Atong kabag sa technical engineer Joshua Sison. Station manager Ma'am Stephanie Dangalio. Og sa program director engineer Romy Chang. Og kang Pastor Dan Dangalio. Naaraba diri pagkakaroon. Sige! Subli mga igsoon ko, kininyong alagad sa kahanginan, alagad nyo sa CDRRMO Valencia, Mr. Joby Jobinuni Ilyakone, kauban na ko sila si.
1: Okay, masama kausap maayong buntag, no? Kini si Irish Berondo, hangtod sa doon itong panag-uban, naghinaot mi nga nakahatag kami gamay impormasyon gikan sa among opisina. Hangtod sa sunod na itong panag-uban, din hilang sa Radyo Kaibigan 98.5 sa inyong mga radyo o sa ilahang FPV. Sa makausap, kini si Iris Berondo, gikan sa Training Division, opisina sa CDRRMO. Daghang salamat o maayong buntag.
0: Ron?
2: Hey, dagang salamat no sa tanang naminaw karong adlawa kini si Rona Jane Gansas gikan sa buhatan sa CDRMO Valencia. Amping kanunay ug maayong buntag.
0: Subli mga igsoon ko. Mr. Juby Juminuni Ilyakuli ang Training Division Head sa CDRRMO. Bansa kinatibuk ang pirsa sa LGU Valencia atong Department Head Sir John Arita Balero. Mayor Ami J. Galario ang ato nga CDRRMO chairperson. O uban sa iyang tigpamaba, former Mayor John Galario. Subli maigson! Dagan salamat sa inyong pag-uban. Uban sa panghinaot ng untang grasya o panalangin gikan sa labang makagagawang sa kanunay igabuhos ka na itong tanan. Bukid doon, Valencia City, maayo nga buntag.

0: Ang programa ngayong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Nakaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugani, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
5: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
5: Oo. Oh.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal
5: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
6: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Mukhang okay. Tulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwis.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprendahan o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
9: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Happy anniversary.
12: I love you. So beautiful.
11: Akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Naka-arthritis.
17: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga wa, di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw.
16: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Good morning, Pastor Dan.
16: Yes, palig pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop
19: ni Pastor Dan, taga Kiari Manulo.
16: Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
19: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Limbak nga akong napalit.
16: Okay, sige padayon Igan.
19: Kay namugo kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni singi palitan og bitching mag Pastor Dan. Sa una dili ni siya kakalimbang, dili ka magili kay siya maka dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako singi palitan Pastor Dan sa bitching mag. Tagka na siya Pastor Dan gibawas, gamay na iyang tiya, maka ihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Laskog na siya karon. Pasalamat ko Pastor Dan sa bitching mag akong dipalit. Nakanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na namapawal na pamatulaan ng imong abjimak ang ipalagang dito Ginoo o makaayaw sa balatian.
16: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
20: Numero 1 sa balita.
21: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
20: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
20: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

Higala, kumusta? May adlaw ka na itong tanan, mga kaigsunan, mga binatin, tigpaminaw. Welcome mo sabi rin karun sa atong naandan nga tulumano ng atong programa nga inyong mabati. Dini sa Sibiyahan, DXRK Radio, kaibigan. Adlaw no sab, may gala karun nga Webes. Hunyo 18-2-2026. Sa magyapon sa nandan, inyong alagad, inyong angkurman, ining tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Retisa, makiguban kaninyo sulod sa usa ka oras. Mulong tatag na ito na sa alas 12, mga igsoon, ang takna sa Kautuhon. Live kining inyong programa. Live ang atong programa nga inyong mabati karon. Mangumusta sa ako mga igsoon, no? Sa atong mga silingan nga mga lungsod, kumusta nini mga gutlo ang inyong mga pamaon-paon diya? Kumusta ang inyong mga gipang kubi-kubi? Kung doon na mo yung mga gipang distrungkar riha? Inaot, preparado na, no? Sa mga dunay okasyon, karong adlawa, dunay gasaulog, bakaha, sa ilang adlaw na tawhan, anniversary, no? Kaniang dunay mga celebration. So, I hope mga igsoon, malipayon kamo sa inyong mga okasyon karon, no? Sa mga gipiparar para sa inyong mga bisita. Pasalamatan sa nato mga igala ng ato mga kaubanan dinis Sibiyahan sa DXRK Radio, kaibigan. Una sa tanan ang atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa ato mismo nga finance officer, si Bernadette Kilong-Kilong. Salamat kayo kanimo, Bern. O sa ngalan usab, mga kaigsunan sa atong mga banggitan nga co-pilot, akong mga kaabag karon mga igsoon, no, sa technical department. Dire sa studio, akong co-pilot si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, atong kauban si Engineer Igan John Tingkang. O ingon usab mga igala si Engineer Igan Ramil Bidriho. Sa ngalan usab mga igala sa production department, gipanguluhan ni Engineer Romeo Chang Jr., among technical consultant Gerald Dangalio, o labaw sa tanan sa among station general manager ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Labaw na gyud mga igsoon ang tagiya ug tagdumala nining Sibiyahan. Radyo kaibigan ang pastor ng bayan. Salamat kanimo Kuya Pastor Dan Dangalio. Karong adlaw mga igsoon, kay tungod Webes man mga igala, so humana kagahapon ang botasyon na ilog yod mga igsoon, no, ang liderato sa Senado. Human nga nahimong formal nga may tungkol

mga igala, kagahapon si Senator Joel Villanueva. Og nahimo gyud mga igala nga 13 no ang ilahang ihap mga igsoon. So nahimong quorum og majority mga kaigsoonan sa grupo ni Gatchalian. Og si Gatchalian mismo mga igala maoy gipili nila as Senate President Poli kang Alan Peter Cayetano. Pero dili pa ni mga kaigsoonan na kwan ha. Wala pa ni mga igala ay kwan kasiguruhan kay ato lang pizza 16 mga igala ato sa

katong pagpatawag o doon ay gihimo nga press press briefing, press conference sa mga ex-Marines. Hinungdan nga ang atong mga senador, wala mga higala atong tungura kay sila tanan halos

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, da, uy, kadaghan mangyayang. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Nakaplas po kag-aroma na eh.
15: Oo, oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
14: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
15: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
14: Oo.
15: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
14: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
15: Oo, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
14: Salamat sa Ginoo
15: na
14: ya.
15: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na kong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
14: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
15: Salamat, Iwi.
12: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
7: Oh, higala, di nagkamuat to pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
1: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon yan, nadungog nung po ako sa ko ang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati mang good. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abatang bagang. Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, nag-try ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days naganaman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa ako akong kaon.
0: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
1: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
0: 5 months.
1: 5 to 6 months o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna nagsigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
0: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
1: So akong giyawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo ang protokolo ng Vegemax Plus, sir.
0: Okay, sir. Salamat, sir.

by ga jam, kanang ga putol-putol ba? Ha? So, palihog lang mga Ikson, tagay ko ninyong feedback niya sa inyong mga lugar karon dapita o asan dapita karon kamo nagpaminaw, ug mahimo i-text mga Ikson, no, ang inyong kompletong address. Modi ako numero 09556148416. Apil ang atong signal sa radyo, kaibigan, mga igala, ginakurap or posible ginahack or malagmit tingali mga Ikso, no, na ay problema dyan sa kiniang linya. Sige lang, agwantahon lang nato sa ni mga Ikso, na basta kay gibuhat na ang tanan, pamaagi sa ato mga kaubanan sa technical department, no, nga ma kiniang ma-adjust na gyud mga igala ang atong signal. 09556148416. Mao ka na mga igala ang akong contact number. Pwede mo mga Iksoon mo direkta diha og tawag or mo text mga Iksoon sa inyong mga concern. By the way, ako sa mga igala gipaabot ang akong mainiton pagpanimbaya, pangumusta sa tanang nagpaminaw kay matud pa galanog-lanog kining atong signal karon. Mga igala, daghan nagpaminaw karon diha sa BG3. Daghan ko no, mga igala, nalingaw sa nagpapaminaw sa atong tulumanong Ratsada diha sa BG3.

biyahe, kuya, ha? Si Kuya Popoy, libre ang mga igsoon. Gamay gyapon ni nga tao ang kambal. Nawa na po. Okay. Salamat kayo, Diyos, kay usahay mga kaisunan. Mukha lagi, no? Naigap. Anyway, tuloy na tama nga igala, no? Atong oras, 33 minutos na milapas sa alas 11. So, mayong pagpaniyod to sa tanan, labi na yung Gidris Barangay Poblasyon. Padayon, Gyapon, mga igala, ang...

no, kay di maginato na mga igala mapungan kay mga tao karon mga igsoon mangita man jud pamaagi mga igala nga ug aso sila mabuhi nga mas gaan ang ilahang kini ang pamaagi sa panginabuhi. Nga bisag illegal kabalo sila mga igala nga illegal kana, pero maabot ra gyapon na mga igsoon ang panahon. Maabtan ra gyapon na sila mga igala gyapon sa kamot sa balaod. Kung sa pagkakaroon, gawas no ni silang mga gapayuhot o droga, di na nato na mga kaigsunan sala o madakpa ni sila. Basta kay wa magkulang ang atong kapulisan, wa nagkulang si Mayor Galario sa pagpahinumdum kanunay, nga og mahimo palayan yun na mga kaigsunan nga klase nga bisyo. Kay wa yun ay mahatag may gala nga maayong epekto sa lawas, labaw sa tanan, way mahatag nga maayong kaugmaon, no, mga igsuon. Mas labawang makadaot ka na sa kagmaon sa ato mga kabataan, mga igala, kanang druga. So, sa inyong paminaw, kung daghan gyapon bisad halos kada adlaw, doon ay mga gipandakop, mga kaisunan. Kaya mo yung ginaya, mga igala, lagi. Huwag asa ko na itong pinakasayon. Huwag dali ra, mga igala, nga kini ang pamaagi sa pangwarta. O bisag kabalo silang iligal, musugok yun. Gani mga igsoon, bisag adlawan karon mga igala, ang uban, dili naman mga igsoon magpanuko. Wa na may kadok may gala nga mulusob og mga balay mang hold up. Oh, di na mulo mahadlok may gala magpanuko nga manglabni og mga alahas. Mo na ay mo kumpiyansa ha mga igsoon. No kay daghan nagikayo may gala ang krimen kay tabo bisag unsa na lang ang ato makita. Mga igsoon no sa social media. Ato lang baguway may gala but ang hato nga lugar pero klaro kayo nga Bisaya. No usan taon katigulang babae gilabnihan mga igala ihang kwintas. Nagpakarugig noon lang itong tao, mga kaigsunan, nga nagpangutan na. Naiyang gipangutan na, gipakita pa niya yung cellphone. Ugwa, kaila ba kuno siya? Katong ilang gibiktima na, kaila ba kuno sa ilang gipangita? So, muna ikuan mga kaigsunan nga, dita magbasta-basta, yun may gala, musalig, mutuo ha, kung doon ay mga tao nga sama nini. Nga magpakarugig noon, muhana sa inyong balay, manuktok, dayon muni muna. O, na sila yung mga kunuhay, gipang presentar di ang mga produkto. Mga igsoon sa kalisod sa panahon karon bisag unsa na lang may gala no ang sudlan nga mga binuang sa mga taong daotan no muna nga dita mo tuo sa giingon mga igala sa atong interior secretary DLG secretary Rimulya mga kaigsoonan si John Vic Rimulya nga karon kuno sa time ni Bongbong Marcos kwan kuno no kini ang mas pinakasipti kuno karon ang atong mga kalye ikumpara sa panahon ni Tatay Digong. Oh, mas makuan ko no may gala, ubos ko no ang kasong krimen kumpara ko no sa previous administration which is kana mga kaigsoonan usa ka dakong bakak. Ha? Gani mga igsoon, walay hunong ang kini ang dinakpanay no sa

wala kunoy mga kiniang nahitabo may gala nga korupsyon kay lagi matud pa ni Claire Castro nga ngatong presidente si BBM ga trabaho wa nagkuno halos mga kaigsoon di nagkuno halos ga katulog aw tinuod man gina di na magyud may gala kinsa man kunoy adik maigsuon nga makatulog di ba og adik ka di man gyud halos makatulog matud pa diri may gala dunay text good morning sir from Hindangon Balinsa City oy salamat. Ah, mayungod to diha, kaninyong tanan, taga-Hindangon. Usa ni nga, kwan, barangay? Ah, poblasyon? Ah, salamat kayo sa text, gikan sa 8559. Oh, mga iksoon, no? So, wa man na gibutang ang iyang pangan, pero salamat kayo. At least, mga igala, doon ay feedback from Hindangon. Kumusta akong signal karon diha, Hindangon? No, mga iksoon na to diha sa barangay, address barangay poblasyon. Murag, sityo man siguro may gala kining Hindangon. Tuloy mga iksoon, di kayo na ako na pamilyar yun, no? Ang mga purok o pipila ka mga sityo dire sa barangay poblasyon. Tungod sa kadako, manggutpod mga iksoon. So sa mga nagpaminaw nga gusto pa may gala, muhatag o feedback sa atong signal, i-text ko palihog o pwede ka mo mga gala mo tawag o ganaan mo mga iksoon mo hatag sa inyong mga reaksyon o comment baka sa atong gisgutan sa pagkakarot. Money ako numero 09556148416. Akong balikon 09556148416. Ang ikaduan ako ka numero 09367433875. 09367433875. Oh, larga. Okay. Ato ni mga igalang atangan mga iksoon, no? Pag resume sa Senado, mga igala, before sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos karog sunod bulan, mga igala, bulan sa Hulyo. Kung ipadayon pabagyapon mga iksoon, no, ang kini ang pagpatawag niatong mga 18 niatong mga ex-marines. Actually dili na ni sila 18 mga igsuon karon. Kay nadugang nga naman pud ni may gala. So miabot na ni sila 22. Kay atong 18 na ay nitunga nga laing pangupat. Moto sila may gala ang nagbutyag no sa katong mga pangalan nga nalambigit may gala sa nakadawat og malita nga puno og kwarta. Mga igsuon. Si Arnold Clavio, usa sa kini ang angkor mga igala sa GMA7. Oh, mga igsoon, gibutyag nga usa pud ni mga igala nga nakadawat. Gawas mga igala sa mga senador, dunay mga personahe pa mga igsoon sa media. Ah, si Montolpo, gimensyon gyapon dito ang pangalan ni Montolpo. Wa na gyud ni silang tanan. Ah, ang mga tulpo may igsoon, pulos na gini may gala, nalambigit gyapon mga igala sa kini ang suborno. Ginoo ko, puriyagaba lang ni mga tawhana ni. Paistoryahon silang programa, mga maing laki kayo. Mura yun mga igsoon, di makabuak o kini ang baso. Pero, perte man ni gyapon may gala, kakawatan. Mas may pasiguro para nako mga igsoon, ha? Ah? Mas may pa siguro may gala kini si Gibis mo atong ipapuli anak nila diha. Kailan mong Gibis? Katong kapitan nga pertipod kayo kakurakot mga gala sa iyang barangay. Vlogger ni siya mga igsoon. Tagaanta lang mo ka idea ha. Aron makakuha mo pagtulunan. Pwede sa ninyo may gala i-follow ni iyang kwan, iyang Facebook page. Gibis ng Bakulod. Paminawa ninyo na mga igsoon. Ay, agya may gala mga content pulos gyud mga igsoon pagpangawkaw no sa kwartas barangay. Kana iyala na may gala ang gihimo kay mga kuan mga igsoon no kini ang mga pagtulon ana sa gakaytabo karon ba. Kay di lang sa barangay mga igala labaw na gyud mga igsoon sa nasudnon nga panudlanan sa atong nasud mga binating tigpaminaw. Pila na kabulan human mga igala nanaad ang ombudsman pinaagi ni Boyeng Remulla nga kasuha na sa ingpit si Martin Romualdez pero hantod mga igala karong mga orasa wa pagita nakadungog nga dunay warrant o pares nga gipagawas ang

korte gikan sa kiniang ombudsman. Mga igsoon nga naglambigit ang pangalan ni Martin Romualde sa kiniang grabing korupsyon, mastermind sa kurakot mga kaigsoonan sa atong nasod. Ang ila mga igala ang gisiguro karon o ginaipit mga igsoon nga ilahag yung hotdon mga igala no, sa pagpahilom ang mga senador nga kontra sa kiniang mga plano o babag sa mga kiniang tinguha mga igsoon sa Administrasyong Marcos. Daan naman na may gala nilang gipanganting hutdon yun nila kuno matutpag papriso kining mga senador nga naa mga kaigsoonan ko sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Tinood yun. Karong panahon na mga kaigsoonan, klaro kayo nga ang ombudsman, DOJ, NBI, no? Ang mga ahensya sa gobyerno, mga igala, gigamit na, no? Tanan resources, tanan mga kaigsoonan kong paagi. Ginaipit na yun nila pag-ayo karon ang kini ang mga kalyado ni sa pamilyang Duterte. Katong naitabo mga kaigsoonan nga nganong gapasag ang mga basura dito sa Davao? Nasayod ba mo may gala unsay pinakaluyo nining tanan nganong naitabo nga nahimong dugay mga kaigsoonan ang pagkolekta sa mga basura mga igala sa palibot entero siyudad sa Davao kay tungod gipasirad-an mga igala sa DENR ang ila mismong labayanan og basura human atong naitabo mga igsoon nga dunay pagdahili no naglandslide pero diya-diya naghatag mandayon mga igsoon og dinalian aksyon ang kagamanang lokal sa Davao ug na naman dai may galay mga luna nga gibalhinan sa mga tawong apektado pero ngano man nga mismo ang DNR mga kaigsoonan ko hugot man mga igala nga nimando no sa kagamanang lokal sa Davao nga dili nila palabayan og basura og bahala na sila asa mga kaigsoonan basta kay katokono nga dumping site mga igsoon ilang gipasiradan ang gibuhat mga igala ni Mayor Pulong o ni Mayor Basti mga kaigsoonan usa sa gihimong dumping site koleksyon mga kaigsoonan sa mga basura dito mismo atubangan sa regional nga buhatan sa DNR Region 11 sa Davao City. Para makita yun nila unsa yun kadako ang problema ang bulyo mga igsoon sa mga basura nga dili makulikta sulod sa usa ka adlaw. Ha? Gihimo na mga igala nga kini ang kamanduan o gipressure mismo ang mga regional nga buhatan sama sa DNR asa man ang mga mando gikan sa Malacañang of course. Di ba? Kay gusto nila may gala nga ilag yung lugawon ang malinawon o kini ang hapsay nga kini ang panginabuhi pagpadagan sa panggobyerno sa Davao. Gani nag-intra na po mga igsoon

So nagkaupaw lang agi ni mo, Mr. Clarex. Kanusa ba may tabo nga Andabaw City, mga kaigsuna, nahisakop may gala sa Northern Mindanao? Ha? Kanusa ba may tabo nga ang South o ang Northern, mga kaigsuna, nakahiusa? Aw, oh, nabali na day Andabaw karon sa North? Wala na day sa South? Oh, nang hinambog si Clarex Oy ang mayor sa Davao, Cagayan de Oro nga tanawa na ang Davao City karon nakatulog, natulog na siguro di ang mayor kay ang Cagayan kuno may nag number 1 karon may gala sa performance rating sa kuni ang pagsalig sa mga tao nga grabe na kuno kayo kasinso ang Cagayan. Oh, sa natas panginabuhi dayon ang

Musungag anang imong dili maong kwan kini ang mga komento. Magsugat nyo ta Mayor Clarice oy. Kay di sa kumubili anang imong mga pamaagik patakaran karon pagpadagan diya sa Cagayan de Oro. Tanawa ng Cagayan o namalik na mga kriminal diha, daghan na kayo mga labne. Daghan na kayo diya ang mga pagpanulis. Purbida, hilabtanon kay ka sa ubang mga mayor o natin imong kaugalingong syudad. Gahitak di Andruga. Ngano, doon na kay kasuko sa mga Duterte, kay apil ang imong pamilya, mismo imong kaugalingon. Ha? Nasakitan mo sa kampanya sa War on Drugs panahon ni Tatay Digong Mayor Clarex? Ikaw galing mayor. Og untouchable siguro ka mayor sa ubang media diha sa Cagayan de Oro kay sa ilang paminaw murag diha sila gakabuhi sa imuha. Aw, mayor maning kamot ko nga kini tong programa, among programang Ratsada Disbukidnon. Maabot diha sa Cagayan de Oro aron madunggan pud nimo. Kay di sad maayo magpasulabi na lang ka, magpatuyang na lang ka sa imong gibati, Mayor Clarex oy. Og naminaw si Kuya Popoy Libria karon, Kuya igna imong amigo nga mayor des Cagayan. Ya mayor gisgutan ka ni tata dito sa Ratsada. Ayaw ko no panghilabos sa Dabaw kay Dabaw dili na kauban nato sa Northern Mindanao. Lahi na siya gisakupan. O na sila sa South. Huh? Ano sa dai mag-uban ang Region 10 o Region 11? Gausa na dai na sila karon. Purok si Binten, poblasyon Hindangon Balik. TTG Billiones. Ay, okay. Salamat kayo, Texter, ha. Ang Hindangon dahil mga igsoon, nani sa Purok 17, balin sa TTG Billiones. Mo ni mga igala, nga itong Texter karon. Thank you kayo, sir, or ma'am.

0: ginahunting sa panahon ni Tatay Digong nga maoy nahimo may gala nga drug lord, no? Usa sa gapayuhot mga kaigsunan ko og dili lang kinilo nga droga. Katong mayor sa Iloilo gihimo karon ni Bongbong Marcos og kinya undersecretary sa DILG. Iyaw mo. Mo nang gadako pong ulo ning upaw nga mayor sa Cagayan kay ang pagtuo. Aw, mag-apil-apil sa puta magbida-bida ta ni kay aron mapansin puta ni Mayor BBM, ni Mayor BBM, President BBM. Nahimo ra ba may galang katawanan ang iyang pagtambong dito kang President Vladimir Putin. Mayor Clarex. Wa siguro ga tanaw na ko Mayor, di ka masigundahan inis Cagayan de Oro ba? Ideser gani ka manghilabot sa laing lugar Mayor Clarex oy. Adias Cagayan de Oro. Una sa siguro Mayor limpyo ng imong lataran. Ha? Una sa siguro dag limpyo. Waswasi sa siguro na or sabligya sa siguro po nagtubig ang imuha diyang lataran kay grabe ka pang nimaho. Apo, abot naman dire sa among lugar sa bukid noon ka ng kaangso ninyo diha. O di ba sakit kayo no? Sakit kayo madunggan Mayor Clarex nga imong lugar gabi ay biayon sama sa akong gibuhat karon. Mo po na ang gibati karon sa Davao, sa katawan sa Davao nga manghilabot ka dito sila ha. Nga wa manggani ka makahikotar sa problema sa droga o krimen diha sa imong syudad. Labi na gyud ang kalimpyo nya dito na hinung ka manghilabot sa lain. Bida ni nga klase nga mayor nagkaupaw lang agi ni Mo Clarex oy. Mga igsoon pa sa ilo ako nakupos ng atong oras. May gala ugma samantak na og samang istasyon uban ang gihapon ko ninyo mga igsoon no? Sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan diri sa Bihan sa Dix RK Radio Kaibigan. Sa among station manager Manager Stephanie Dangalio Yuti, atong finance officer Bernadit Kilong-Kilong. Sa ngalan sa akong co-pilot ang ako may gala nga technician on board mga igsoon diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sisun. Sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedriho. Kaubano sab sa atong station operation head, mga igala, si Engineer Romeo Chang Jr. Si Kuya Rinald Jan, Kuya RG, ang Kuya Satanan, mo'y atong station general manager, kauban usab, sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Labos sa tanan, sa ngalan, sa among tagiyaw tagdumala ni Sibiyahan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kininyong alaga, ninyong angkurman ako si Tata Ritisa, manamili tagbingon, dagang salamat! Mayong adlaw kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: 98.5.
1: Ikatlo ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no, accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuan to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
9: Kuan sir, kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya kapalong emergency niya. Wala man nakuan ni pastor ba kay kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
8: So nakumatos dahin siya dito sa ospital.
9: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya. Normal man motong di-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
8: Oo.
9: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag mo san pagani siya.
8: Oh, okay, oo.
9: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, di sulod dayon siya sa ICU, di monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
8: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
9: 10 days, sir.
8: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
9: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal, lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mawag nga, ya, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa nga.
8: So, umangi pa inom, ano siya dito po? Pinakadlaw yung pag-inom?
9: Tulo ka, kainuman lang namo saya, hold sa ICU, kuan na siya, mut, bangon na siya.
8: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom, nakabako dayon siya.
9: Kuan na siya, magsigig-lihok-lihok.
8: Okay. Salamat din kayo.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta!
10: Uy, kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kinsa ni pala yung taga-asa?
12: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
12: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
12: Nakoy arthritis.
8: Nag-arthritis.
12: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
12: Tulog ka-adlaw.
8: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify. O sa may ato, igan?
13: Ako po, testimony ang aroma.
8: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
13: Oh, gaplas ng aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
8: Wala?
13: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
8: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
13: Sa Ginoo, Pastor Dan.
8: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka pangalan, ani?
13: Noel Estina.
8: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
16: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
16: No worry, amiga. Tudluan pa ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Di alam ko sa GRE Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Teresa Gagakulunya, Rock 3, Kulun Valencia City, 73.
3: Ang gagamit, ano ba ito?
2: Oo, gagamit ko.
3: Hindi na ka nagagamit ka na?
2: Sa una nagagamit ko, ulihan mo ako, nagpalit ako kung otro.
3: Sa higibati ko ba?
2: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, na kung isang kapuyong ko, dali, ulihan man.
3: Mayingon mo sa
2: BG Max. Salamat kay sa kuan kaning BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BG Max kay makaayo gini sa atong sakit. Makatabang yung pag-ayon sa ato.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: May good news!
3: Hello! Oy, unsa koy good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: Ulagi, Mare, nangita mong gugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
13: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kamusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ay, punta ni mo diyan, kaibigan.
12: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
11: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
12: Felix Villareza.
11: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
12: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taon ng doktor na naado sila, pero ibalik ang nangangos ni kay ay ko lang.
11: Okay.
12: Kaya magiging muna mo.
11: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
6: Unsa may ato igan?
13: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
13: Oo, oh, na-plus ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yun,
6: wala po. Wala?
13: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
13: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
13: Noel Estina.
6: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
14: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Ganang himaminaw o sunada. Lamina kung ikaw nag

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat siya kaibigan, ubay kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udto, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, init nga kauduhon ni po, ka natong tanan. At ako na mga higalat nga Webes, sa Pizza 18 sa Bunan sa Hunyo, tuwag 2000 by the size. And once again, makaigan war with me, uglayna po nga adlaw sa ato nga parag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang gihulat. Ipadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi. Dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, magalag kami kaulang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmag kinabuhi. Inang design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang hindi lamang buhat at isa text gana sa 2-1 hotline number is 0965-60-116-88. Once again, magalag para mabasa ni Lady Diana inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga pa-shoutout or greetings sa kanginan. Hindi lamang ka i-text sa 2-1 hotline number is 0965-60-116-88. And of course, magusto mo tambag through text or calls, ato nga letter sender karong adlawa. Just call or text mga kaigan ha, karang nagapin nga comment section sa atong Facebook Live. Once again, 0965-60-116-88. Alright, so once again, maayon, hapon. Magandang tanghali and good afternoon po sa inyong tanan. Nga naminaw ka nato karon sa nagalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga naglanto ka nato karon sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat, mga kaigan. Maayong hapon, nag-welcome po sa inyong tanan. Sa naminaw ka nato karon ng kamulong, kaharay-haray, kamulong gaduyan-duyan, kamulong galingkot-lingkot, kapahulay, gikan sa tabaho, gikan sa uma, or gikan ba sa eskwelahan? Sa kamulong kakapi-kapi diha, higda-higda, kaduka-duka, mga kaigan. Samtang naminaw ka nato karon sa kamulong, kamulong kay sikay sa iling panimalay, kamulong kapalihig-silhig sa ilang mga tugaran, kamulong kapang nabang, kamulong kapang hugas plato, pag-uban ni kamulong, chika-chika sa ilahang mga kasilinganan diha. Agaban na silang trabaho, busy mga galan, no? Agaban kamulong ka drive sa ilang mga sakinan. Agaban kamulong ka biyahe. So, bisan on sa mga imgina buha, karoon kaigan, parayon lamang ka sa imong bulahaton, samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong kapuno. Like today's Thursday mga galan o adlaw karon ng Webes, which means may babasahin tayo. Lain na po at gasulat ng baganan sa ating programa karong kapunon. O sa mga excited nga mamina, o matambag sa atong letter sender karong adlaw. Stay put lang kayo dyan. Just sit back and relax mga galan o kay dilita maglangay karong taon doon. At ang sugdan o basahon, ang lain na po at gasulat kagay padala sa ating programa mga kaigan. But before that, may hapong pumunas sa mga naminaw ka nato karon sa nagkalaing-laing na radio sets, labi na nagdipita sa my Surales, South Cotabato. Magandang hapon po sa mga naminaw pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Kumpara ka to ang technician niya, Sir Jules Balinas. Magandang hapon po, Sir Jules. Sa atong mga palangga diha nga mga suking tigpaminaw, palagi nag-antabay, nag-ahulat, nag-aatang sa programa ni Lady Diana Matag Alauna. Magandang hapon ay happy listening po sa inyong lahat mga kaigan. Grabe na pita mahigalan no, sa may lagindingan Masamis Oriental. Sa mga naminaw ka nato karon nag-tune-in pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental.
Kauban po na gato ang technician ni Ha or ito bagang guwapa o blooming DJ. DJ Miss B, karang kapunon. Mga nag-hook up sa ito, ano? Ang hapon ni po. And salamat ka ay sa inyong tanay. Kauban sa atong mga guwapa o guwapo ni Ha ka mga suking tigpaminaw. Mare pa nila dili kompleto ilang adlaw o dili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon sa inyong lahat. And of course, sa mga namino, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tinibog na lang probinsya sa Bukidnon, nagkutob sa bawat sa ato ang Sibihan. Ang sa tanang naglanto sa Facebook Live, mga kaigano, saan ka mga sulok ng mundo na roroan. Hakamang depita karon na nukahad na minaw sa atong programa. Maghabog ka naman ang galan. Once again, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. You can find love. Alright, sa mga naghapon ni Paul, sa mga naglandaw ka nato karon sa Facebook Live o sa mga wala na sayad, no? Kung asa makita sa Lady Diana ka nagka-programa sa Facebook. Hindi ka lamang buhaton po na magatandaw mo sa Facebook Live, mga gala. I-search lang niya sa Facebook, ha? Yes, sa search bar sa inyong Facebook, mga gala. I-type lang diha, Radyo Kaibigan, Valencia City. O ka ng page nga na ay 11,000. 11,000 naman siguro ito, mga gala, no? Kung nag-page nyo follow mga kaigan, pag-hit lang po ang follow button para ma-notify mo at permiti mong ma-update sa mga kalihukan, mga programa o mga balita gikan sa atong pinalanggang Sibyahan. And of course, sa mga nanonood na po sa atin ngayon, palihog kong like, share, and comment mga higala sa atong programa. Para po layo pa ng ma-abdan, nagmastighan pa ang makapaminaw ka nato karong kahapunan. Nari comment na from Sir Blas and Judy, Madrid Bonilla pa, shout out Lady Diana. Magandang hapon sa iyo dyan, Sir Blas Herbalarote. All the way from the Lil Hong Kong of the South, Pagadaan City. Uban is iyong makauban sa trabaho sa ABS Signatures and the Print Shop. Tama ba, Sir Blas? Ang buot-buot tapos Lady Diana mga dami. Masa ka niya sa iyong trabahoan karon, sa iyong makaubanan sa trabaho na minaw sa ito. Magandang hapon ang shoutout po sa inyong lahat dyan. Salamat ka ayo sa pagtanaw sa Facebook Live. And from Sir Martin Aquinon, hello my hapon, Lady Diana, kumusta? Okay lang po. Magandang hapon din sa iyo dyan, Sir Martin Aquinon. Ang ito ang suki ng ating lantaw sa Facebook Live. All the way from North Cotabato. Oh, dili daw. Sayop lagi sa Lady Diana. Ito bagay siya dili, mga galan, no? Ang sama rin pangalan sa inyong trabaho di ay wasan siya na yan. Pero Sir Martin, nagkinoon magandang hapon ay po sa iyo dyan. Salamat ka ay sa imuhang magandang ayong pagdanaw sa ng programa through Facebook Live. Once again, all the way from North Cotabato, no? Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Og, oh, sa tananin mo magkaubana diya sa imuhang nimutangan karon sa imong makaparintihan at kasilinganan o kabarangay ang anaminaw sa ito karon. Magandang hapon ni po. And once again, happy listening sa inyong lahat.

magalaw once again. Hello po sa inyong lahat dyan. At special nga bisita karong kahaponon mga kaalian niyo. Isa dito na gusto ay pailaila. Maying hapon mo muna sa mga naminaw. Karato, no? Nga nagladaw karato karon sa Facebook Live. Balihog ko mga kaalaog. Like, share, and comment po sa itong programa para dagan pang magkapaminaw sa ito. Huwag mas layo parang ma-update karong kahaponon mga kaalian niyo. Dilipod pag langa ito na basahon. Karong taon-taon ang lainapod nga sulat nga atong tambagan karong kahaponon mga kaalian. Sa kanya sa mga gusto magkaniyang sa mga gusto magpadala sa ilo mga sulat kaagi mga galag gusto nilang mabasa sa atong programa, inirama ka ng itag sa ito ang hotline number 0965-6011688. Once again, 0965-6011688.

0: Para makaigan o, so ato dalang sa basahod ang ituan, ng tambaganan karong kapunon. Ngayon yung mga galan natin, special guest, nga maghatag sa iyahan, opinion o tambag para sa ituan, sender karong kapunon. So, kabarang excited nga maminaw, no? Kaya natin palaila karong taon-taon, mga galan. So, abang-abangi ang ituan, pag tinambagay o niya taon-taon, mga galan, pag tinambagay yan. Agad ang magdamag-damag sa sunin at taon-taon mga gala ha. Kaya na ate ipiliilag ang bagong gas mga kaigan. So maghatag ko sa iyong opinion later on. May tungod sa sugilanon ng atong basahon. Karong kapunan. So dili na maglangay mga gala. Ano kabalo ko daga nagabaabot di ha? Na maminaw sa atong sugilanon ng buot ng bagan karong kapunan. Sa atong paminawan, atong himay-himayon o atong sabdon kung unsay problema ng buot pat ng bagan sa ato ang sander karong kapunan.
1: And when a hero comes along with the strength to carry on.
0: Here it goes, mga kaigan, matod pa ni letter sender. Here's a sign, dear, and you know, lady, Diana.

0: Okay, so ano? Chris, nakatabang ang atong VGMAX para mawala ang sakit.
1: Kasi salamat sa Ginoo sa VGMAX. Igan, kay nakapalit ko diya dayong sa VGMAX. Kasama mo, isyon sa loob, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayang ang baligya.
0: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
1: Taga-salay, Igan, Pulukuno, Igan.
0: Sige,
1: Igan.
0: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan, kayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay mga t-shirt, oh!
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gitan tambal. Nawlian gid siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
0: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita

0: Tungod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay Mare. Add to na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala, Mare, pagdali na. Add to na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Ako ni si Mary Jean Tatanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
1: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
4: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bijimac, na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bijimac, tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako, ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nilagkuan ka ng oxygen yun para pang dipinsa ra o ka ng atakihon siya. Nung mauto, nagpasalamat siya ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimak na akong gitadala sa ila na nakadako jog nakatabang niya. Wala yun na wala siya giatake. Karoon, ulit na siya ubukid. Nga iskabulan siya niyang maintain, Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka botilya.
1: Okay, so at least at tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko dani, customized mug branding.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: O si Ato Igan, Alex.
11: Akong pagkalamatan ng pagsikap, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan, tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
1: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
11: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
11: Lima ka buo.
1: Okay.
11: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: The best songs on the radio.

0: Alright, 51 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alo 151 na po sa Kapuno mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain Line your radio sets. And of course, sa managdanaw paghihapon, nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live karong hapunon. Welcome back sa ating lahat mga kaigan. So, ito na nabasa kaganini ang mga galan ang usa kasulat ipadala sa atong programa. Before na mag-proceed sa paghimay-himay, sa paghisgot, sa mga sa problema, kabut patambagan sa nung sender ko ng kapunon, ay huwag kalimot mga galan ang atong programa atod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino nga dunay gidapang bati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, katulog-katulog sa pani, trioma, arthritis, pamaus sa lawas, panut sa lawas, o pirakan sa mga insekto, or varicose veins bakaha, nga dugay na nimong ginatagu-taguan diha. Gamitin na nasa rong ginagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kay gawas epektibo kini, dili po gaang mabalaka, tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan og labaw sa tanan, dili magkamansya sa atong mga saninda mga kaigan. Ingon ana kanito tamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Aro yabang rato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Na hinimo gikan sa 25 ka mga purong o tanon, mga prutas o mga herbal, mga dili katingad-an, na epektibo panlaban at pang-ayo sa nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Matuod ni Ana ang ubay-ubay na nga mga testimonya nga atong madungog diri sa kanginan gikan sa mga taong voluntarily o voluntaryang nag-testify, nagparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Unang sa mga namino karon hanga wala pa nakatry sa Vegemix, ugugi na kag naigihambin nga balatian diya sa imong kalawasan, sulay lang mga gala na wala may mawala sa pagsulay nimo. There's no harm in trying mga kaigan. Basin di ay no sa imong una lang pag-dry. Pag ina magpila lang ka kapsula sa Vegemix Plus Herbal Capsule, maayo ng imong sakit diha. Kung nagsalini ni mga gala, once again, ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang kapsula. Pero yapag rato sa Herbiva Coffee Blend, mga kaigan. Sa mga kaigan nato diha nga hago sa ilang mga trabaho o kinahanglan o kusog na magamit silang pang adlaw-adlaw bulungatuan. Mas maayong sugda nato ang atong adlaw magala sa pag-inom sa ato ang Herbiva Coffee Blend. Ang kaping makabawala sa kakapoy makapabagsik sa atong panglawas. Inimo kini sa mga kaigan sa robusta coffee, chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tongkat ali, mangosteen, guayabano, insulin, stevia leaves mga higala no. So aside sa kapangapira ka mga gala, imo kapabaskog pa ka sa imong panglawas. So, double purpose ang pag-inom sa atuang Herbiva Coffee Blend mga gala. So sulayin ninyo ha! Kami kini makaigan o daghag mga health benefits nga madala sa atong kalawas. Once again, mapalit ang atuang Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atuang Aroma Plus Herbal Oil, ang atuang Herbiva Coffee Blend sa atong kaibigan center ganimutang sa first floor sa Alcuna Emporium, Valencia City, Bukidnon. And available rin po ito sa atuang GRD Printing Services ganimutang dari sa second floor, AMQ Building at Banglamag sa NVM Valencia, mga kaigan. Once again, Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana, Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang kapsula, and Herbiva Coffee Blend, mga higala. Alright, so much for that. Once again, welcome back sa inyong lahat. Ako pinaminaw sa atuwa diha. Basig na nga tulog na ni sila. Welcome back sa inyong lahat, mga kaigan. Sa mga patuloy pa na bang nakikinig sa atin ngayon, pagkarang hapon po sa inyong lahat. Naglanto sa Facebook Live si Madam Rosenda Pangilan. May hapon, Lady Diana watching gikan sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Salamat Vegemax o Karoma user dire. Ay, magkarang hapon. Natay present dire nga Vegemax o Karoma user mga galing ano itong kaigan all the way from Sarangani. Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Naglanto ka ka rin sa Facebook Live. Shoutout po sa iyo dyan. Ma'am Rosenda Pangilan, naglantaw ka na ito. Hello po sa iyo dyan. So my God, before na ito, anibasahon, nagawin pang mag-comment sa Facebook Live o mga tambag na atong nadawat sa text message, mga kaigan. Ato sa aning ila-ilahon, nagatang i-welcome, mga kaigan. Atuan, usaka, panggiitang magtatambag, man siguro na siya. Sa ato ang sugilanon, karong kapunon, mga gala, no? Ato sa aning tagag-higayon, nga magkapaila-ila sa ihang kaugalingon, ang ato ang special guest, karong kapunon, mga gala. Alright, so... Go ahead.
1: Maayong hapon, mga kaigan. So, tanahin nga, kamulo pong paniud to. Nag-apaniud to. No, alauna, 56 sa kauduhon. Ikaw, DJ Diana, nakapaniud to na ba ka?
0: Wala palagi. Basta okay. Limang libre nung taod-taod, no?
1: Hinaot. Basta naari ay mutok ko
0: po. Basta naari na ay makadungog niha. No?
1: Wala man may kapadungog-dungog nga gakutoy na gamay. Pero basta... isa na ay ka, dako nga pribilehiyo, DJ Diana, nga makauban ka karon nga kahaponon o sa atong mga kaigan. Maayong udto sa inyuhang tanan. By the way, no, daghan akong istorya, wala pa ko nakapaila-ila. Tawagan na lang ko ninyong B.
0: B.
1: Short for... BB. Wala pa ko'y pangalan yun.
0: Wala pa. So, kinilang zang B iha mga gana. Short ako sa on sa to? Short sa?
1: BB.
0: BB. Sana all BB. Alright, sige pa na yun.
1: Okay. So, karon nga kapuno ng mga igan. Excited mi nga mo. Tambag sa inyuhan. Mm-hmm. Okay. Napoy, medyo gamay-gamay nga experience. Ah. Ikaw ba, DJ Diane? Makarelate ba ka sa ato ang fan karon letter sender?
0: Murag dili man siguro kung magkaralitan.
1: Sure? pero
0: ginilagi ang kinatawag nga martir sa gugma. Miss Bino, ikaw nakaralit ba ka anag na ingunila nga martir sa gugma?
1: Never.
0: Ay, talaga ba? Sorry na gyod, 100%.
1: Secret lang.
0: Secret na lang.
1: Pero bitaw, DJ Diane, ano pa man po? BB palagi ko.
0: Ay, BB pa di.
1: Ikot siya, BB daw ko.
0: Ah, lang si ha. BB niya di.
1: Pero nahimong martyr sa gugma. Wala pa. Salamat wala sa Lord.
0: Ay, thank you Lord. Wala pa di. Nahimong martyr sa gugma. Ang ato ang BB mga gano.
1: Wala pa o walay plano.
0: Ay, grabe naman. Promise talaga.
1: Yes. Kaya nga naman, DJ Diane, dili na to deserve.
0: Ano? Mga babae, dili. I mean, tanam man siguro ta, dili deserve mo himong magpakamartir sa gugma. Yes. Tama.
1: Dili siya. It won.
0: Ano iba mo gusgong dili bang yun?
1: Mag-iunod ako taas man atong hair pero bago rin ako nagpaputol.
0: Mag-iunod ako maghaba ng hair kaya bago pa rin siya nagpaputol si Imbuhok mga yan. Pero mag-iigan ha, kini si Miss B o tawagan na to sa pangalan ng B daw ko no? Ato ni siya makauban ko ng kapunod na maghatag o B daw ko no o B, binuangan daw ko no. Nag-comment rin sa Facebook Live, B daw ko no for binuangan.
1: Uy, ang sakit.
0: Ayaw po mo bang ingunan na, uy. Bago bagay nakasalang there is radyo, hindi nung binuangan na.
1: Uli na lang ko.
0: Uli na lang
1: ka. Lain pa sa B.
0: Oo.
1: Mami na yung tinatawag nga B. Bitukon.
0: Bitukon pag yun.
1: Murag dili na bago pa ganin nagsugod murag dili na magdugay.
0: Murag na-curious. Murag na-curious ang ito ang... Na-curious ang ito ang mga Facebook Live viewers, no? So, nga, mag-open cam na ko, no? Para makita siya. Parang wala-wala agad ko ang katilang. At sa aning hirot-hiloton gamay ang ito. Parang wala-wala agad ito ang tingog. Alright, kaya nabalik na. Kadali lang kay caller, ha? Na natin caller, mga gana, no? Pero once again, mga gana, si Miss B, short for BB, nakabarado ko rin kapunon para maghatag o kibali tambag sa atuang letter sender. Kaya nagpadala sa iyahang sulat, karong kapunon. So, excited na bumuli, ha? wamay tubag. Kung isara da mo mamino, mga higalan lang sa nagkalain-laing tambay. So, madali lang. Ano na lang sa, no, magtubag na lang sa tagus sa katawan. Kaya na ito na yung isgutan, iyahagi, bali advice. O, so, ano man itong nanawag? Nawala namang nagdawag noon.
1: Wala yung DJ Dayan, no? Nga, magparamdam, mawala na kalit.
0: Ah, wala rin ha. Ay, napangita ko, nagwala na di ha. Ano rato na yung tubagon? Si caller 394. Kadali lang, ha? All right. Oh, hello, magandang hapon.
2: Kaya po, Lady Diana.
0: Okay, ano maninggit, mangga?
1: So, kung kakol.
0: Nasuko siya. Magandang hapon, sino po ito at taga-asa po?
2: Ay, mong kiti paminaw, awilain ang walay pahinga.
0: Ang walay pahinga. Sino po ito? Si Kuya Joshua. Ikaw ba ni Kuya Joshua?
2: Kunti ko, Lady Diana, ako sa tool sa City Hall, kaya...
0: Napabugnaw ko rin, pinigigangas ko rin yan. Kaya ang atong parking boy na walang pahinga. Siya man ni mga gala, no? May hapon, kanimo di haon sa maikaalaga ni Lady Diana sa imuha. Karuan, Kuya Joshua.
2: Ay, tabagaw, tambagron, wala.
0: O say, wala siguro ka naminaw. Wala ka kadungog sa atong tambaganan. Ang ating tambaganan karong kapunon. Pero wala ka na kadungog, Kuya Joshua. Tama ba?
2: Di, maminaw ko siya po.
0: Kaya na. Kung wala magumigbasa ko rin tawa, no? Eh, sa amang sugilanon karoon. Si Ana na lang, ha? Kasi man, ato isamaray sa lang kibali, ha? Ah, sugilanon, atong ibasa gaganina. For the sake na lang po, sa mga wala nakadungog gaganina, no? So, ato ang dabagaran karoon, Kuya Joshua, no? Iwananin siya. Sa ato, 29 years old na siya, nga, single paghihapon hantod karoon. Og maanod pa niya, dagkana daw kuno ni Sulay og panguyab sa iya, ha? Pero, siya na mismo ang kibali ga pala yo o galikay sa mga lalaki na gusto manguyab sa iyahan. O ang rason, anak Kuya Joshua, tungod ako sa iyahang grabe nga traumatic experience sa iyahang past relationship, kumbaga. So, ang ihad ako noong last nga uyab, no? Grabe niyang pagpakimaluoy. Kaya bahala gina binuangan na siya, magmuluhod-luhod pa siya hangi para dili lang siya biyaan. Ingon anak siya ka na sakitan sa iyahang past na relationship kaya Joshua. Unang mahadlok na siya karon nga musulay utlo o utro o pakigrelasyon sa laing tao. Pero yun na nga, deep inside siya ang kasing-kasing. Gusto pa ko na siya makatry nga ma-inlove pagbali. Kabalod ako na siya nga, deserve po niya higugmaon. Pero yun na nga, naano ko na yung murag dakong babag or dakong kahadlok siya ang kasing-kasing. Munang mahadlok sa karon mo, try. O nga, sulod utro o bagong relationship. So, sa man imong matambag sa iya, Kuya Joshua.
2: Kaya na ka ng sindel, babae na si
0: sindel? Yes, mga babae po ito. Si, kalimot ko siyang pangalan, basagay 29 years old, ang ito ang center.
2: Bukan ako tambay lang si Liliana o naminaw mga sindi karon. Kung di na ka gusto masakitan, ay sa pag, ano, yung buyab po, pre na ko, may buyab ko, nasakitan na ko, amin na ko.
0: Nag-relate, Eri Zia di ay sa atuang center karon. Sige pa rin yun, ang sotib tambay.
2: Kung di sa masakitan, di sa magbuyab kayo, wala man ng magdalitan, o, oh. Bilad naman, akon, nagdali ko, o, oh.
1: Ano? Kuya Joshua, ay paghilak direk, Kuya Joshua, ha? Or lahi na siya. Or garilap sa ka.
0: Oh, wala, nag-relate mo gano'n kung si Miss B sa kanyang ato ang sender karoon. So, tim giingon, kung dili sa gusto masakitan, din na lang siya mag-uyab-uyab. Ang kuan magod, ginaingon nila na ang kasakit daw ko, no, dala na gina sa paghigugma, Miss B. So, kung muhigugma ka, iandam na dali mo kasing-kasing, masakitan yun ka. Diba?
1: Package na siya kung maghigugma ka.
2: Sakit.
0: Ansa?
2: Ay, kalipay, ay, kasakit.
0: Oo, oh, tama. Aha.
2: Ay, kasakit, oo.
0: Oh. Aha.
2: Itong ginong Diyos nga tao pa sa ito, ha, kung siya bigyan itong igumaon, tapos, wala na ito. Hindi lang magdali.
0: Di lang sila magdali. Wala namang kakanasuko, di ha, Kuya Joshua. Okay na ba ka, di ha, Kuya? Ansa?
2: Oh, shoutout ko sa imong kauban niya.
0: Ay, doon wala ba kakaila di ay? Paila-ila sa Dagono, Bemes, Bees, ayahan.
1: Hi, Kuya Joshua.
0: Labi naman kabugnaw, katingog at
1: huwag itong ipabugnaw para sa iyo, Kuya Joshua. Pero rockstar ba yan, yeah? Kuya Joshua, niwala ka.
0: Alo, morag ako ang nawala. Dili na katingog ako ng mic.
1: Bawa, Kuya Joshua. Biyaan rin ko ni mo. Charis.
0: Humuhugot na yan. Miss B, mga gala na. Pero okay, Joshua, napaka-idugang diha sa imong tambay.
2: Kanala kong diyan na na.
0: Kana na lang sa imuha. Kanay ba yung magkakana? Marag na pugus mo ang siya na. Kana na lang
1: doon. Sorry kay kuya, ha?
2: I mean, kabalit. Kabalit. Kabalit ko diyan. Kinigals lang ko.
0: Ah. Ay, nagigil siya. Sige na, wala kay greet ni ha? Mga friends team on air. Sige, maput lang kag oras garon.
2: Kasi po yun, salamat sa tubag. Kung siya mong kabalit niya, may hapon sa iyong duha. Alyo. Isap kaibigan lang sila pula sa akong friends sa akong dagalang friends sa akong sila kaya malimutan ako o drama sa pagtubag kung ihapon acting always sa pagpauli na dili ka lang tanong pag uli o na makauli ka o tayo acting always ka
0: grabe naman zad na ako pa full man ka is gusto mo
1: pero mag-asa yun mi kuya Joshua no
0: Alala, salamat sa pagtawag once again. That was Kuya Joshua Tupas, my galing from ang anak ron ni Mutang sa City Hall nagpabugna-bugna. May hapon si Mira once again. Ay, nani, comment sa Facebook Live. Lady Diana, pwede ba na bibihon imong kauban? Talaga, sugod naging sila. Masulti ni mo ato, Miss B.
1: Pwede ra kaayo, pero nanay nakauna. Sorry.
0: First come, first serve. Bago daw ni mga kanya. Pasinsahay na lang yun ka. Dali lang color din, no? Dali lang po. Color 643. At ano yung paminawan? Hello, maing hapon.
3: Maing hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po sila?
3: Oh, si Carol ni Lady Diana.
0: Si Carol. Ang ito ang artistahin. Di ang aside sa may Impalambong, Malaybalay City, Bukid Noon. Maing hapon.
3: Kumusta naman, Lady Diana?
0: Okay lang ka, ayo. Pero kumusta man ang itong buhay-buhay, Ma'am Carol?
3: Okay na, nag-imutay na food o binggala, Lady Diana.
0: Ay, tingtad-tad season na buhay ninyo. Maladang
3: ay girls. Oo, ma, Lady Diana, manadadasan ni.
0: Hapon na lang si mga kaubanan diha ka mga artistahin, no? Atong mga manatare girls diha si may Impalambong, Balay-Balay City, Bukidnon. Doon sa may kaalagad niya, Lady Diana, si mga kurag-hapunon, Ma'am Carol.
3: Pwede ko manimbaya, Lady Diana, kay taon-taon naman nga wala ko kapanimbaya.
0: Yes naman. Sino pa kawahan mo ang panahon sa pagpanimbaya, Ma'am Carol?
3: Una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana, may hapon diha kanino sa inyong mga kauban. Ako simbayaon karon katong nasundan ako si Joshua Tupas.
0: Mm-hmm.
3: Si Lilith Songkit, si Renate Chisoy, si Rebecca, si Mylin Martyr, si Lani Rimital, kauban sa iyang anak, si Francis Kira, si Iyang Bana, si Kakay, si Mama Glasang, si Black Yandy, si San Fernando, si Ati Mikayla, Mylin Apista, Noroy sa Paitan, si Sinon Tabasan nga naasa Miss Or nga namina karon kag si Raul nga taga Tabato o si Angelica Kunog Tengalopi Rialin Gaspi o sa akong pamilya karon o gara sa lang tanan Lady Diana igang kaayo Lady Diana ay
0: ala sorry kaay kung igang kaayo
3: Nalo sa
0: mga punuan sa kahoy ng pati ng Lady Diana. Ano, kahoy, kainit kayong panahon karon ron.
3: Lagi on, muraga, panggit sa panit, Lady Daya ang kainit.
0: Oh, muna ang perminti pag inumagdubig diha, ha?
3: Okay, panahon na ako akong mga kauban karon Lady Diana, lalas na lang sila tanan.
0: Yes.
3: Pwede mo request song?
0: Yes, naman, sumara ng song, Madam Carol.
3: Basta't kasama kita, Lady Diana.
0: Basta't kasama kita. Sige po, ito nang i-play karoon taon-taon. Ika na lang po.
3: Hindi duwaon, Lady Diana.
0: Duwaon pag yun. Sige, go ahead. Ito mo na ikaduhang
3: agad. Miss na miss kita, Lady Diana.
0: Miss na miss kita. Sige, ito ang paminawon. Karoon taon-taon, Ma'am Carol. Ika na lang po.
3: O, ka na lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubag. Bye-bye, amping Lady Diana.
0: Salamat.
3: Basta radyo kaibigan. Mauni, ato ni.
0: Alright, mauni o. That was once again Madam Carol narakan sa Impalambong Balay-Balay City Bukidnon. Huwag ka dali lang ha. Ato sa sigurong hatagan o pagtambag ning sender mga kalag. Wala pa din nadungog katamban sa itong mga caller ha. Ato sa ning basahon ang mga text message mga kaigan. Kadali lang ha. Ato sa ning basahon ang mga tambag agipadala sa atong programa karon. From sender 4160, Marabani, hello Lady Diana. Magtambag lang ko sa sender ate, kay nakarelate ko sa iya ha. Dagan din nakarelate sa atuan. Sender karong kapunon, Miss B. Dagan din nagpakamartir po sa gugma, no? Ang gabi ganing gugma, no? Murag makabuang. Tinuod ganang giningunilang, ha? Gugma makabuang ba? Nang sa mga ulapan ni gugma, di ay na lang ninyo gzulay, mga gugma. Kasi mabuang po po kapil. At saan niya? At ito na din nagbasa ang mga kuan, ang mga asanig. Ang ibinuangan po ko sa una og nagpakamartir ko sa iyaha. Pero wala gyapon ni Jay. Dili na to pwede ipugos ang tao kung dili ni God sila. Uh-huh. Maong ayaw na ipugos imong kagalingon sender daghan paglalaki sa kalibutan. Ang bulang nga hatagan ka sa Ginoo og lalaki nga para sa imuha. Uh-huh. With all my
1: heart and soul. Kasi ang tambag DJ Diana, no?
0: Tama.
1: Kay, based on experience po. Mm-hmm. Lahirag yun ang ano, experience.
0: Tama. Lahirag yun ang tambag nga parang may pinaghugutan. Kaya nakaralit mga siya, di ba? Based on experience, gito ihang tambag. So, madad pa niya, no? Maabot na ako no ang lalaki nga para sa imuha. Ay, kapala ka sender, no? Total, pila to yung edad? 29. O, oh, bata pa kaayo. Dili pa ganyang kinahanglan nga mag-inusara na ka for the rest of your life. Kaya bata pa ka, Ma'am Sender. Tumod bang yun ganyaghan paglalaki sa kalibutan. Huwag balay na ito, nakatunong lagi gaado ang lalaki nga makaingon tagwa po'y klaro. Nagasagitan ka sa gugma. So rest assured nga dilita na lalaki ingon ato. Pare, pwede ragod na silang mahigugma basta sa ako alang. O, nagsugod na po ni siya sa gugma. Narunay tambag dali sa comment section at anong basahuan. Forever. From Sir Martin Lakinon, Mantod Baniya. Hello, Sender. Good afternoon. Sometimes we pray to God, Lord, fix me. Lord, heal me. Lord, give me peace. But when God starts cutting an unhealthy relationship, unhealthy attachment, we suddenly call it abandonment. Uh-huh. I know it hurts, but the truth is, healing is not always comfortable. Oy, tama ni mga gala. Healing is not always comfortable. Sometimes, God answers prayers through removal. Uh-huh. God answers prayers through removal before restoration. There are things we beg to stay, but God knows it cannot grow with our future. We cannot ask God to heal us, but keeps coming back or holding into the things cause us want. Uh-huh. And one day, grabe, English zero, magkana ito ang tiktambag.
1: Lumilom lang ko diri, DJ Diana. Alright, kaduguon na.
0: Ano ni basa ko ng tiwas? Kadali ilang, bam. And then God used to save you. Send or heal you yourself first. So if you're single today, don't rush. Ayaw na ko na pagdali, Ma'am Sender. God doesn't send the person the person you expect, he sent the person you need. Uh-huh. And what's meant for you will arrive at the right time. God bless you. Wow. Exactly. Lindot na tambag, no? The right person will come at the right time. Sa tamang panahon.
1: Diba, so, diba? Madili magdali.
0: Oh, yeah. Dili magdali. Kung balihon daw kuno ng dali, ilad gano'n na. O, nagdili magdali-dali, ha? Diba? Maabot rin yun ang insaktong tao para sa inyo, ha?
1: Kung mag-rush mag-good ka, DJ Diane, mm-hmm. Di ba, mara good o ganun instant?
0: Muog yun.
1: Diba, mas lami good kung imuhang lutuon o tarong.
0: Aha.
1: Kasi magdali-dali ka.
0: Tama, sad. E kung magdali-dali on, rabang usahay, munang mahilaw ang gugma. Dali-dali on, Miss
1: And P. Even kung naakailakaw, kung magdali-dali ka, daghan kag malimtan.
0: Tama. Munang you have to take your time. Diba? Ikuan yun. Ika nang process mag-good ang gugma, mahigala. Dili may nakinahanglag na dali-dali on. Munang ayun ninyo, dali-dali ah, ha? Hindi mo gusto mo sakitan, di ha? Insigida. Ayun po mo pagdali-dali sa gugma, mga higala. Another comment here from my Daniel Jeff Vera. Hello, lady. Diana, shout out sa imong kauban. Kaming hapon ako na Miss B coming from our Facebook Live viewers, Sir Daniel Jeff Vera. Managadya sa my Tivoli South Cotabato. Manamino sa ito akaran.
1: Hello po. Maayong hapon sa inyo din na sa my South Cotabato. Wow, makabot na itadira, DJ, no?
0: Yes po. Nay, nag-hook up sa ito akaran dito ang 104.9 Radyo Kaibigan Surala. Ubay-ubay po na itong mga listeners dito. Miss B, maunang dagan ang naminaw sa toa karoon dito. Huwag magbasa tagla. Ikaw, Miss B, na ba kay advice nga gusto i-share sa ito ang kuhan?
1: Para kay 29 years old, ako lang yung maingon sa imuha. O dili lang sa iya, ha? Para po sa mga tao nga nasakitan, nga gusto mahigugma pag-usap.
0: Uh-huh.
1: So, lisod gyud magsulod sa gugma kay lagi makaingon ta nga makabuang gyud ang mahigugma kay yes. It is really part of loving ang masakitan.
0: Yes.
1: Package na siya.
0: Package deal na na sa gugma.
1: So, para sa iya ha, you have to, ganun man good, mahadlok pa siya, kaya wala pa siya ka-move on.
0: Tama, totally. No? Napa siguro yung mga samads yung kasing-kasing. Yes. Wala pa na-heal sa past. Oh.
1: So, kinahanglan na you remove all the pain, the memory, anak na person, and then accept ba nga, diligid ka mo para sa usag-usa.
0: Yes. Dapat ingon na, Ms. Bino, ang pinakakido ko no sa moving on is acceptance. Yes. Dapat dawaton gano'n ko no ni mo para magka-move on ka.
1: Exactly.
0: Lisod kayo mag-move on kung ang hold on pa ka sa mga kagahapon, sa mga memories, o sa mga what-ifs imong kinabuhi. Mm-hmm. So dapat, you have to let go na totally.
1: Siya. So, mura na good kung ato i-illustrate. Kanang naigusto magpasakay sa imuhang sakyanan. Mm-hmm. Nakay dala-dala. Nakay ginalukdo nga. Ingon na to, isa kasako nga bugas.
0: Mm-hmm.
1: Na magpasakay sa imuha. Pero, nagsakay tuod ka. Pero yung magyapong ginaalsa-alsa to nga bugas. At gihapon.
0: Tama.
1: Mag-isod gihapon ka. Bawa nga, you need to accept and let go of those feelings. And you are free to kanabitang accept na pod other people.
0: Tama.
1: Other opportunities.
0: Yes. Kailahit among gina mag-welcome tagbagong tao sa rong kinabuhi. Nga wala na gito yung mga attachments nga belong pa sa rong past. Diba?
1: And then, kung wala pa ka totally na-heal, niya magsulod ka, ipugos ni mo yung kaugaling o yung magsulod sa another relationship, makapasakit lang ka.
0: Tama. Murag ginaingon din sa uban nga, kibali ang bagong tao nga imong dawaton si mong kinabuhi. Murag ginaingon, ginahimo lang ni mong rebound.
1: Yes.
0: Kung ganang yun nila nga panakibutas lang. So, wag naman. Diba? Luoy po ang bagong tao nga imong entertain kung wala pa din ka totally naka-move on sa imuhang past relationship. And then, comment na rin na puro man di ay love experting akong ipaminawan.
1: Sakto na.
0: Mula, maingon sila nga mura mag nagkaagi nagpila ka divorce ning mga tao. Ano wala oi, di ba? Nani lagi siguro ni basta mga guwapa, Miss B, tama. Hello, good afternoon. Pag-i-play ng song, Labis na Nasagtan, I'm Just Another Woman in Love. Sige, ito na i-play karoon taon. Another advice here from Sir Blas and Judy, Matod Paniga. Thank you for that advice, Miss Bino. Nindot, no? Grabe ka soothing sa dalungan ang tingog ni Miss B, mga higala.
1: Murag lami kayo.
0: Murag ka ng murag chant, bitaw nga murag makatulog kakadugayan.
1: Piling na man yun ay naghagok.
0: Malay na dahil naghagok ka na minaw. But anyways, ito na basahon ang advice from Sir Blas and Judy. Madipiniya, Sander, natural ragyod ka ayaw nga mahadlok ka nga musulod pag-usab sa usak relasyon. Human sa grabe nga trauma. Kaya lagi da, buka nang tungod bang ito sa trauma from the past. Murag mahadlok sa mo enter balik of your relationship. Acknowledge the past, madupani Sir Blas. Do not let it define the future. When you look back at your past relationship, it is easy to feel shame or regret for how much you begged, you cried, and put yourself out there just to keep someone who was actively hurting you. You called it being a martyr. In a way, it was, but it was a martyrdom for the wrong cause. You were sacrificing your dignity at the altar of someone else's validation. Pasailua imong past self. Karon lahi na ka. Sender ang gugma nga kinahanglan nimong pangayoon. Pugson o luhuran aron magpabilin dili mao ang klase sa gugma nga giandam sa Ginoo para nimo. Wow. Ang gugma nga gikan sa Ginoo, it comes naturally. It comes smoothly. Dili na kinahanglan ni paga. Dili na mga masakitan pagka nga lisod-lisuron pa kag gikan na sa Ginoo. It will come to you smoothly at the right time.
1: Ganahan kay ko sa iyang giingon, DJ Diana. You need to forgive yourself.
0: Tama, no?
1: Yes. Kay usahay, no? Ang uban nga tambag, you need to forgive those people. Nga. Pero sometimes, malimta na to forgive ourselves.
0: Tama. We put the blame at ourselves, mangga. Yes. Diba? Kung yung anak, i-experience yung malagian. Like, katong iyang pagluluhod sa una. I mean, limti na lang to. Diba? Pasay luwa imong kagalingon nga, nabuhat to nimo. Nabuhat rawan po to nimo. Kaya lagi, nahigugmaman ka. Diba?
1: Pero, ingon lagi sila DJ Diane, no nga hangga't may buhay, may pag-asa. You tama. Can always start again.
0: Yes naman. Unay na kanindot sa kinabuhi, you can always start again.
1: Ipahuli ang lahat.
0: Wow. Yeah. Abang may buhay, may pag-asa pa sana. Tuling di ba sunog basa, wala pa malinahuman, pero ting taasa sa ihag tampak. Katali lang, be. Ano ito? Karon lahi na ka. Sender ang gugma nga kinahanglan imong ay mananigbasa. Usba ang imong defense mechanism. Imbis nga mo palayo ka diritso sa mga lalaki, ingon nga proteksyon sa imong kagalingon, usba kini pinaagi sa pag-set og boundaries or mga limitasyon. Ayaw pugsa ang imong kagalingon nga ma-inlove dayon. Tama. Ayan na, start with friendship. Lailaha sa ang usa ka tawo nga walay pressure nga mahimong uyab dayon. Tama. Give people a chance, not your whole heart immediately. Dili kinahanglan ihatag dayon ang 100% sa imong kasing-kase. Separate the past from the present. Sa matag tawo nga maabot pagutan a ang imong kagalingon, kini ba nga tawo maoy nakapasakit nako sa una? Kung dili, ayaw siya siluti tungod sa sala sa lain. Tama no? Kay kibali mo naghimo ng mood nga mental reality or iyahanang ka ng sige tawag ka na iyahanang kibali sige tawag ka niya iyahanang tanaw sa tanang lalaki ba parihan na sa iyang ex like kung naimabot nga laki siya ang kinabuhi ah pasakitan raman ko ano parihan ni sila tanan
1: pinaay trauma
0: naay trauma man ko tama Miss B naay trauma mo naging una na naging panglantaw sa tanang lalaki pero ingon ni Sir Blaster sa mga tagtaw ang maabot sa imong kinabuhi pangutan na imong kagalingon kinibaga tao mo ay nakapasakit na ako sa una kay kung dili ayaw sila siluti tungod lang sa sala-salain. Pray for healing before praying for a relationship. Tama. God does not want you to live a life governed by fear. In 2 Timothy 1:7, for God has not given a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kanindot eh. When you walk away from that toxic relationship or when he left, it felt like a tragedy. But looking back with spiritual eyes, it was a divine rescue. Nindot, no? Parang mausap, imong panglantaw ba? Nga katuloy sa una, nasakitan ka, abini mo, parang katapusan na gito sa kalibutan. Pero it was a protection. It was a rescue. Ibali mo, parang blessing in this guys ang nahitabo sa iya.
1: And
0: una.
1: Sometimes, DJ Diane, it's a redirection.
0: Tama, redirection ni Lord. Diba?
1: Para sa saktong dalan, para sa saktong person.
0: Yes! Ano yung nakanindot ni ha? Itang-tang ni Lord si mong kinabuhi, kidili siyang para sa imo. Para madala ka sa saktong tao para sa imo. Napadali sumpay. God allowed that relationship to break because if it hadn't, you might still be trapped in a cycle of begging for scraps of affection. Tama exactly. Yun. No, tama gita yun. Sender, you are 25 years old. You have your whole life ahead of you. The fact that you want to feel love again is a proof that that the beautiful romantic part of your soul did not die in that trauma. It is just resting. Wait for it to be safe. Trust that God is rewriting your story. Wow! Ganito paminawan nga ang bagman. Ingon ta nga kabubuton yapon sa Ginoo ang matuman. Magsalig lang yun sa plano ni Lord sa imong kinabuhi, no? Hindi pa man katapusan ng mundo, Ma'am Sender, no? God is rewriting your story. And rest assured nga mas nindot, mas beautiful nga story compared sa imong past nga relationship. Salamat once again, Sir Blas. At anong basahon o true later on yung advice? Isip finale nga tambag para sa itong Sender karong gabi, no? Napanay mga comments dere. Pasailuwa ibong self, huna-huna, Sender, nagluhod-luhod ka atong pislat rag ilang.
1: Kapaninuod ka.
0: O sa may problema ni mo sa mga please, alat ang irong sa ating ginoon siya, Sir Martin, o eh. Marag personala naman ay muha din. Wait lang, may. Marag napanay mga... At asa si imuhan... Okay, hapon na lang si Moha di Ma'am Raylene Jessie Bacos Lares managlandaw ka nato karon sa Facebook Live. May hapon po. At sa kitsa kagato ang cellphone may galang kapasig na ang mga text message dire mga advice for our sender karong kapon na from 340 Marupania. What if I never found you? Good PM lady, Diana, naka-live na ka. Yes po, live po tayo ngayon mga gala, ha? Sama po na the side, live po tayo ngayon mapapanood sa official Facebook page ng Radzok Ibigan. Ang 98.5 Radzok Ibigan, Valencia City. Sir, dyan ninyo dihaag 98.5 Radzok Ibigan or diretso nga Radzok Ibigan, Valencia. Magawas na mga gala. Kaya na ay pulang frame karon. Kung mag-search ka karon, na anay pulang frame. Pasabot nga live ta karon kapuno. Baby, para paki follow na lang po sa nung Facebook page mga gala para ma-notify mo og ma si tawag ani ma-notify mo babalan ninyo kung live na ba ta or labi mga bagong programa, mga balita or mga post sa tong pinalanggan si Biyahan. And as far as I can see, you were always meant to be from Stephanie Perez, a shout-out po from Tivoli, South Cotabato. May hapong kanimo di, Ma'am Stephanie. Ang arawang suki nga magdadambag or suking tigbaminaw from Tivoli, South Cotabato. And from Sir Jayans, may hapong Lady Diana. May hapong din po sa iyo, John. Salamat sa pagdanaan sa Facebook Live, Sir Jayans. Basa taglay yung text message, my God, it is from sender 3600. Maripin niya. Lady Diana, na trauma lang si sender maong mahadlok siya. Mahadlok na siya, pero ayaw isirado imong kasing-kasing sender. Bata pa man ka. Bata pa man ka. Leksyon na sa imuha nga dili magpakamartir. Maabot ra ang lalaki nga seryosohan ka sa insaktong panahon. Ay, dili daw ko na ihatag imuhang 100% sa pag-abot sa gugma. No? Okay? You have to kadang magbilin pa daw ko ka gugma para sa imong kagalingon. Okay? Nagabot sa panahon nga, biyaan ka. At least na kay gugma nga nabilin para sa imong kagalingon para makabarog ka otro. Hindi niyong magudingon ani, no? Para kang sender karon, ihang ihatag ihang tanan-tanan. So the moment kanibiya ang lalaki sa iyaha, murag nahugno po iyang kalibutan. Murag nagliso na sa balik uno. Kaya lagi nga, iya manggihatagod iyang tanan-tanan sa lalaki. So lesson learned po ni, kung may gugma ka, Ma'am Sender, binli po o gugma para sa imong kagalingon.

Alright, time check is already 2:27 in the afternoon. Alas 12:27 po sa Kapulong Makaigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Balik pa si Lady Diana later on para sa paghatag o finale gitambag para sa Sunder karong hapunan. And while waiting mga gala maminaw sa taas, sinigay pang request ng mga awin. Wala ba na ilang mo sa pagmaminaw di ha? Just keep on tuning and keep on watching only here in RA.5 Radyo Kaibigan. Mauni ug ato niya.

0: 98.5.
1: May butang ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
2: Pasalamat ko sa Dios na nahubungan ko na taong doktor na naagin sa labero. Ibalik, nangkabot niya, kaya iwan na ang
1: pagkakas. Okay.
2: Kaya magiging mo na mo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan.

0: Villanueva Funeral Homes.
1: Yes, Igan.
2: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan,

0: Kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
1: Hello, Dai. May alam po sa GRD Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Haplas po kagaruma na eh.
7: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
6: Okay, duha ka ruma, okay.
7: Di ako, naku, nindus giyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan, tambal ka,
6: okay. So, imong punto na ay, nangapras ka garuma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oo, nindus na kayo, pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, wala sa kuha ito, makatulong na kung kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi. The best songs on the radio.

All right, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12, with a size na po sa Kapurun Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ, Lady Diana. So maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa kalain-lain ng radio sets. And of course, sa managdana paghihapon, nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live karong habunon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag ko na mag-alawa ng tigong panahon at ang basahon ang finaling gatambag para sa tuwang sender karong hapunon nga nagpadala sa iyahang sulat mga kaigan. And I'd like to read and highlight this comment coming from Sir Blas Arbalorote or Sir Blas 2.0. Isi finaling gatambag para sa tuwang sender karong hapunon and I hope nga naminaw ka sa tuwang programa karong hapunon, Ma'am Sender. So Ma'am Sender, once again may hapon sa imuha diha. Natural dagid kaayo nga mahadlok ka o musulod pag-usab sa usa ka relasyon human sa grabe nga trauma. Acknowledge the past, do not let it define the future. When you look back at your past relationship, it is easy to feel shame or regret for how much you begged, cried, and put yourself out there just to keep someone who is actively hurting you. You called it being a martyr. In a way, it was, but it was martyrdom for the wrong cause. You were sacrificing your dignity at the altar of someone else's validation. Pasailuwa imong past self, Ma'am Sender. Karon, lahi na ka. Muanang sender ang gugma nga kinahanglan nimong pangayoon, pugson o luhuran aron magpabilin, dili mauna ang klase sa gugma nga giandam sa Ginoo para nimo. Usba ang imong defense mechanism. Imbis nga mapasay mo palayo ka diretso sa mga lalaki, ingon nga proteksyon sa imong kauganingon, usba kini pinaagi sa pag-set og boundaries o mga limitasyon. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga ma-inlove dayon. Start with a friendship. Ila-ilaha ang usa ka tawo nga walay pressure nga mahimong uyab dayon. Give people a chance, not your whole heart immediately. Dili kinahanglan nga ihatag dayon ang 100% sa imong kasing-kase. Separate the past from the present. Og sa matag tawo nga mabuot pangutan na imong kaugalingon, kung kini ba nga tawo mo inagpasakit nako sa una? Kung dili, Ma'am Sender, ayaw siya siluti tungod sa salaing tao. Pray for healing before praying for a relationship. God does not want you to live a life governed by fear. In 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. When you walk away from that toxic relationship or when he left, it felt like a tragedy. But looking back with spiritual eyes, it was a divine rescue, Ma'am Sender. God allowed that to happen, or God allowed that relationship to break, because if it hadn't, you might still be trapped in a cycle of begging for scraps of affection. When I send her, you are 29 years old. You have your whole life ahead of you. The fact that you want to feel love again is a proof that the beautiful, romantic part of your soul did not die in that trauma. It is just resting and waiting for it to be saved. Trust that God is rewriting your story, Ma'am Sender. Yan lamang po at maraming salamat for sharing your story with us today, Ma'am Sender. Thank you so much once again, Sir Blast 2.0, para sa imuhang nindot na tambag para sa sender karong kapunan. And of course, ito na nagpadala sa ilang mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Ugbarabod po hon, mag-ubara baghapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa Kinitbukang Persa, like 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Hali na lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, tututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananak, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon gratong tanan, and to God be the glory.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisya.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: May good news!
16: Hello, oy, unsa koy good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
17: sama sa large format outdoor sticker,
18: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
20: Oh,
0: kala, dinakamu ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
14: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
21: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
21: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
22: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
23: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
24: Surprise, Lola!
25: Hala, on siya na!
24: Happy anniversary, Lolo, Lola!
25: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay mga t-shirt, oh!
25: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
26: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
27: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
28: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bijima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya lang, kumusta na, wala kang gumalaya nang. Wala yun siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wag yun siya muunsa, gumikan sa bigimat. Busa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bijimak yun as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bijimak natingala sila nga pag inom na ko sa bijimak nihupa akong dugo tapos pag tulog ang adlaw gikan karo tulog adlaw nagtrabaho dahil ko sa flying bay di ba yan basta-basta magtrabaho ka sa flying bay so naayot ko siya so masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi protection kinahanglan yun iksoon nga magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo mapinud-anon at ubangan kaniya nga kay ang kadaugan na to anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagayad kan mo so thank you.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo. Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.
6: Init kaayo nga kaudtuhon. Good afternoon. Wala na. Narimag kong tuslok-tuslok diri. Wa ko na dong ganin. Good afternoon atong mga kaibigan. Kikatawan ko ni Joshua. Iya kong gipukaw guys. Kikatulgon kayo ko. Katulgon kayo ko. Sayo na ako gani diri sa station kay kung ato ko sa office makatulog niya ako na wa na gyud impact yung bahaw. Okay. Nag-transfer ta sa tong time from 4:30 to 6:30 in the afternoon nagbalhin tag 3 to 5 kay para dili na mahago si Kuya Ramil og kuha nako og gatud nako. So ako na lay maningkamot og backlight padung diri. Muuli na po kong ako. Bito, aron makuha pa na ako kong anak. Wala daghan mahasol. Oh, i-change ang time. Init biya kayo magmotor pa si Kuya Ramin maadtog batangan kay magkuagsakinan. Ako rin kuhaon. So, pag-inod na akong ari. Oh. Wala ang putunduhan na to ka mga baby boys kinagtingog. Before, sa 4:30, so ako na ang ni... Ni Sibog. Ni Abanti. Wala ko di atras. Ni Abanti. Good afternoon sa atong CEO, si Pastor Dangalio. O sa ato apong Pastor Dri sa simbahan, si Pastor Carl ba ni siya? Charles. Si Pastor Carl, no? O, nag-discussion may Dri about morality. Wala. Hanto da yun? Taod-taod na mong storya na kaingon na din ko mag-skwila ko og Masters in Divinity. Manda kayo. Di na ko dali mag-storya og legal. Magwali na ko dali, guys.
9: Agay!
6: Why not? Coconut, poknut. Kung mo mag-ib nang na mag-further study para mo expand atong brain. Ayun. Kailangan mo kung maminaw anang magwali nga ga-study yun. Oh, no? Dili bitaw anang... himo-himo, pasumbingay, or awat-awat. Ganahan ko nilang maminaw nga ka ng gastadi yun. Ganahan ko pangatanon ko para mapugos ko o guna-huna. O, di ba? Ana lang na siya. Ninabal din ako ni Pastor Carl, mag-PhD na siya. Diba? Maayo kayo na. Ako ani, gusto ko mag 1 year ako study sa theology. Mas maayo daw ang master's. Kaya hon, baka na ko Joshua.
7: What?
6: Masig yung maghilak-hilak na kung ako, ani.
9: Agay!
6: Kadi ka bon ka. Dako man kong time kasi mong talag TikTok. Kaya ano naging siguro eh. Diba Joshua no? Kaya ano naging siguro?
7: Correct!
6: Tanawan to ni Ron. Tanawan lang kitang tatag.
9: Agay!
6: Okay, ato na sa itong legal ng mga hilisgutanan. Willing na ba mo diha ma kuan? Willing na ba mo diha maminaw?

0: Tapos atong kuan. Kadi siya oh. Kay daghan ani na, daghan ko nabaluan ani. Pwede ba ko no mahimong babag sa pag-take sa bar exam kung adunay criminal case ang barista? O sa mga barista guys, kanang bartender sa coffee shop or bartender sa bar na ilim nun ang iserve. No? Ang barista nga akong gisugutan diri, katuning mga tao nga ni-graduate sa law school. Nga nag- prepare sa kogalingon para mag-take og exam. Ang exam sa mga abogado, gitawag na siya og bar. No? Ang sa katong mga doctors, other courses nga magkuha og license sa PRC, ang iyang tawag ana sa examination is board. B-O-A-R-D. Board exam. Samua sa mga lawyer, ang tawag ana bar exam, no? Napadawag na bench and bar. Ano man gyud nga lahi man oy kasi namo gyud nga isud-isud lang gyud ang mga words ba, no? Bench and bar. Kisa man ang bench? Ang bench ang mga judges, ang bar katong mga lawyer. So kana bar exam. Exam na siya para mahimo kang lawyer. Kung na nami destin sa korte, ang gumagamit og word nga bench and bar, kanang mga bar kato na mga lawyer. Barista kato mag-take pa og exam. So pangutana diri, pwede ba maka-take og bar exam ang barista nga adunay criminal case? So ang tubag ana, pwede siya maka-take og bar exam, no? Kaya ang pag-file sa criminal case, hindi ba na siya automatic na maka-prevent sa law student from taking the bar examination. Kaya ang pag-file po sa criminal case, hindi man po na siya tantamount or equivalent to conviction. So, daghan pa kayong possibilities mahimo. So, pwede pa siya maka-take o bar exam. No? The filing of criminal case does not bar or does not automatically disqualify a barista from taking the bar examinations. Pero kung mapasar na si barista o kung ano siya, lawyer na siya, ang admission to the practice of law is conditioned upon the Supreme Court, which has the authority to determine whether the circumstances surrounding your pending case affects your moral fitness to enter the legal profession. So, ganina, naghisgot mi ni Pastor og unsa ko no ng about morality, no? So, ang kaning kuan, morality, na po yung mga crimes against morality. No? Dili po tanan case nga maka, nanay siya, ito ganay, eh? Dili tanan case ba nga makaingon ni against moral whatever, no? Napod na siya against person, against morality, ana. Ang morality man na siya is a system of principles and values used by societies or individuals to distinguish between right and wrong. Kung ma-lawyer na, o niya na kay criminal case, butang ta, na-lawyer na ka, o niya na kay conviction o kanang drug selling. So, kuan man kaayo kanang stick to man kayo ang Supreme Court about sa morality sa mga lawyer. Ma-qualify pa ba ka ma-practice o law? Ma-practice as lawyer? Kung na kay conviction o kanang selling sa drugs? Diba? So, kana na siya. Ang Supreme Court na mag-decide katong criminal case gi-file against a lawyer, makapatangtang ba na sa iyang lisensya pag-practice og law. So, duha ka buong scenario ani katong gifile a criminal case. Ang una, gifile a criminal case barista. Katong ni pasar og bar o dili pa lawyer. Ang ikaduha, gifile an og criminal case lawyer na siya. So, ang una, katotoo ang barista kung na siya conviction. dili na siya, kung nag-take pa siya bar, dili na siya maka-affect sa iya. Pero kung mupasar na siya, ang conviction niya, tanawon na sa Supreme Court as to the morality of the offense committed. No? Kain man si Rukay, tanawon Joshua, no, nga, ang lawyer na siya conviction sa drug selling. Siguro, kung na siya conviction sa traffic violation, although the same nga criminal case, dili ra kayo siya law ay ba as to morality ang issue, dili siya bugat na maka practice pagyapon siya o iyang profession as a lawyer. Sa may mga example ani nga crime, sumpay-sumpay ba ni ato ang kuano ato ang topic. Ang kaniya question niya is criminal case nga ma-admit pa ba siya makapatake ba siya og bar exam. Ani. So ang issue ani is ang morality niya. Would it affect sa morality sa barista nga kanang ipailan og kaso. So, nag-discut man tag morality, di ba morality kaya man ang perception as to right or wrong. Pero naputa sa tuang balaod, crime against morality. What are the crimes against morality? Ato siguro na itong ibali na ito ang mga stinger Joshua kamurag nami kaihagok na yung mga ina kamurag kagawat ka nga murag nami kaihagok ito siguro na ilisan o ka nami itong galagubulagubugid ang sabi na nawala man ito kung sadihan ganina nga mga crimes against morality. Uy, basta ka example ana katong mga drug cases, rape cases, homicide. Kasagaran ba mga heinous crime? Katong crimes that is punishable by life imprisonment or reclusion perpetua. Wala man tayo death karon. So, reclusion perpetua ang pinakataas na itong punishment. Life imprisonment. Mga crimes against morality. Alright! Napoy mga crimes against morality nga mga minor offenses. Napoy mga crime against morality nga morag may kanagin ba? Kanang heinous crime. So, mga example ganyan ni Pastor, anak ko nga, kuan nga, ang katotoo laging morality is a personal perception. So, ako as pagka-lawyer, why would I choose to be identified to belong to a church? You know, kung lawyer man ko, expected man ko nga kabalo ko what is right or wrong. Diba? Duha ka mong choices sa tao. Mulive ka sa imuhang moral perception sa life or mupili ka sa imuha pong immoral. Hindi pa dahil nana. Kaya maglahi na akong padulungan na ng Astoria. Agay! Okay, napunta sa kay... Unsa man mag... Ayos sa pag-commercial, Joshua. Kitagas mo kay... Another topic ay hita mag-commercial, pero bubura ha. Ang isyo diri, kinahanglan ba hulaton? Adiday. Ang isyo ani, kinahanglan ba na mo-surrender na ang akusado ngadto sa korte or sa police station sa dili pa magawas ang iyang warrant of arrest aron siya makonsider nga voluntary surrender. Kinahanglan ba? Una sa mga question ha, kinahanglan ba nga ang akusado mo tahan na siyang kagalingon dito sa police station or sa korte sa dili pa magapagawas ang warrant of arrest aron makonsider nga voluntary surrender? So ito ba, Joshua, yes or no? Ha? Yes? Ang tubag ana niya Joshua, no. Wala na si Joshua, natakda na sa akong katulogon. Ingko ng mga pita ni Joshua, kung Joshua lamit, ang mga pita, mga kamata ko. Pero kung mga pipunta, di na po ko katulog. Diba? Ano ba kay favorite coffee karon? Ang ngalan sa kong favorite coffee, Herbiva Coffee Blend. Herbiva. So, diri ni mapalit sa Emporium. Dito gapon sa tindahan sa Vegemax o diri po sa station. Magpalit na mo, guys, kay gakawala-wala na ang atong stock. Gapon, nagpapalit ito akong tulo ka pack akong papalit. Nag-hoarding na ko, guys. Kailagan na kayo mo gamitay sa balay. Wala na dito sa Emporium. So, nakadali lang kayo palit. Last pagid niya stock, diri sa station, duha na lang ka pack. O, diba? Agay! Ano siya, kakusog kayo, mahalin. Naka-remember ko sa ako ang pag-take sa bar exam na ako ang kopi ko sa una, akong sagulan o VCO, virgin coconut oil. So, pag tilaw na ko sa Herbiva, na siya'y kick, na siya'y aftertaste sa virgin coconut oil. O doon wala nabutang diri sa kana ingredient kaya siya VCO. Kung makuha na ko ba na siya VCO, na siya aftertaste na lami kayo sa VCO. Alright! Dili sa ta magpatalastas. Mag-discuss natin sa kato ka topic. Katong voluntary surrender. No? Kinahanglan ba nga dili pa makagawas ang warrant of arrest para ma-consider ang voluntary surrender? Anong kinahanglan man niya ang voluntary surrender? Kay tungod, usa ni siya ka mitigating circumstance. Sulod, ang mitigating circumstance, usa ni ka sitwasyon nga kung mag-plead guilty ka sa usa ka offense, ma-reduce pagid ba? Mag-plead guilty ka, ma-reduce ang imuhang kananaang or na kay conviction, ma-reduce ang one degree lower ang imuhang penalty. So, makadaginot ka sa imuhang penalty. Unsa man ang voluntary surrender to be appreciated? Kinahanglan, ang offender wala pa siya na aristo. Ikaduha, ang offender or the accused ni surrender siyang kogalingon ngadto sa authority or sa iyang agent. So, kaninga case, the voluntary pwede ka mo voluntary surrender direct to the court or to the police station or ito sa atong AFP, authority. Ikatulo, ang surrender must be voluntary. So, ang question ani, ang question for a long time, nga, katulagin yun ako sa inyo ha, nga, kasagara ang practice, mo surrender dito sa barangay officials. Ang barangay officials titawag dahil sa police station, ipakuha to ang akusado nga ni-surrender nga dito sa ilahang buhatan. Makonsider pabakini nga voluntary surrender? Ang tubag, dili. Dili na siya matuba, matawag nga voluntary surrender, kay nakagasto na ang ato ang ahensya sa gobyerno sa pagsundo sa usong akusado nga dito sa barangay station. So, kiniya ito pahimang no sa itong mga barangay officials. Kung adunay mo surrender nga akusado nga ito sa inyong mga buhatan, kamo maghatod, magdulong sa mga akusado direkta nga ito sa korte or dito sa police station. Aron ka na makonsider nga voluntary surrender. Sulod sa atong question, sa atong pangutana, na kinahanglan ba sa dili pa magawas ang warrant of arrest? Ang tubag sa Korte Suprema, dili kinahanglan na ang voluntary pagboluntaryo nga pag-surrender pagabuhaton sa dili pa makagawas ang warrant of arrest. Pwede gapon siya maka-voluntary surrender bisan pa man humana mo gawas ang warrant of arrest. No? Kay ang pag-consider lagi sa voluntary surrender katuramang tulo ka aspeto akong giingon. Una, wala pa siya naka-surrender. Ikaduha, wala pa siya na-aristo. Ikaduha, surrender siya sa authority, person authority or letters agent. Ikatulo, voluntary. So, voluntary. Unsa man din katulay ko sa definition. Una, wala pa na aristo. Ikaduha, ngadto sa authority. Ikatulo, voluntary. No? Bisan pa man og ang nakakuha sa iha barangay officials, pero gidakop siya sa barangay officials. Kanya, yan ang circumstance. Sa dokumento ra na magdao, guys. Sa dokumento. Bisan pa gidakop siya sa barangay officials, unya manggiluloyon atong barangay officials kihapit na baya election, magpasikat na nandayon sa itong mga katawahan dari sa katilingban. Ilan na din na ideklara dito nga voluntarily surrendered. Very good kayo si barangay official.
1: Correct!
0: Natapog ko istorya sa inyo ha, pero di na lang. Gusto mag-chismis?
2: Ako kay,
0: naka-chismis guys. Hindi ka ko ni Dok-Dokon sa kong mga friends.
2: Agay!
0: Ano ni siya guys? Kung nako'y mga kliyente, ano, na siya'y mugawasay ang warrant of arrest, naman ko yung mga friends sa ato sa police, mga PNP. Manawag din ko sa kong friends ka, nako'y pa-surrender din ha. Oh. Unsa nga kaso, money siya, 7 counts. Kung ano din na ilang mata, mag-star-star ilang mata. Kanabay na sila kota weekly sa ilang mga arrest. Yeah, mag-surrender kag 7 counts. Wala na. Kuha na kay ilang kota. Nahangyan nila sila nga, kung wala pa nakagawas ang warrant, ikustudy na nila ang katotong akusado para sigurado nga ilahan na giyon. Kung magawas na ang warrant, isang paggabing na kung ato na biya ka sa panimalay, i-aristo na ka sa itong mga authority. So, kung magawas ang pangwarrant, ikustudy na nila Joshua dito sa ilahang poder. Pero, duha ka book na ilang papilhimoon. Ang usa, voluntary surrender, ilan na dito ipasa sa korte. Sa ila dayon sa PNP nga side, arrested.
2: Alangka!
0: Alangka! Alangka!
2: Alangka!
0: Mano siya ang chismis na tagay, guys.
2: Alangka!
0: Adi na ko mag-chismis sa dugang. Pasaylo ako, pasaylo ako.
2: Agay! Alangka!
0: Ngayon akong kuan, kada na akong ma-manage lang yun ako ang kaso, masabot yun ko sa aspeto sa trabaho sa PNP. Ako gusto ipa-voluntary surrender dito. Kada pa ba ilang pangitaon nga ilang aristuhon, di ba? Nasa accomplishments. Pwede good unta, mudiritsyo mi dito sa korte o voluntary surrender. Para man lagi magtinabangay ta sa atong trabaho at mga friends nga pulis, so dito gina ko ipa-voluntary surrender sa ila. Ang voluntary surrender, guys, sa atong mga barangay officials, kung Monday to Friday lang, office hours, attention na itong mga barangay officials, pwede na ninyo dili ipa-voluntary surrender diri sa police station. Pwede mo direct sa court. No? Sa ako ang trabaho, kailangan

0: maray, gahinuktok manay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: At agalantay, yes, igana Roselena.
4: Sige ko pa minanin. Pinagpalang mo sika kada radlaw niya. Panang ako yung napong pastor nga maigyod ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod. Hanap-hanap ba niya? Akong nabantayan pastor nga. Hindot di siya pastor kaya akong mata. Lahi lagi sa una nga sige kong inom o gimak.
3: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
4: Pastor, ang kita pastor kaya naprobe na ako nga maigyod ang gimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
3: Ay,
4: gainom
3: may.
4: Ko kada buntag.
3: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. O, salamat kay Gaya.
4: Makasabang yun ang BG Max, Pastor.
3: Okay.
5: Haplas po kay aroma na eh.
4: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
4: Hindi, Fran. Ako, nindos niyo kayo. Nagulong man itong nangulmul.
5: Oh.

0: yun sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan tambal kay
1: okay. Maayog yun sa mga so yun imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
0: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba.
1: Salamat sa Ginoo naya.
0: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
0: Salamat, Iwi.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Oh higala di nakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing
2: naasabtay signages sama sa lighted signage panaflex signage o blackout signage
3: naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Katimbangan sa Kamatuoran, pinasahing programa ng himugna ni Sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa Kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Melisio. Timbangan sa Kamatuoran.
1: All right, balik-balik ta. Kanisyo. Tinginit rabaron, so tingadaot sa mga pangutok.
2: Agay!
1: Aduna ba ko na'y criminal case, mapahangtang? Pwede ba ko na mapasakahan o criminal case ang tao na nagtabang sa usa ka tao para maghikog, no? Mag-suicide? Aduna ba, Joshua? Yes, yes, correct, Joshua. Diri sa atong Article 253 of the Revised Penal Code criminalizes the crime of giving assistance to suicide. So, kisa ka tong tao nga mag-assist ngadto sa magkutlo sa iyang kaugalingon, ma-penalize siya prison mayor. So, prison mayor is 6 years and 1 day to 12 years. Kung ang tao naghahatag og assistance ngadto sa uban para magpatay, makutlo niya yung kagalingon. Any person who shall assist another to commit suicide shall suffer the penalty of prison mayor. If such person lends his assistance to another to the extent of doing the killing himself, he shall suffer the penalty of reclusion temporal. However, if the suicide is not consummated, the penalty of arresto mayor in its medium and maximum period shall be imposed. So, tulo ka buong senaryo ani ang una, nitabang siya para maghikog ang usa ka tawo. Ikaduha, nakita niya ang isa ka tawo nga gusto maghikog, iya na lang yung gipatay. Ikatulo, itabangan niya maghikog para pero wala maundayuni. So sa primero nga kanang senaryo, gitabangan niya aron makahikog. So ang penalty ani is prison mayor 6 years and 1 day to 12 years. Ang ikaduha, gipatay niya kay gusto man maghikog. 12 years and 1 day to 20 years, karekusyon temporal. Ikatulo, gitabangan niya maghikog pero wala nang dayuni. Ang penalty ni ani, arresto mayor in its medium and maximum period. So, dili na lang yun mag-apil-apil ani. Arresto mayor is 2 months and 1 day to 6 months. Kung na ganit mga problema sa kinabuhi, hindi na pwede itagay. Samot man na siya.
2: Agay!
1: Idangop na siya sa psychiatrist. Kaya aron, matagaan na siya og psychedelic medication. Psychotic medication. Ganun itong tambal na siya para maagapan ang imuhang mental condition. No? Kay katurang na ay mga balatian sa panghuna-huna, adunay posibilidad nga makahuna-huna og daotan sa pagkutlo sa kogalingon. Kaya mga normal panghuna-huna, kinsa ba gusto ma-taychi, Joshua? Diba, Joshua? Walay gusto mahalangit. Meaning, walay gusto nga mag-una-una. Nabita ko yung itabangan nga case. Iyak akong itig siya na sa Sabado. Nagsimba daw ko no siya. Basa na ko iyang teksta. Ako may siyang replyan nga. Di pa ko gusto mahalangit.
3: Correct! Correct!
1: Ako basaan ba? Mga tawa mong appeal. Anong nga ito kong tubag nga. Di pa ko gusto mahalangit. Excuse me. Good morning, attorney. Happy Sabbath. Karon pa na-schedulean sa call center. Salamat kayo, attorney, sa full effort po sa akong kaso. God bless you po. I may not pay you for now, but for sure, my God will pay you for me. Thank you so much for kindness. Magsimba mi karon. I will include you in my prayer po. Naman to, when ako mo nag-post sa Facebook, ganyan nga, kana na ang langit na lang ko no, magabalos na ako. Ako na yung gireplyan, o, oh, dili pa ko gusto malangit. Sige, may kong ingon nga, dili na ko maglibre o kaso, di na ko maglibre o kaso. Makadog na po kong kaso na usap na po na ko nahuna.
2: Agay!
1: Ano ba kayong viewer? Hindi na ba good?
2: Halaka!
1: Oh my gosh.
3: Correct.
1: Magdato lagi ko para malibre akong kaso, char. Ayun ba ang kaso, tripping na ako. Tripping.
2: Agay!
1: Itabo, pamugas. Pamugas naman ang natuda. Ano ba daw masikaming hanggang din ako magdatog kaso kay sunugon na badayin kay ko. Sunugon. Nanidaghan mga bot. Dami sila ato sa opisina na konsulta. Pina daw ko na akong pabayad. Yung katawa ko nga. Ikaw, magbayad eh, ika.
4: Wala, wala, wala.
1: Kung magbayad ka na ako, dili ba ko makatag sa imong kalisod? Dili ba ko makadugang sa imong kalisod? May gani siya na ito sa opisina, nagkonsulta kayo hapon na, sweet line mo kung batasan kayo kung morning, wala kong monster. Kung hapon na kay sweet na ko, anak, ano ito? Ang mga ano ko ay, uban kayo ka ng butan magbuntag mamonster sa hapon, ako balik ko.
3: Correct!
1: At ito ang balay, di ba? Kaunon takambuhi. Ganag buntag.
2: Alaka!
1: Gusto kumain ng tao ba sa buntag? Kagaya, kahapon na siya.
2: Alaka!
1: Wala siya, kabayad na ako. Buntag pa to na, makabayad pa sila ko na, masama pag ito niya.
2: Agay! Agay!
1: Joker. Ano, lisod kayo kung may mga politiko ka. Lisod, dili ko pwede atun sa balay. Dili ko gusto pong pukawon ko.
3: Correct!
1: Kung nana ko sa bathroom, dili ko gusto sang piton. Ano, napo ko'y pagkaabno, guys.
3: Correct!
1: Ano, lisod ko may mga... Kuan? Politiko.
2: Agay! Ay!
1: Gusto man ako maglamano. Kung maglamano ko sa tao, 1 month ko magsakit. Ana. So ano na lang, hindi ko gusto magsakit, hindi ko maglamano.
5: Huwag mong subukan. Oh. Masisira ang buhay mo.
1: Pagkapaita. So yung gitilis ginawa nga mo ni akong mga kahimtang para di ko mapolitiko.
2: Agay!
1: Okay, Arita Devi. Ani kay daghan kay daghan kay makarelate ani daghan kay magmekos mekos. Ya ko nang mama giprinda nila ang yuta. Wala na kaperma iyang father-law.
2: Agay!
1: Wala po nakahatag iyang father-law consent. Agay! Wala po diyang children nakahatag og consent. As an example ka na pa man iyang father-law. So dili pakinahanglan ang consent sa children. Kaya ang right ani sa children kung buhay pa ang parents sa gitawagan ni Joshua? In Kuwait, right, hilaw. Murag ako, murag dili, murag na, murag wala. In Kuwait, right. Absolute ang right sa parents. Pero kanina sitwasyon, ang father-law, wala nakaperma, wala nakatagong consent. Valid ba ang pagprenda sa maong aluna? Bali, Joshua, dili. Dili, very good. Pasar na si Joshua kay 3 questions, duha na yan check. Three.
6: Thank you!
1: Oh, di ba? Article 124 of the new civil code nagaingon, the administration and enjoyment of the conjugal proper partnership shall belong to both spouses jointly. Jointly kuno. In case of disagreement, the husband's decision shall prevail, subject to recourse to the court by the wife for proper remedy, which must be availed of within 5 years from the date of the contract implementing such decision. In the event that one spouse is incapacitated or otherwise unable to participate in the administration of the conjugal properties, the other spouse may assume sole powers of administration. These powers do not include disposition or encumbrance without authority of the court or the written consent of the other spouse. In the absence of such authority or consent, the disposition or encumbrance shall be void. However, the transaction shall be construed as a continuing offer on the part of the consenting spouse and the third person and may be perfected as a binding contract upon the acceptance by the other spouse or authorization by the court before the offer is withdrawn by either or both offerers. So, kadi siya nga case, invalid siya. Kaya wala siya'y consent from the other spouse. So, naay sitwasyon, kalang mga, ang isa ka spouse, incapacitated, buta na nagsakit, di ba? Ang recourse ana sa isa ka spouse, katong spouse who has an authority to as an administrator, no? Administrator, siya mo'y nagdumala sa mo nga katigayunan, maadto siya sa korte para mangayo siya og kanang authority na siya ang mangayo siya consent ba nga iyang iprinda. So, kanyang example, wala siya'y consent gikan sa husband nor consent gikan sa korte. So, invalid. So, pwede siya nga makonsent. Well, pending na ang katotoang kontrata, pwede pa mahabulan, pwede mapaapas to follow ang consent sa husband or ang authority gikan sa court nga masuportaan o equivalent. Ang authority gikan sa court is equivalent na siya consent sa husband nga pwede i-allow to proceed ang maonga kontrata. So, kanina question dere is consent to mortgage. Similarly applied or just the same sa transaction niya sale or pagbaligyaan ay invalid na siya kung walay consent sa either spouse, no? An act of administration pagdumala or pagatiman does not include mortgage, encumbrance or conveyance sales, no? Kung ikaw ang asawa, sama na ko buot-buoton, buot-buot lang yun. Dili ko pwede nga mamaligya sa akong yuta kung dili siya muhatag consent akong bana. O dili ko pwede ka-prinda sa akong yuta kung walay consent. Ang pwede na ko mabuhat, magbuot ko kung unsay akong itanom din ha ng produkto or asa na ko ibaligya ang ako ang produkto or kinsa nga mga empleyado akong i-hire para mamintinar ang maungaluna. That is an act of administration. Or administrator ka na, tigdumala. Sa Article 124, ngayon pagigani-gani ang kanang atong balaod, no? Nga ang management kuno sa property must be, the administration of conjugal property must be exercised jointly. O, jointly kuno. So, kamo duha mag-desisyon. So, kung na ako na disagreement, ang husband ang mo prevail. Kung ang asawa dili pag yun gusto, kontra gusto pag yun siya sa manage sa decision sa bana, aduna siya 5 years nga sud sa 5 ka tuig maadto siya sa korte para magpalaban siya nga wala siya nahiayon, wala siya nakasinabot sa decision sa iyang bana. Akong style ani guys sa panimalay, Ngayon ko sa kumbana nga, ikaw may nadito na ikaw na magdesisyon. Kamura man ga pumutingog ko, imura man ga pong gusto ang matuman. O, di ba? Ayaw na pangayog consent na ko. Kamura man gapon, imura man gusto matuman. So, ikaw na magdesisyon. Ato yung istorya na ni, magpahibalo na lang ka na ko nga muna yung desisyon. Ayaw pagpapupangutan ha, na mag-usik-usik ko sa kong brain cells, sa kong emotion, pag humanda ito, naanak kay imong desisyon. So, pag-desisyon din ha, pahibalaan na lang ko. O, diba? Unang karoon na kong bana, hindi na siya mag, kunuhay magpupangutan na, pero di iday maminaw kay magsilumbagay ta diri. Sina mo pa sa akong pagpangapi sa Herbiva.
6: Alaka!
1: Ngayon ako lang ako kay tulog pa man ako ang Yana. Ako siya yung text niya. Mag-inom ka og Herbiva coffee, nagmatani mo. O, di ba? Mura na og pag-take vitamins ha. O, di ba? Itugon yun niya, kinahanan mag-inom yun kagkapihay, nagmatani mo. Dahil kung kayo tungtungal, ako tungol, akong bana, akong anak, guys.
6: Ay, angay!
1: Kabalo mo si guys, tungol? Ha? Kanang sa mga, kanang kanto nga story, kanang guys, tungol, guys, kanang itong, guys, kanang tungol, kanang itong, astig kay na ba, astig? Kanang pamilya, guys, tungol, kanang lisod, malibang?
6: Alaka!
1: Lisod kayo! Lisod kayo, ipadagdag bawas. Pag-inom na Herbiva para humok na yung tungol. Sa mga kanto nga story, ang gahig tungol, kung ano siya, mga supingko, badungon, ano ba, tulibagbag. Sa amok, panimalay na mo, ang gahig tungol, literal, gina na siya. Gahig ang tungol, dugay kayong pagawas. Kaya nang mga gahid yung tungol nga literal, dili siya kanto nga storya, magdunga na ta og pangapi sa buntag sa Herbiva coffee blend, no? So ito yung component niya. Kapalit magigong kiniluan nini ang kuan, chia seeds. E para lagi sa akong gahid nga tungol. So kanina incorporate naman siya sa coffee. So, nagumanin mong coffee, pa-expect na lang, nga wapay 1 hour, mahumok na imong tungol. Mauna na siya, mahumok na ang tungol.
3: Correct!
1: Ang iyahang kung ano yung ingredient niya is chia. Robusta coffee, chia seeds, spirulina, barley grass, morenga, turmeric, tungkat ali, mangosteen, guyabano, insulin, and stevia leaves. Pero ngayon, kung ni Pastor na, pag yun siya gisik dito, gisagulan yun niya ang VCO. Kung VCO na siya after, ma-feel na ko ang VCO, after taste, lamig kayo siya.
7: Ganahan
1: yun ka dapat, Joshua. Kaya kung magpalit ka, huwag tinagsaani, na purdoy na ka.
8: Sana all.
1: So, imo pa lang, ikaw pa yung mag-mix-mix, sana. Astang kadaghanan na yung mag-mix-mix, di ba? Mupad di ka gamay na kayo nga sperluna, mupad di ka gamay kayo nga barley grass. So, imo separate na ilang mga shipping fee, di ba? Alam mo na kayo gasto. Mas may pa, mupalit ka na lang kag Herbiva coffee blend. Kay Aaron, o sana lang kay Jabo. O sa ka Jabo, humana diretso. Diba?
6: Ay!
1: Mura na siya ba gana na ang vitamins ba nga? I-remind yun, mag-take sa vitamins. Tapulan biya kayo mag-utan. Kailangan kayo mag-utan. May maniniya nga ito ang kapi nga, dala na daan herbal. Tama! Kaya bala mag-lak-lak tag-kapi, hindi ta makonsensya. Among kinapian sa balik, kapakurog naman yun sa adlaw, wala may sugar. Wala other matters. So, kanina na Herbiva. O, namin na kaya akong kabuntago. Nana ko siya mix. Nana ko kanang taste of sweetness, but without the guilt of sugar. Kaya ang sweetness niya derived from stevia leaves. Stevia, sweetness. Siya ka na, paano na siya, guys? Dili na siya sugar from kanang leaves sa stevia plant. So, dili na siya makapataas sa ato ang blood sugar. Unlike sugar cane nga sugar, adiha, Mas mutaas pang ato ang sugar kaysa ato ang sweldo. So mangapita ni nga walay guilt kay puro na siya mga herbal, mura siyang herbiva from the word herbal. Ato oras, alas 4:11. Ano dira kay sa oras oi? Wala na akong katulugon. Abot na sa Joshua. Ano siya o? Kanina. Pwede ba ko no mahimong testigo kung ang witness adun na siya ay mental disability? No, pwede ba Joshua or Dili? Huh? Pwede siya maka-witness. Basta kayo maka-relate pa siya, maka-relay, makahinubay pa siya unsay nahitabo. Under Section 21, unsay qualification sa witness. All persons who can perceive and perceiving can make known their perception to others may be witnesses. Religious or political belief, interest in the outcome of the case or conviction of a crime, unless otherwise provided by law, shall not be a ground for disqualification. So, sumpay-sumpay ni Joshua. Hindi na ako masumpay. Kani sa dayang kuan. Kani mental disability. A witness can testify, Section 22, a witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. So kinsa kuno tong tawo nga naka pwede siya manistigo kung aduna siya ay personal knowledge siya mismo nakabalo o kana na ang iyahang perception ba giderive siya siyang kugayong perception ang iyang ipanulti. So kung mayon ko ni mo Joshua na kani si Kuan Joshua namaligya ni siyang siyakoy. Wala ta ka nakabalo Joshua ka namaligya na siyang siyakoy. Pero nisulti man ko sa imuha nanistigo ka nga si Tapulano namaligya og siyakoy. Can you be a witness of Tapulano selling siyakoy? Yes or no? Yes? No? No. Nawala kay personal knowledge nga si Tapulano na maligya og siyakoy. You derive the information from my sa kong istorya sa imuha. So you derive your information from your marites from me. Wala kay personal knowledge. So ang pwede manistigo nga si Tapulano na maligya og siyakoy ako. Kaya ako ang nakabalo, nakakita, nakadeliver, nakatimbang, nakadawat sa halin, whatever circumstance nga ma-prove na ako nga si Tapulano na maligya og siyakoy. Pero kung ako na ipanulti sa uban, sama sa kong suti sa imuha, ikaw nga nakabalo sa information, dili ka pwede manistigo against ni Tapulano. Ano? Sumpay-sumpay sa ato ang sitwasyon karon sa atong Pilipinas kung mahal, ang atong media ga-discredit sa personality sa 18 Marines. Kay kuno, aduna sila'y mga ang ila kunong background na nga-dismiss sa ilang trabaho or nanggi-awol, whatever is the reason, no, ilang gina-discredit. No? Bisang pag-unsaon nila pag-discredit ang atong 18 Marines, pwede gyapon sila mamahimo nga witness kay sila nakasulti o gado na sila yung mga picture or videos sa ilang gibuhat. No? Nasa personal knowledge. Unya, gibutang pamanggali sa itong balaod, nga bisan pa man o gado na criminal conviction of a crime, ang tao pwede paghihapon nga manistigo. No? Ang ato ang mga 18 Marines, some of them were dismissed or kanang through a wall, kana absent without leave, without official leave. Ana. Wala ko naka subay o aduna ba sa ilaha adunay criminal conviction. Bisan pa man, giingon mangani sa tong balaod nga bisan pag naay criminal conviction, pwede gyapon man nistigo ang usa ka tawo. Basta kay siya nakakita, nakabalo o kabalo po siya kung saon niya pagplastra siya ang nahibaluan. Pwede ang naadunay mental disorder nga mo testify. So yun ang atong Supreme Court, a person with intellectual disability is not per se disqualified from being a witness. Her mental condition not being appreciation of her credibility. It is now universally accepted that intellectual disability, no matter what form it assumes, is not a valid objection to the competency of a witness so long as the latter can still give a fairly intelligent and reasonable narrative of the matter testified to. No? As long kono as makasulti pa ang katotoang intellectual, na aduna intellectual disability, pwede siya makahimong testigo. Dili siya disqualify. Alright, Joshua?

The testimony of intended witness may be admitted in court provided that he has the ability to relate what he knows about the case. Kawasong ka na siguro mga retarded na giyod nga, dili na makastorya, wala na giyod, kinang nakita na siya sa insidente, pero dili siya ka makasubay, dili siya makahinubay, dili siya ka-relate, dili na siya. Kaya may mga mental disability nga, slow, ako agaling kaluha nga nato siya Down syndrome, maka-communicate, magaling siya sa among community, kaya naanad na siya, maka-relay siya information. Dili tanan, mental disability can be a ground to disqualify a witness. As long as he can relay the information. He can relate what he knows about the case. All right. Unsa man mapatalastas pa ta? May lang kaayo.

0: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Higala, di nagkamuat to pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
2: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamay, kaoban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
4: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
3: Ay, Tagum.
4: Tagum po.
3: Ah, sige, Alex.
4: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa hospital.
3: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, ang BG Max Plus?
4: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
3: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
4: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng OBG Max. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Salamat sa Ginoo ko.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Gaya.

0: Kinabangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Kinabangan sa kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Kinabangan sa kamatuoran.
1: Unsa ko na remedy sa kaso kung ma-dismiss na sa Department of Justice. So, nag-isgot na siya guys of criminal case. Department of Justice, butasabot ani sa prosecutor's office. Kung ma-dismiss ko na ang kaso dito sa prosecutor's office, unsa ko na remedy? Sa may buhaton ani? Buhaton ani kung ma-dismiss sa prosecutor's office ang kaso, within 10 days mag-file og motion for reconsideration. So motion for reconsideration. So kung sa motion for reconsideration, mag-cite ka rito og balaod na posible nga wala makita sa prosecutor's office ang imong punto sa pagpasaka sa kaso, or magdugang ka og evidence aron matinawan og maayo ang taga prosecutor's office. Kung i-dismiss pagyapon sa prosecutor's office ang imong kaso bisag nag-file na kag motion for reconsideration, pwede ka mo apilar sa maong kaso ngadto sa Secretary of Justice or Regional State Prosecutor. Ang iyang i-file mo kaso ang petition for review. Petition for review. Pwede po ka makarefile sa complaint. Magdugang lang ka og ebidensya. Aron gyud nga ang kaso ma-establish og maayo, para gyud masiguro nga mapasa ka ang kaso ngadto sa korte o patagaan o conviction ang maong akusado. Okay, Joshua? Nasabtan, gibinisaya. Nagida kong madugay ani. Di na ako ka ba mag-inglis? Kaya may nakay kong magbinisaya. Una, ikaw ang complainant. Nag-file ka dito sa prosecutor's office. Kaya ang gimension dire, Department of Justice man. Asa man ang opisina ang Department of Justice, bumana siya ang prosecutor's office, di ba? Kung sa may buhaton, kung ma-dismiss ang kaso sa Department of Justice, una, mag-file ka og motion for reconsideration. Unsa man ang motion for reconsideration, no? Online course, beta dere. So, mag-define taon sa ang motion for reconsideration in criminal case.

Kajut lang yung suwa. Prosecutor's Office. Kaktus ba na akong bata? What? 15 days, Asia. A motion for consideration is a legal document filed to request that the investigating prosecutor reverse an adverse resolution such as the dismissal of a complaint or a finding of probable cause. So it must be filed within 15 days from receipt of the resolution to file a motion for reconsideration. So makareceive mo og resolution. Kung wala yung motion for reconsideration i-file, ang after makapagawas o resolution, ang prosecutor's office mo file na siya information ngadto na sa korte. Kung mag-file tag motion for reconsideration, it must be 15 days from receipt of the resolution. Wala, kung makareceive mo o mga document, gawas ka, magperma mo sa butantag sa postal office o sa LBC, magperma man mo dito o kanusa o unsang orasa na-receive o unsang ngalan sa naka-receive. Kamu po mismo nga naka-receive sa document, diya mismo sa dokumento, isulat na ninyo kung unsang pizza, oras o unsang ngalan ninyo nga naka-receive sa maong document. Importante kayo na nga himuon nga practice. Himuon nga maandan ba nga kung unsay document ma-receive, madawatan, putangan jud og pizza kung kano sa na-receive og permahan pod kung si kinsa man ang naka-receive niini para naa siya'y trace, no, ma-verify kung kano sa na-receive. Asa man i-file ang motion for reconsideration? Dito ra gihapon sa prosecutor's office kung diin ang maong resolution gipagawas. Sa pag-file nimo sa motion for reconsideration, katong tikas ni mga partido or adverse party must be furnished of the document. No? Usaan na sa kopya, ipadala nimo dito sa adverse party. Ibutang ta si Joshua kontra na ko sa kaso. Gidismiss sa prosecutor's office ang maong kaso, mag-file ko og motion for reconsideration. Sa dili pa ko makapareceive sa kuha motion for reconsideration ngadto sa prosecutor's office, kinahanglan nga nakapadala na ko kang Joshua sa ihang kopya sa maong dokumento. So it's either through mailing or personal service. Gatuyoon na mo ginang mailing, isang pagsabalensya lang, no? Kaya kapi kayo na mag-personal service, kaya magkuan ka, magpa-execute pa ka, o magpa-perma pa ka rin tumasa. Ito na dahil yung proof.

na siya mga protocol. May mga talimad on. Na yung mga sundon ba? Na may mga protocol, na yung mga ceremonias. Unsa may possible ni mo nga ground, gano mo file kag motion for reconsideration. Pwede ka magsulti nga katong nasipyat ang prosecutor's office, wala niya na-appreciate ni nga balaod, or facts. O wala niya na-appreciate ka sitwasyon. Or sa pag-file niya og mo, paghatag niya og resolution, wala pa nakita ang evidence nga makasupport sa mao nga kaso. So, kinahanglan sa motion for reconsideration, imo na siyang i-establish, no? Unsa ang errors of law or fact or introduce newly discovered evidence para ma-reconsider ang imong kaso. Usa lang ka motion for reconsideration pwede i-file. Walay second or further motions i-entertain ang atoang prosecutor's office. No? After sa mo, if the prosecutor denies your motion for reconsideration, ang remedy is to appeal or file a petition for review ngadto sa regional prosecutor. Dito sa regional prosecutor. The Office of the Prosecutor General or the Department of Justice. Kasagaran mo na ka, dili nami galangan-langan nga mag-adto pa sa Department of mag-apilar kay agakahitabo nga nag-appeal pa imo on appeal pang imuhang kaso dito sa prosecutor's office, sige, file na po nilang information nga dito sa korte. Muna na aga, proceed na ang katotoang kaso dito sa korte, ang imuhang document, kaya apilar ni mo sa Department of Justice, wala pa kagawas, no? Wala, unta, kung nag-notice na ka o nga mag-apilar ka dito sa Department of Justice, sa Regional State Prosecutor, or baka sa Secretary of Justice, dili pa i-file diri sa handling prosecutor ang kaso ngadto sa kanang korte. Kung dili man, bisan pag naka-appeal, i-file naman nila ang kaso dito sa korte. So, muna amo ang sa actual practice na mo, wala na mi kayo gabali-bali ani mo apilar pa mi sa kaso ngadto sa regional state prosecutor or regional prosecutor or dito sa Secretary of Justice. Kay mo lagi na wala sila nag-alayon. Unta magkasinabot na sila nga kung mag-apilar pa ang sa prosecutor, dili sa i-file ang kaso ngadto sa korte. Alright, Joshua! Alright, kaayo. Si attorney ang dili alright. Nagkatulgon kaayo. Ganyan na, nakamata mo na lang ako. Ngayon pa kung mag-alasize tamo man, Joshua, kay nawala ka ng katulgon. Agay! Isa ka snap. Unsa ba ka kanang snap? Unsa ba? Sa Bisaya sa snap.

Okay, last nga topic. Okay. Atong oras, 4:45. Hatod ko na to sa Herviva Coffee Blend. Payment of just compensation must be prompt. Ang kani. Kani gidon siya basta government imong paninglon murag na murag wala gid ni. Diyan ta mi sigut ani kay murag laayon ta kato samot ta katulugon ani. Dara ni sa libro ang Nara sa libro ang kananaang prompt payment. Ang gobyerno gani mong katransaksyon kay hangtod sa katapusang buwan. Wala yung tubig.

ngayon siya, nakakita ko nun siya og cellphone. Unya, nakita niya sa cellphone sa taxi. Wala ko nun niya, gitawagan ang tagiya sa cellphone. So, ato nang ignon nga, ang kalinga nga cellphone na i-lock. Parehas ako ang na-i-lock. Hindi niya na-access mo, wala siya nakatawag. Nakuna-una siya, nga iyan lang ko nung gamiton personal ang maong cellphone niya nakita. But 2 days after, na-surprise siya kay ang owner nakatrack sa maong cellphone. Na-locate siya unya with the assistance of barangay officials na retrieve ang maong cellphone. Gingan pag siya sa tag-iya sa cellphone nga filean siya criminal case. Criminal complaint for theft. Wala niya giuli ang cellphone. Ngayon siya nga, dili ka makafile og kaso sa kuha, kakilitan rabaya na ako. Wala ba ako'y purpose nga ako ng kawaton. Sakto ba iyang rason na filean siya og theft? Joshua? Huh?

Ayun ang Supreme Court diri. If a finder lost thing or unknown, owner turns it over to the other local authorities or to any individual with the instruction or intention of returning it to the owner or to the proper authority, he could not be held guilty of the crime of theft. So, atong kaso ni, wala turn over, di ba? Such action negates the intent not to return the thing to the proper persons, much less an intent to gain or appropriate the lost property. On the other hand, if the finder uses or appropriates the thing found or keeps the same for an unreasonable period of time, he is certainly guilty of theft. Such action constitutes a deliberate failure to deliver the lost property to the proper persons, which is punishable under Article 308 of the Revised Penal Code. Kasagara gyud ang makakita sa mga butantag cellphone dili kaila sa owner. Muna siya nga maglisod unsa on pag-uli, no? Muna na nga ang protocol gyud ihatag sa proper authority. So di ba kadumdum mo sa una katong finder dito man sa mayor, i-turn over ang nawala nakit-an nga mga butang. Nawala gibutang sa itong balaod nga ihatag dito sa police station. Natukan na pong ko. Natukan ko glaway. Kaya nga itong practice ko na makita ihatod sa radio station. So ato, ta siguro magimo sir tag correction no. Nga, kung makakita si Joshua og cellphone, nga kana na ang dili niya ma-access kana ay password. Ang buhaton ni Joshua, maadto siya sa mayor's office, no? Ato ni Orian, ato ni Orian nakatawahan kay neglected ni siya nga balaod kay ato naandan kun ay makit-an nga butang ihato dito sa police station or diri sa mga radio stations. Ang buhaton ani, ihatod ni Joshua dito ang cellular phone sa office sa mayor. I-document niya nga i-receive, dito. Dili man ta man ka-expect nga mayor mismo mo receive. So there must be a representative from the mayor's office who is in charge of receiving anang mga found items, no? So i-document dito nga ato nga orasa asa dapita nakita ni Joshua ang description. Ibutan ni dito ang description sa mao nga cellular phone. Dayon, ani dayon si Joshua diri sa police station. Magpahibalo siya on air nga naa siya'y nakita nga cellphone. Namuni siya putanta kana na ang Apple. Kang Apple malukit baya gid ni siya. Ayaw gibog kuwang hilabot og Apple nga product ka malukit gid na siya. Malukit gid na siya guys. Ayaw gibog pag-atik-atik. Mga iPad, mga laptop nga Apple, mga cellphone nga Apple, malukit din na siya. So, manawagan na dayon si Joshua diri sa station nga kung kinsay nawalaan og cellphone, muna siya color gold, na diri siya drawing dayon sa iyahang, asa na siya, display, ito na siya, off nga display, nga sunflower, ibutang ta lang. Kuha lang ang maong cellular phone dito sa ubuhatan, sa opisina, sa atong mayor, kadito na ko gibilin. Gahapon, muna mo na pangitaa si Tapulana nga maoy nagdawat sa maong cellular phone. Ana na siya guys ang sakto, no? Muna siyang sakto. Kananas itong balaod kung asa ihatag ang mga nakitaan dito sa mayor. Iman good ang mayor mismo, so through his or her representative. Dili sa police station, dili pod sa mga radio stations. Kaya na ba ito ay finder's keeper? Kung after 6 months, katong imong giturn over sa mayor's office nga cellular phone, wala gyud claim man, mangayo man ka nagkopya, acknowledgement receipt dito sa representative sa mayor nga ikaw ang nagturn over sa maong cellphone. So, after 6 months, pwede na ka mabusita dito sa mayor's office. Subayon ni mong nabay claimant sa maong cellular phone. At kung wala siya claimant, ihatag na yun sa representative sa mayor's office sa imuha sa cellphone nga imong nakitaan. Wala siya protocol, guys.
So ayaw dito sa police station. Kaysang pag wala na nanimo dito, adin ako magdili, ako mang libak, dili ko mang libak, kay mga babakan. Di na tama na itong information, di na ako masumpay, istorya, kay makasala ko. At ang oras, alas 4.53, hatod ka na ito sa Vegemax. Wala naman tayo saktong oras, kaya ato ang programa, gibalhin naman alas 3 nga ito sa alas 5 sa hapon, matag Huwebes sa adlaw. Magkita-kita na lang tayo ninyo sunod si Mana sa mga takna, alas 3 nga ito sa alas 5 sa hapon, dalaygon ang Diyos.

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Nagbuntag ka po dan.
2: May buntag. Kinsa ni og taga-asa palihog?
6: Isa ni nga kalamunti, taga-kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
2: Ah, sige, igan. Padayon, igan na. Padayon.
6: Nagpasalamat ko sa Ginoong na ubi anak ng anak na nalitan ako sa duha lang ka video mark. Sa isa na kasimana yung hilanat, then magbalik-balik rin niya. Huwag ikaiwan. O, ato nila akong sa pinter. Ipauli niya kay ako ni doktor. Nahantin pag-abot na mag-abot sa balay na mo. Nag-agas na ang libisis. Ito? Tumutin ang kainit ba? Oh. Nagbalik ko doha ka mo si Jumak. Kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati pa sudan. Mga isa ka oras. Wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa Jumak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Jumak.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna. Ayo.
11: Na apari ay na.
13: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
12: Na asabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no. Accessible og affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ko si Imanere taga poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlawon. Musayo gi kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Mayong buntag, Pastor.
5: Ngayong buntag, Nay. Kinsa ni?
4: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
5: Ah, okay. So, kamusta man?
4: Pil na ko nga. Gikan ka nito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
5: Oo.
4: Na, di mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
5: Oo.
4: Na, mo sige apahan na ko, kuhaan, pagkagabihan na, maayog nila akong pangtulog, pastor kayo, wag yun, nagmulungon ba.
5: Pila pa kaya Vegemax mo na inom ato?
4: Na, may Vegemax, napalit na kung kuhaan mo itong wala ko, nakapalit dahil mo akay, nakuna ko, palit, wala ko kay baog, maani ka,
5: stago. Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vegemax, nawala ang ngulungol si Mong TL?
4: Oh, asa ka, nindot na ka, pagtulog na ako.
5: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo na yun.
4: Huwag, ano ha? Huwag yun, nabati na ako, nangulungol sa gabi, ba?
5: Oo.
4: No, lugar na yun ang mayong pagtulog na ako, bakay, di na ako mungulong.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga anniversary, uy.
8: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawok
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
4: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: So naayo tong tudlo nga nasamad.
9: Naadlo ko siya, Pastor, na hamok siya na inaludlo ko man. Ang panhamok na yung mamalitog pa. Ang mizimak.
8: Okay. Asang party sa lawas siya nga nasamad?
9: Sa kamot.
8: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
9: Oo. Kung kada kuhan ako, dito pa yung mga gikuhan po, katong ipangukit siya, ginagkabot sa kuhan. Samad man ang panhamok siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
8: Oo.
9: Nag-guhari. Ikulat ang tanga dyan dito waswan. Grabe nila na bumutang usambay. Ang mga burbanda daw. Nag-upapalit ang Vegemax. Na nalipay, Pastor Dan, kay ilang namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatawag na sa makatawag na yung Vegemax si Pastor Dan, kay inilingan na niya. Grabe, ako kada adlaw, gusto ko naman si kada kadlaon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa akong mga mata, mga apo, alam ko. Tuo ka dito mo sa ako kay kaganong mangkunin dyan manghambog. Ang gusto kong manghambog kay makasay ko sa Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natunikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
8: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko ipang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Eva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mubalik ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: O si Ato Igana, Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
8: okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
9: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na himamat ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Tagapakinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: May good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Unsa ato igan?
14: Nako'y magulang Pastor Banga, nagsakit dito sa Takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya, dala kog digimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
13: Unsa kay ang sakit?
14: Duha na ka bulan Pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka nang
13: tampok
14: sa julid Pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil. Agoy nginig kay tanawon Pastor. Sa inom na ko sa digimak. Duha ka buok Pastor.
13: Duha ka buok.
14: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, gaya pong kabuk, Dua, Pastor. Kabuk.
13: Yes.
14: Alam, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
13: So, nakasalba.
14: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
13: 2 months.
14: Ka makabakod.
13: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
14: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
13: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod na.
14: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagid to mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ta na.
13: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
14: Sige Pastor.
13: Okay, let,
14: Pastor.
13: Salamat.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes,
16: adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villanueva Funeral Homes.
17: Unsa may ato igan?
18: Ako po, testimony ang aroma.
17: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
18: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
17: Wala?
18: Oo, ang katulang gaplas na mo ang aroma.
17: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
18: Sa Ginoo, Pastor Dan.
17: So igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
18: Noel Estina.
17: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: na problema mare. Add to dahin sa FA Pawn Shop. Diha Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Add na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na. Add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Happy anniversary.
3: I love you. Beautiful.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: May buntag. Pala ilalang ga kasi ngalan?
8: Prince na gabin ya.
7: Na hospital ka lang ga?
8: Ako dahil itong bata na piti-piti sa hospital.
7: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
8: Nakuma.
7: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
8: Na daan sa computer.
7: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
8: Oo.
7: So, sa dahil na itabo?
8: Mag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
7: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
8: Pulo kaadlaw.
7: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
8: Oo.
7: So, likay nagdulag computer?
8: Dili na.
7: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
8: Salamat, Pastor.
7: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.3

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon may pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa nay problema Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
7: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Mayong buntag, Pastor.
1: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
0: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
1: Ah, okay. So, kamusta man?
0: Pil na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapalapa nga. Katong ugat nga. Dako gani.
1: Oo.
0: Nga, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay si Imag, mulungon ba sakit kaayo?
1: Oo.
0: Nga, mostly apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayogil akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nagmulmul ba?
1: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
0: Naway, Vigimax, natapalit na akong kuhaan mo, itong wala ko, nakapalit dyan, imo ka, kaya nakuna akong palit. Wama okay, akong kaibaw, maani ka, stago.
1: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul sa mong TL?
0: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
1: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamati ang Ginoo na yun.
0: Kuhaan, paro ha? Wag yun, nabasin ako ng ngulmo sa gabi ba?
1: Oo.
0: Nalugahan yun ang mayong pagtulog na ako baka di na ako mungulsong. Everybody
2: line up! Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Kinsali pala yung taga-asa?
6: Si Margie Taling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagluhanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Na-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
7: May good news!
8: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
9: Sama sa large format outdoor sticker.
10: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
7: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lola! Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog ikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
14: Aside from school, what other activities do you do?
15: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
14: Oh, are you getting stronger?
15: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
14: Do you still take Vegemax nowadays?
15: Of course, Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
14: Oh, great. It helps you a lot, right?
15: Yes, of course.
14: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
15: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
14: Oh, thank you for sharing, Victoria.
16: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, at dun ako sa FA Phone Shop.
16: Hala
17: Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
4: May good news!
5: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
9: Actually, sir, di-try lang yung kuha ng VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon na agad. Natungog nung po na ako sa kuhang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Niya, before ko gagamit sa VG Max, sir, ang ako ang magagibati man good. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gutry ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa ako akong kaon.
8: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
9: Sir, bago lang dyan siguro mga 5 months ata or
8: 5 months.
9: 5 to 6 months. Oh. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan, nakabasis kinapawan, sir.
8: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
9: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo, total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako, sa akong gibati, sa sa kuang tapi-tapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo produkto ng BG Max Plus, sir.
8: Okay, sir. Salamat, sir.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naa sa tay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
0: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
12: Yes, Egan.
0: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
12: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
12: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
12: Oh.
0: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
12: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng Kian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimax plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang Kian, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, ta gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya kapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gipainom na ko siya og kuan bigi max then gipapahulay og kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siguro kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuhani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kanlor, loud and clear ka.
1: Ang fixed address pa to, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa so, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, bin ako katindo.
0: Bao ba? Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron Pastor, nag-anag sakit, ang Andre Caron nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ka sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa ni tabo igana?
1: Unya, pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka pastor akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingko pangini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay asa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan ako ni palaboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, gi wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit ning kulod sa palig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko. Ilam na ko na ko siya Digimax gi double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na gi siya admit maay na siya karon naka-school na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat kay Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: palayog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Asa Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kamiki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul?
1: Upawan
0: ang ulo?
1: O sige. Kay baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay parang matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang sugarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang
0: buhok. Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di palyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka ayon sa Ginoong giyagin ito na nanina ng Didi Maxwestor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na daghan ka ayon niya kay gilayog man sa mga kanding na akong hero, nga ako sa kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung na yun at to, ang kanding naligid na dito kay kwan kirkirig na gud ang kanding gusto di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani kadako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga isa ang tidam kaya kay na rabi di mak di akong tambalan di mo to nga among giyaban og di mak daw gid ka buok tingaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan, Pastor, nga agad ka nalangan si Ginoo.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized na siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Sa Paliog.
2: Igan na yun, Dadaw.
1: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato.
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat ko sa BG Max Doctor kay ugot niya akong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
2: Oo.
1: Tapos, nawalan hubag.
2: Oh, gitna ako.
1: Nawalan sakit.
2: Nawala pa ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat yes, kayo.
3: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
3: Ako ba na, Pastor? Kung ba? Igan Bibi.
1: Oo, oh, naunsa yung baba? Ba na
3: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi ka sa balay. Ikan sa yung trabaho. Tapos, niya. Tapos, di kayo ang lawas. Oh. Pag-abotin sa balay, halos mo rin ginagulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha ka buok. Niya, pagkakuntag din siya, alam ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ining ato mong BG Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og BG Max Plus kada kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Ako, sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoo nga, diyan din ito na nangina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili pag inyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay Paul, kikirig na ko ng kanding pastor, di ba itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa naku para bagin sa kanding. Oo, pero salamat din niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tida mo, kaya kayo nalang rabi di Mac, di atong tambalan. Di mo to nga among giyaban, o, di Mac, daw din ka buhok, timaan sa kalalo mo, gina na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. O sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan yun, sige.
1: Testimony ko sa katong akong apo ba nga, gisagitan ng siyan pastor.
2: Ah, sige, igan, palihog.
1: Ikan sila katumbalon pastor, naabot din sa dalay dayon. Gisagitan manog siyan ng akong apo, luspad na agad kayo, ipainom dayon na mo o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
2: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
1: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
2: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
1: Taga katumbalon sila, pastor.
2: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
1: Oo.
2: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
1: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
2: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
1: Oo, okay, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, pastor. Ta, gumahan.
2: Oo.
1: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
2: Oo.
1: Pag-abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
2: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kunin siya, kanang energize rin siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na din siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo o gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Digimak, kay isa gito ko sumana pa sa nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-aniam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buo. Namaro ko pasto na hinahihayog ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba barangay ba?
2: Hello.
0: Ah, yes, akin sa ni Palihog?
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Palihog.
2: Buto simulay ko sa bisimak, Pastor, sa kung may isa kong ikot pang ikating karula. Niya, ato sa lang kung bisimak. Pwede ko silang igandigyan.
0: Oo.
2: Pero nasabay ko silang upang sila, wahagin lang kapatapos ang mong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ha?
2: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuwan na, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
2: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ha?
2: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Si Vivian Montesil yun, isa puro kumis Malinsa ko, Pastor Dande. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gititas yun. Isa po niya sa Ibiga men. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot doon, nagluyan siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bidjimas o kanang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkita. Kaloy sa Ginoo, maayo na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Mag-testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Kianta Store.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og digimax plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na isakit ang isiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Kung sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng Yangtiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yangtiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos.

0: Living Montesilio ni sa puro kulit balinsa ko pastor yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas na isa po ni siya sa ibigan men at doon naging bulan manggod pag ang hinamo diri nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man
0: sa gibate karon nag-inom na siya og bigimat nga nangatana ko sa akong auntie unsa gipa inom na sa akong angkon inom sa gipa inom na niya bigimat og kanang aroma gipakuan niya gaplas dayon kanoy sa Ginoo karon kay nang nilaag na pud mi diri sa lahat kay birthday pud niya nang kay sintaan niya sa kanang kanoy sa Ginoo maayo na gigay ang panlawas pastor Dan.
1: Okay, salamat
0: sa kaibigan niya diri sa Talahiron pastor Dan.
1: Talahiron asa kay sakop Talahiron
0: Talahiron kinoy pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, sa palihog
2: binida nang sigang dok.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waula na din.
1: Okay, unsay ato masulti, Igan?
2: Ako ang magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Pastor.
1: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: sibilin mo si Silvia sa puro kumis Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan mang good pag hindi na mo diri nagluyan siya.
1: Okay. Nga nagluyan man?
0: Sa Ibigan? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatana ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bidjimas o ganang aroma. Di pa kuhan niya haplas. Ngayon talo sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po nandiri sila kay birthday po niya. Nagsaysintaan niya sa kitaro. Kalo isa Ginoo. Maayon nagigaya ng panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya diri sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong puso.

sa makapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga giyag yung ito na kanina ng Bibimax Pastor. Kaya tulading sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Mutungan, ito po akong hero. Grabe yun akong kahadlok maging nga, nasa mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na ko ng kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tida mo, kaya kaya nalang rabi Dimak, di atong tambalan, di mo to nga among giyaban, oh, Dimak, di mo gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o nga wala gid maunsa. Okay, so, o sa gid po sa makapamatuan pastor, nga gitanalangan gid si Ginoo.

katanan, himaya o punog. Kanimo nagagid ka ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taabi sa akong bana sa parte sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, antod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, kita naman sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na daban tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bibina, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din kami igan sa pil. Nagpalit po din mara kamo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilatang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiin. Dumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nahuga kayo ng Yangtiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit na yun ang to. O, dugang kong lima. Ang dumaragyod yung nakaya sa Yangtiin, Pastor.
0: Amen. No? Sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igan Diding Makaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya sa Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Di makigid ang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance siya kani adto? Nga tambal?
1: DJ Max, nakatisting siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog, nga karon ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: pangutana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit og Vigimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, unya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulon ni mo kayo.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag, hindi ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo ni Palihog.
2: Assistant po sa yung leaders, kinilagan, Dr. Dan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Eh, palit ko, busy mag-leader lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
2: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
2: O, so, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, pastor, kay... Nawala na din ang sita akong napalapa, pastor, din dili na sakit itino.
0: So, nakabalik?
2: Na ako itong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, pastor, kay... Wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Ah, grabe. Makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ang kukigay ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ang may nakahal sa kuwa, pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na to, pastor, sa kanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
2: Kaya may nagbuhat na to. Di.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
2: Ako si Starboy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Nga, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang gihaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak nga duwadod ka buo, pinahadlog din ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 year old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O oh, yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong ipay na mag-gimak na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang gimak.
0: Glory to God!
1: Oo.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Nanangaman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nangakon. O niya, murag mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa video box plus.

0: Oh, wala may overdose, so akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo, akong gihaplasan o ganang giabrihan nako ang BG Max, yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the pastor sa BG Max.
1: Yes, salamat. Thank kayo.
0: You,
1: okay, iga.

0: palihog?
1: Binida ng sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi ba na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Dinakapitin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabuktas na dahil. Naarang na ba yun ko? Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa Biginax. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay. Yes?
2: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
2: Sir, salamat kong dapur. Sir, kaya pagkalibang kong ganhan rindo ba?
0: Oo.
2: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
0: Oo.
2: Kaloy sa Gino, karong buntag, ato ang tang hospital.
0: Ah, okay.
2: Kaloy sa Gino, naulian ng interpretation dahil akong kilid.
0: Gahit mong kilid.
2: Ayun, mama ni Diding, alam, naghan kayo dito ba ako.
0: Tinawid
2: ko na pag-ahit sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
2: Magkaloy ko sa karon. Hindi na lang yung ato. Sa hospital kayo.
0: So,
2: sa hospital na lang yung tapo kayo. Gahapon.
0: Ah, gahapon.
2: Ayaw na kung palibang dugo. Kaya yung kundibin. Kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
2: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Diyos.
2: Naayo gayon dati.
0: Okay.
2: Ito
0: oh, ang sa imong Twitter na.
2: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
2: Dako ko sa una ni.
0: Dako? Ah, okay.
2: Oo. Oh, yeah. Doon nagod ka battle ang akong da.
0: Nainom. So, appeal ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
2: Oo. Oh.
0: Pasalamati ang Ginoo nay. Pasalamati ang Ginoo.
2: Salamat gito, sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng piyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, paliyog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og, bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyong piyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng ito, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siguro kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.
2: Si Vivian Montesilio ni sa Purok Met Valencia ko, Pastor Dan. Dahil yes. Ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya ka sa Iga din. At yung naging bulan manggod, pag anin na mo din, nagluyan siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man. Sige, gibate.
2: Pero nag-inom na siya o Big Jimax. Nga, nangatawa na ko sa akong auntie Unsa, nagipa, inom na sa akong angkon. Minsan, nagipa, inom na niya Big Jimax o ganang aroma, gipa, kuhan niya, haplas.
1: Oo.
2: Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kay, birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kitaro. Kaloy sa Ginoo, maayon na ligayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
2: Isa sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
2: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: sa Dipaliog.
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung ulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon yung trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko kay Inday, kaya kay Niuli, hindi sila nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, ba sir, mukrus din sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawag ni palit ko busy max, sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa Vigimax.
1: Salamat kay Basur. Mapalit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ron, ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Ito ang dibate. Kaya nangungungul sa iyang kiting o iyang magara. Ang sarang iyang mukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Migraine ako sa mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Kibili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Basur. One time. Wala rin magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Kinsa ni palayog?
1: Harold, nakita niyo ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang Bujimax ba? Huwag ko kabalibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ko sir, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli, hindi sila baramag, wala may power dito sindahan kaya na, nito ko ilan ang baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo-atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo-cross din niya sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, gis Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga, nika, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kayo, pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay, sa kung bata, le, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time di wala ra magdapulo ug kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Yes, akin sa nipalayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'y ato masulti?
1: Pastor, katubot ang senior citizen ng member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: On sa'y ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit niya patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay naglukrabi sa order na halakha.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: Ulo kay baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang sugaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na pastor.
0: Okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat. Sir, kumusta man?
2: Nanagayit. Dito mo mo gayon sa ako ang tiyan na to.
0: Okay.
2: Atun ka ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
2: Naglaba ni Pastor. Tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Ako yes. Grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gayon na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
2: pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga grabe gid nga, napalinto na po. Bugnaw nga singot nga, okay. Ikid masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe gid ko sa kay pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumik tincture pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
2: Oh mapospital na mi kay grabe man na siya mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ko makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
2: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
2: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
2: Just minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o barangay.

0: algún Dios.
1: Si Pastor Dino di pastor? Yes, Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito yung asawa gani Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nag-aampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo ug ato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaroon Pastor maglakaw-lakaw na siya. Ang dako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: si Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Diyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa day mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay buros na siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po dari sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, sa...
2: Yes,
1: akin sa Nipaliog.
2: Eric Sultuan, Kadingilan.
1: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, Paliyoga.
2: Good, to see you sa BGMA, Pastor, sa akong pwede akong ikot pangkating karula. Atlas na lang kung OBG Max, nagpwede ko siya ng Igan Vigian.
1: Oo.
2: Pero, nasuray ko siya, Pastor, wahagi lang kapag-apag akong likod.
1: Gasakit ang imong likod,
2: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
1: So, karon wala na.
2: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayon sa Vigimax.
1: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuwan na, Pastor. Gagabuok.
1: Aduha na kabuok.
2: Oo.
1: Oh. Okay, so naayon na. Salamat sa Diyos.
2: Naayon na, Pastor.
1: Salamat. Yes, akin sa Nipaliog?
3: Igan Bering, Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering. O siya ito, Igan Bering?
3: Asong mama, Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
3: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oo, dako na yung guiter niya. Pero may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuok yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya o isa ka bukin
1: niya. Sotelia. Yes.
3: Anam-anam nun yan. Okay. Hapon.
1: Salamat sa Ginoo.
3: Oh.
1: So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
3: Oo, muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo Gutelia na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung Retelia. Oh,

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

morning, good morning. Maayong buntag, maayong buntag kanatong tanan. Dalaygo ng atong Dios sa walay katapusan. Maayong buntag, maayong buntag mga igan, maayong buntag nga higalag kaigsuonan. Maayong buntag sa tanang mga OFWs. Karong buntag naminaw kita sa programang Pinagpalang Musika. Radyo Kaibigan 98.5. On behalf kay Pastor Dan Danggalio, ang pastor ng bayan, ug sa grupo sa management sa Pinagpalang Musika, kini inyong higalag igsuon, James Kanyamo. Nagatimbaya kanatong tanan ug usa ka pinagpalang magandang araw. Mayong sayo sa buntag sa atong tanan. Pinagpalang tunay ngayon ang aking buhay. Purihin ka. Kahit anuman ang nangyayari, huwag kalimutang tayong lahat ay pinagpalang tunay ng ating mahal na Panginoon. Dakila ka, O Diyos, ating buhay. Sa tanan nga naa sa nagpaminaw sa radyo, nagtanaw sa live. Good morning, good morning. Magandang umaga po. Maayong buntag.

0: Kumusta sa tanang tigpaminaw?
1: Ngayon ang aking taglay. Dakila ka, O Diyos, sa aking buhay.
0: Dakila ka, O Diyos, sa aking buhay.
1: Dakila ka, O Diyos, sa aking buhay.
0: Sa atong pagpadayon, tuguti ko sa pagtimbaya sa mga pipila ka mga tigpaminaw.

tanang mga naka-hook up ng mga stations. Good morning kaninyong tanan. Hello, good morning. 100.7 JSFM Bugka, San Fernando. Pastor Jimmy Nokyal. Bagulang may nakita ka tong June 16. Thank you so much, Pastor Jimmy. Sa Tibuok family. 94.1 Radyo Kamayo, Lianga, SDS. Good morning. Palang tunay, Noel. Kings Radio Hinatuan, 102.5. 102.3 Metro FM, Rosario. 98.1 Barangay Radio Bislig City. DXMC 90.7 Yellow Line FM Pangantukan. Ang lahat sa akin. DXRA 97.3 Bless FM Malinaw, Kalilangan, Bukidno. 91.7 The One FM Marihatag, SDS. 93.9 Sunshine Radio, Butuan City. Heart FM 89.3 ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. 101.1 FM Barangay Radio, Gipo, Zamboanga del Sur. 102.1 FM Kagwait. 104.9 Real Beat Ginguog City. 104.0 DXMC IZFM Wao. Hook up pod 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. 104.3 Tiger FM Sugbong Kugon Misamis Oriental. 94.5 Big FM Davao Region. Good morning. 100.5 Chill FM Kabanglasan. DXJE Claver 91.1 Power. Radyo ng Masa Maasin. 103.1 Radyo Bandera Jensan. 90.1 Infinite Radio Tandag. 96.7 Kida Power. 95.5 JTFM Lambunaw Iloilo. Good morning sa tanang radio stations nga naka-hook up. Thank you so much sa pag-abli padayon sa inyong mga station para daghan ang makadungog sa pulong sa Dios. Matag kadlawon dalaygo ng atong Dios. By the way, tugutikos pagtimbaya mismo kay Pastor Dan Danggalio. Thank you kayo Pastor Dan sa oportunidad na makashare sa pulong sa Ginoo. Hello also Pastor Nick Ubante, ang Vice President sa Kaibigan. O sa tanang mga Board of Directors sa Kaibigan. Tanang mga functionaries, mga coordinators, collectors, staff. Thank you also sa Abti Kayo Dinhing na station. Nagatabang si Jose Ramel. Good morning kaninyo. Thank you so much. Sa tanang mga radio announcers sa Radio Kaibigan, thank you. Sa tanang ga programa sa Radio Kaibigan, thank you. Tuguti pod ko pagtimbaya sa akong mahal nga asawa nga maoy nagset para makabangon ta sa tibuok pamilya. Good morning kaninyo.

Tubuti ko pagtimbaya, Marilyn Orasyon. I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Wow. Good morning, diha. Junil Talaman Tamunan, good morning. Salamat sa Diyos. Edelisa Dagok, good morning. Pastor James, good morning. Igan Junalin Layawon, morning Pastor James. Salamat sa Diyos na makadungog o makapaminaw na sabmi sa programang Pinagpalang Musika. Amen. Salamat sa Ginoo. Mary Jane Manga, good morning. Glory to God, Pastor. Sa bagong adlaw. Amen. From Okasyon, Sumilaw, maayong buntag. Sa tanang taga Sumilaw, akong mahal nga asawa, Roveline Kanyamo. Salamat sa pag-highlight. Hugot Dipre, maayong buntag. Igan, watching from Kibinton, from Piang family. Taga Kibinton, maayong buntag kaninyong tanan. 106.1 Metro FM, Bayugan City. Good morning. Beth Baholo, good morning. J.N. Kasipong Gaviola, Diligos. Good morning, Pastor Kanyamo. Good morning, mga igan. To God be the glory. Amen. Happy birthday to Amalia Sungkip Camerino. I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Good morning sa tanang taga-Laak. Nakoy kaila diha si Renato Langgumis. Previously counselor, I don't know sa siya karon, sa iyang wife, dating kapitan sa kaligutan. Good morning ka ninyo diha, mga kaigsuunan. Janeth Valera, good morning Pastor James, watching live in Iligan. Good morning mga taga Iligan. Evangelor Gersalia Rosalinda, very active ning listener from Ginguog City. Igan, good morning Evangelor. Susan Exaure, maayong buntag. Wilma Sencia, Lilian Sevilla, good morning kaninyo o sa inyong tibuok pamilya. Mercy Tagnuay, maayong buntag o sa inyong tibuok family. LC Pinya Lumansay, good morning from Pangantukan. Pasensya, tuloy-tuloy lang atong pagbasa, timbaya para sa tanan. Sa lahat ng bagay, Jong, maayong buntag. Salamat kaayo sa tanang kaibigan. Good morning Pastor James, salamat sa kabuntagon. Alma Manguera, Joy Antid Hamisola, Rot Rosario Alcarde, may buntag Pastor James ug sa tanan. Salamat sa Ginoo pagpukaw aron makapaminaw na sa misa, pulong sa Ginoo. Joy Antid, good morning. Aguntoy Saruay Maribel, good morning from Duminurug, Talakag, Bukidnon. Good morning sa tanang taga Talakag. Tanang mga alagad sa Dios sa Talakag and all throughout Bukidnon, all throughout Mindanao, Philippines, and all over the world. I wanna greet you a blessed and favored morning. Good morning Junalin Layawon. Rosalie Aguirre Perez, good morning from Mangagoy, Bislig City. Thank you, kaayo, amping kanunay. Rosalina Mariano Pante, good morning. Kanimo Pastora, regards kang Pastor. Purihin ka. Ong Saul family, Ron Navarro, good morning from Ginguog City. Pinagpalang musika. Idna Adem Magdua, good morning. Naminaw sila andam sa balaang pulong sa Dios. From Lantang, Valencia, Buhol. Oh, hello mga taga Buhol. Rosenda Pangilinan, from Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province.
Hello mga kaigsuunan sa Sarangani Province, ang Dios mag-uban kaninyo. Bisan sa bag-o lang nahitabo diha. Padayon, amping padayon ampo. Marlin Escobedo, Diluta, Bisinga. Good AM, Pastor. Andam na pod mi maminaw. Diri sa Kampuan, Maramag, Bukidnon. Praise God. Salamat sa Dios. Tata Fe Pontihon, Tata P. Pontihon. Naimbuntag, Pastor. Salamat sa Dios. Makapamina mi sepulong. Watching from Tawas. Yes, God bless everyone. Idita Lidama Tingting. Morning, watching from North Cotabato. Joy Antid, once again, salamat sa pagpadayon sa pag-comment. North Cotabato, good morning sa tanan. Nel Fatiway. Dalay ko natong Dios may buntag. Sa kabuntagon makalangit. Awiting makalangit. Salamat sa pagpamina. Merlin Orasyon, Kagawad Renato Junaldo Langgumis, Captain Annalyn. Okay. Greeting from Marilyn Orasyon. Kagawad di gihapon siya karon. Pakitimbaya diha. Igan Marilyn, amigo kayo mi anak niya. Sa time nga diha pa ko nagpastor sa Davao de Oro, hangtod na abot ko sa Surigao. From time to time, kita mi diha. Buutan kayo na nga kagawad o kapitan. Buutan kayo ng family sila. Evangeline A. Padere. Good morning. Jocelyn Barbon. Good morning. Dalaygon ang Dios karong buntag. From Ginguo. Good morning mga taga Ginguo. Bibi Kanunayon, watching from San Luis, Ginguog City. Dahaking naminaw ron sa Ginguog. Sa tanang naminaw sa radyo, may buntag kaninyo. Sa nakanilaing lugar sa Bukidnon. O sa tanang lugar, diin adunay mga kaibigan members. Padayon, maayong buntag.

0: Rosinda, good morning.
1: Ang bagay, pinagbalang musika, ngayon ang aking tanda.
0: Lorna Ibkas, good morning. Naminaw ko dali sa kalilangan. Thank you for watching. Thank you for listening.

Hallelujah, hapit na ta, magsugod ug maminaw sa pulong sa Dios. Padayon ta. Jewelry Ocampo Vlog, good morning Pastor. Request kog song Ginoo Dawata Ako by Joey Paitan. Anak by Joey Paitan. Sa tinuod igan di kay ko payo mo operate ining kuan. Dinhi. Pasensya sa tan-aw na kung pwede ba ni isingit ni Josh. Anyway, salamat sa pag-comment. Salamat kayo. Salamat sa pag-request. Ronaline Patok Mihias, good morning. Josephine Merida Diagbel Paho, mayong buntag from Talakag. Judith Maputi, bless you morning. Pastor, thank you. Thank you Lord, morning Gingog City, Amping. Thank you so much, Igsoon.

0: Edeline Castillo Pesilas, good morning.
1: Purihin ka, Jesus, sa lahat ng bagay. Pinagpalang musika.
0: Pinagpalang musika every morning.
1: Kapila ka, O Diyos, ating buhay.
0: Matag-adlaw, gipahinumdumanta nga dakila ang atong Diyos, ang ating Diyos sa ating buhay. Good morning. Thanks God and God bless Pastor James. Nanay, naitina siya Nabago. Ah, naitina from Nabago. Good morning. Kaibigan Bibi, may buntag ninyo diha. Ug sa tibuok pamilya, God is good all the time. Si Bibi apat ni from Sungko. Salamat sa pagbasa. Good morning tanang mga kaibigan sa Sungko. Most especially kanimo igan

na lang nato sugod 6 anyos or 9 anyos, medyo taas-taas natong consciousness. Kanunay ko makadungog sa mga pastor, sa mga pari, sa mga hamtong sa panahong bata pa ko. Kalinaw. Kalipay. Apan sa tinuod, in fairness, medyo mas malinawon ang panahon kani adto kaysa karon. Karon nga panahon, daghang tao nag-ingon, mas may siguro mubali na tag planeta. Ang uban ni ingon, naapa ba kahay paglaom ang Pilipinas? Samtang gapaminaw kita sa balita, realidad, 9% usay nga maapektuhan ta. Labi na sa mga nag-usab-usab nga mga panghunauna, sa mga senador, sa mga tao. Unya, kung mututok kita mga higalag igsoon sa mga reactions, realidad naman tayo hunahuna ang kaugalingon, na'y tendency nga ma-carried away ta. Na'y tendency nga masuko ta, maglago ta, or mabalaka o mahadlok ang uban. Galang igsoon, ako ning gipamalandungan sa daghang mga adlaw. Nakikistorya ko sa Ginoo ni ini nga panghitabo sa Pilipinas. Nakikistorya ko sa Dios ug nangutan na Ginoo unsa may maayo namong buhaton ug unsa may dapat namong himuon ingon nga mga magtutuo sa Dios ug magtutuo ni Kristo. Kaysa tinuod sama ninyo, dili man siguro tanan, apiktuhan akong pagbati o akong una-una. Gamay sa panghitabo. Nakalamang na lang kay naman tay Kristos kinabuhi, na may Holy Spirit nga gatandog, gina-neutralize sa Dios ang akong una-una o pagbati. Huwag niingon ang Dios, ayaw baya kalimti nga tinuod factor ang mga leadership sa future sa nasod. Factor ang nangulo sa ugma sa nasod. Apan ingon ang Dios, nako, labaw sa tanan ayaw kalimti. Wala nakasalalay sa tao ang inyong ugma. Nakasalalay sa akoa ang inyong ugma. Gipahinumdom sa Ginoo sa akoa ang pulong sa Dios nga nag-ingon, matinunglo ang tao nga gasalig sa tao. Gipahinumdom sa Dios ako matinunglo ang tao nga gasalig sa tao. Ingon ang Dios, nako, ikaw una, isa sa mga nangulo sa kasimbahanan, mao'y unang mutuo ug maglaom. Bisan sa ingon ani nga sitwasyon, may bukas pa. Kung atong tan-aon ang panahon, ang sitwasyon murag way bukas na ang Pilipinas. Tinuod, madismayado kita, masakitan, usahay, masuko. Pero ang Dios nag-ingon,

0: pakay masabtan o tisting. Niabot anang panahon na ibutang nato, i-exempt lang nato ang karon. Gubot gyud igsoon. Kumingon ta gubot, gubot gyud. Di na lang nako i-detalye kung unsa kagubot. Apan sa grasya sa Dios, sa panahon nga ako nagkamali, wala. Or I would say, niabot ang panahon nga gusto na mo give up ang akong asawa. Apan, daghang nagtambag niya, huwag na itabo. Niagi ang panahon nga murag ni give up na siya kadali. Pero niabot yun ang panahon nga iyang gisalbar ang among relasyon o nalig-on ang among pamilya. Sa panahon usab ng akong asawa usab, nagkamali, dili na lang gihapon na to isgutan. Ang mga detalye niini kay kitang tanan, aduna may mga pagkakamali. Naguna-una usab ako pag-ayo sa akong tibuok pamilya. Napoy panahon nga gusto pong kumugive up. Apan ang Ginoo nagpahinom dumusab, be strong. I-preserve ang imong pamilya. Ug sa grasya sa Dios, ang among pamilya nalig-on, na-restore. Aduna usab panahon nga akong kinamagulangang anak without my knowledge, sa panahon nga naglayo mi sa akong panimalay ug sa akong pamilya. Without my knowledge ang ako dayon kinamagulangang anak nagkamali usab. Ug tuod man, salamat sa Ginoo nga akong asawa wala ni give up. Salamat sa Dios nga akong mga pag-ampo sa ilaha samtang layo ko sa ilaha nagpadayon. Ug sa grasya sa Dios na-restore ang akong kinamagulangang anak. Kana nahitabo, wala pa mi sa bukid noon. Karon pag-abot sa panahon ni anami sa bukid noon, ang akong ikaduhang anak aduna usab problema. Naglisod po ko sa pag-adjust tungod kay akong nasabtan nga lahi day ang adjustment sa pagkaamahan, sa pag-atiman sa bata pa. Lahi po day ang adjustment sa teenager na. Lahi po day ang adjustment sa panahon nga mag-abot na silag edad 20s. Ug tuod nag-struggle kami ni Mrs. unsaon. Apan ang among gihimo nag-ampo. Ngayon kaalam sa Dios ug sa grasya sa Dios na preserve ang pamilya. Ug katapusan ang among ikatulong anak, another adjustment sa iyang senior years para sa wala pa nakaabot mga para sa mga ginikanan na wala pa nakaabot ng inyong edad, inyong mga anak moabot ng edad mga 20s na, mid 20s, early 20s, late 10s. Dili pa kayo mo makarelate kay matod pas panultion, makasabot lang ka sa usa ka tawo kung makatungtong ka sa iyang sitwasyon or makasuot ka sa iyang sapatos. Naglisod kong adjust tungod kay kini silang tulo, mahal kay nako, kini silang upat, kaupat. Ang among gihimo nag-ampo usab ako, nag-ampo minimisis o sa mga magulang. Kung also glory to God, again nasulban. Ang amon na lang kanunay karon nga gina-adjust kining among autistic nga anak tungod kay naay mga lihok niya na dili kay namo masabtan. But all together kami mga ginikanan og iyang mga magulang pareho nagsabot kaniya. Ug sa grasya sa Dios, dili man perfect ang among pamilya, pero every problem nga gaabot nasulbad ra. May galag igsoon intentionally ako kining gihimong ilustrasyon. Tungod kay ang Pilipinas karon isip usa ka dako kaayong pamilya.
1: Ikaw ang Dios nga
0: kung atong makita, murag halos nagka-problema. Allegedly, ang executive department adunay problema. Ang vice, ang presidente adunay problema. Ang vice presidente adunay problema. Ang legislative, ang executive kauban sa iyang mga kabiniti adunay daghang problema. Ang senado, ang judiciary adunay alleged nga naapoy problema. Panaog hangtod sa mga probinsya kabaranggayang district problema. Makumpare na to sa family, murag ang nahitabo. Bugat ang problema. Naay problema ang amahan, executive. Naay problema ang inahan, legislative. Naay problema ang judiciary. I would say, di na ko kay ma-specific illustrate. Naay problema ang halos tanan. Ug tungod niini ang mga anak in town libog. Unsay angay buhaton? This is an advice I believe from the Lord. Kung gusto nimo ang imong kasamtangang pamilya ma-preserve, whether ang realidad, let's talk about realidad. Ang imo mang unang gimahal, asawa or bana, nga maoy pinakaunang gihigugma, or ang imo mang karon nga kauban. In general, ang imong pamilya karon, kung gusto nimong ma-preserve, kinahanglan maningkamot ka. You and I will learn lessons from our past. Maupo ang atong buhaton. Di ko kalimot sa gitambag sa kuha. Ingon siya, James, salbara ang imong pamilya. Kutob sa mahimo sa tabang sa Ginoo, save your family. Then, mapod akong nakita. Kung sa sitwasyon karon ng atong amahan sa nasod, senado, vice president, judiciary, mga kabiniti, kung tanaw nato, wala na sila nakasabot sa ilang gibuhat. Kung dili man tanan, I believe ingon nga mga anak or ingon nga mga igsoon, panahon nga magtinabangay ta. Lami kay igsoon sa tinuod sa tawhanon, ibatikos. Lami kayo tinuod sa tawhanon, lami yun ipangduot sa tinuod lang, prangka nga pagkaistorya. Kung sa uban pa, lami. Kung ang uban pa niingon, kalami, gamiton ang kagahapon nga abilidad. Pero ang Diyos ayaw. Think of the Philippines as a one big family. Kung sa itong himuon, pinakauna ampo, tawga ang Ginoo, ang Dios gamhanan nga kayang mausab sa kasing-kasing sa mga katawhan. Ikaduha ay kalimting datgan sa gugma mo. Ikatulo, kutob sa mahimo mubuhat kita og sakto. Unsay tama? Kung ang dili maayo nga atong nakita, dungaga natong dili maayo, unsaon man pagkasulbad? Una, mag-ampo kita. Ikaduha ayo kalimti that God is in control. Ultimately, pagkita na gyud sa Ginoo nga ang tawag sa Pilipinas as a missionary sending nation, di na gyud makaya. I believe when we seriously pray, God.
1: Sa panahon.
0: Ikaduha. Whether you are a politician or you are a leader, do your part. Siguro ang uban miingon, ah, maghimot na justisya, pastor. Ang uban, wala naman. So, wala naman tarong, no? Sa tinuod, kung daghan man atong makita nga dili na masaligan sa politika, igso. Kung naatay nakita nga mga leaders nga dili na masaligan, igso, ay kalimot, napay nabilin nga masaligan. So, in your part, ikaw di ay masaligan pa man ka. Ikaw di ay nga nagtanaw sa kaayuhan sa nasod, masaligan pa man ka. Buhat ang imong maayong ba? Ayaw duyog sa kadaot. Ikaapat o katapusan, respetuhi ang isig katao. Respeto gihapon. Kung na ay maayong programa, kung na'y maayong advice sa atong mga politiko nga atong nakitang maayo, sabayan lang gihapon. Pastor, maayo ang instruction, pero ang kinabuhi dili maayo. Dito ta sa maayo, minaw. Sa maayong instruction. After all, kitang tanan, adunay mga kapakyasan. After all, kitang tanan, adunay mga kakulangon. After all, kung wala ko na mali, kitang tanan ni agi nga nasipyat og nakasala. Og naa pagani posible kay dili man ta makapangantis kinabuhi. So para nako instead of condemning sa mga politicians nga nakasala. The best natong buhato, number one, is to pray. Ikaduha, kitang tanan. Ikatulo, ikaapat, padayon ang respeto ug pagsubmita, dili lang sa politics but even sa bisan asa, as long bisan unsa ang weaknesses sa leaders, as long as tama ang ilang instruction, buhata. After all, ayaw kalimot, ang Dios mo'y final judge. So, Pilipinas, na ay doon.

Pastor, madunggan kaha sa Dios ang akong pag-ampong, ako Roman Isa. Kabiraman lima, 20, isagatos, pila raman ta kalibo, or pila raman ta kamilyon, unya 120 million man, ang population sa Pilipinas. Allow me to say this, yes! Kung si Noah, na siya lang ang nagtinarong sa iyang panahon, o nadama iyang pamilya, gipreserve tungod kay sila, wala nilayo sa Ginoo, pwede gihapon may tabo sa atong panahon. Yes. Dinhilang kutob mga higala gigsoon. Pilipinas as one family. Regardless na hitabo karon, gusto na ko ipaabot, may pag-asa pa. Let us think as one big family sa Pilipinas. Kung wala man nahimo, kung tinuod man ang atong mga nadungog sa ubang mga politicians na naghimog dili maayo, dili na tuuyunan. Atong tabangan ang atong nasod. Muampo. Kaya diha sa Dios, Adonai.

Amen. Dalay ko ng atong Diyos sa walay katapusan. Salamat sa iyahang pulong na atong nadungog. Kato mga pahinumdum lang tungod kay usahay sa ingani nga sitwasyon, maglibog na taon sa atong buhaton. Pansalamat kay naay Diyos nga atong gisaligan. Tama ba, Diyos? Mutuon gihapon ta og smile og katawa taliwala sa sitwasyon. Dili pwedeng duyugan nato, ihulog nato atong kasing-kasing sa sitwasyon. Magsakit atong kasing-kasing og dali. No? So naghisgot lang ta base sa pulong sa Dios, nga usa ra gyud ta kalawas. Og instead nga iduot nato, unsa pa may mahimo nato? Baga pa kung sa sundalo pa napusilan ang imuhang kauban na biktima na imo pang iduot iyang samad, na samot na. So kung napusilan na biktima, so atong tabangan dilim tayo yung anong nagpaigo magkanga sa magkaway kulatahon, wala na. So yung ana ang nahitabo spiritually. So whether we like it or not, we are living in a physical world, but we have spiritual battles. So kaning mga politiko, kini sila katong mga nag-decide og mga para na to, mali, wamata na sayod gyud, labos na ng ginuramay na sayod. Huno-huno na to nga casualty sila. So ang buhato na to sa mga members, pamilya, casualties atong salbaron. Kay mahal gihapon sila sa Ginoo. Okay, tugutikos pagtimbaya ay hata magtapos unya. Rosenda Pangilinan, amin sa iyang mga pulong ug salamat sa awit sa pag-ampo. Good morning sa tanan ug sa akong tiya Elina Tusan nga naminaw karon sa live. Well, katimbaya ko, ako na lang pong i-relate sa mga sitwasyon sa uban. Kung sa may inyong problema, kinsa man ang mga tao nga atong nakitaan nga naay nga affected, casualties, or mga na-deceive baka or nailad tungod sa mga sitwasyon, instead nga atong silang i-judge or i-condemn, siguro kinahanglan po tambagan, badlungon, or kung need mang yun usahay nga madisiplin, regardless ato ang bottom line nga atong masalbar sila ang ilang kinabuhi. Muna pinaka bottom line. Merci butad dulo talas, amen sa pulong sa Dios. Glory to God.

Tol mga igsoon, mula ba rin po tayo ng kalibutan? Yung atong kuptaning bubanatag preserve sa atong kaugalingon niya mga imperno na hinuntang aparting sayang. So maningkamuta din he kutub sa mahimo yung itong i-preserve ang Pilipinas kung labaos tanan i-preserve na to atong relasyon sa Ginoo. Good morning, Pastor James. Salamat sa minsay. Dalay ko ng atong Diyos. Rosalina Mariano Panti. Virgin Mirata, amin o gamin. Kayo ang ampulong sa Ginoo. Watching live from Purok 5, Mailag. Grace Ambrosio Sumayang. Good morning. Watching from Australia. Townsville, thank you sa minsay sa Ginoo. Hello, Australia. Good morning. O sa atong mga pipila kakauban diha. Good morning. Ayin and Rob Strangwick, good morning. Grace Ambrosio Sumayang, good morning diha, Australia. Kauban sa whole family. Melba Jampon, parso salamat sa minsay. Bless God ko nga adunay pananaon. Salamat sa adunay kasulbaran. Amen, amen. Glory to God. Igan Melba, naagoy kasulbaran diha sa Ginoo. Diha sa Dios, wala gyoy problema ang way kasulbaran. Tama ba, Josh? Hino na akong ginato. Kung sa mathematics, walay problem, walay solution. Ah, mathematics, lagay na. Limited kayo, science. How much more sa atong Diyos nga tag-iya sa universe. So, itawag sa Ginoo. Tumanon ang pamaagis Ginoo. Adunay, solution. Usayang formula, lisod sulbon. Pero masulbad yun. Mao gihapon sa Pilipinas. Usay murag lisod dagit kayo. Pero masulbad lagi. Kay naay tawag ang Pilipinas. Ug ang nagpili ug nagtawag sa Pilipinas mao ang Dios. Shout out ko Daniel James, Justin Sarda, Kunlo San Jose General Santos, Andres Arnado Sarda Jr. Good morning. Norma Gausan, glory to God. Amen sa pulong sa Ginoo. Jane Purakan, Babuyo Villadores, good morning.

Bravo Pante, good morning. Akong amigong pastor, nga engineer, nga scientist. Let us continue serving the Lord. Kana. Marjon Helara Orbita. Good morning, Pastor James. Pastor James ni Ikson. Pastor James, Pastor Joseph, leputong adlaw siguro. Mga kanunay man sila dere. Sige lang, normal man. Watching from Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Salamat sa pulong sa Ginoo ning kabuntagon. Rosalina Mariano Panti, salamat sa balaang pulong sa Dios karong buntag. Glory to God. Amen. Sa minsay, dili na normal kalibutan. Gumot na kayo at singkapalong kapatagan, barangay kapatagan. Yes, pero nanonood na yung solusyon diha sa atong Dios. Mama Inday Hinabi, akong ugangan eh. Hello, Ma Inday Hinabi from Kapalong, Davao del Norte. Hello, Mama Inday, ug sa tanan ng mga kapamilya diha. Good morning, honey. Nilda Ikaranom, haya, good morning, Pastor. Putol-putol daw ang akong live. Kana sigurong madikit ang ako ang ba-ba sa ako ang foam. Sorry, sorry kayo. Salamat sa comment. Amin sa pulong si Ginoo, Pastor. Letes Rudo. Jocelyn Barbon, salamat, Pastor James, sa balaan nga pulong sa Dios. Ngayon mong giwali, likay ang daotan, ug hupti ang maayo. Glory to God. Ang Dios ang atong bugtong paglaom, tinuod. Rosalina. Pilar Sinto. Unsa nga verse ang imong giwali watching live San Martin Malaybalay? Romans 12 verse 5 panaog igsoon about sa usata kalawas or usata ka pamilya diha kang Kristo. Diha sa atong Dios Amahan. Inin Diases, good morning, Pastor. Salamat kay sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo. Joy Antid listening. Edith Salazar, wow, amen. Thank you, Lord, for watching. Pastor James Sabislig. Hello, Editha Salazar.

0: Way sa matinod.
1: Pagkadautan, gibago mo ko sa imong ngalan, ngagamhan.
0: Good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo sa imong wali. Glory to God. Igan Melba of Talisay, Ginoog. Igan Lisa Vela Sabas. Good morning. Watching from Ginoog. Andres Arnado Sarda. Ah, gibasa na ko ni kaniya. Analin Familiar. Salamat sa minsay nakatag og dakong kadasig kanako taliwala sa mga kabalaka og sitwasyon sa panahon karon. Tanang himaya iya sa Dios. Igan.
1: Sa pagkadautan,
0: Ginesa Flores Angkog, may buntag, Pastor James. God bless kayo sa kabuntagon

0: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Palailaan din ang taga-asa. Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako nga, story, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ko ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: Ito po, yes sir, sa aman higit sa Ginoo Pastor na naka-ayon po ako ng Bibimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Sa kanya, sa Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bibimax, kanto sa programo sa sitio ng BKSM po.
1: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

0: Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:42.
2: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas at ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O bandubantang to dala size, natin pipila ka minuto sa nabilinig soon. Aron sa iron, kini pipila ka mga balita. Pangitabo din ni sa Mindanao. Og na po tayo balita gikan sa Visayas, hatod ka na to sa usa ka food supplement nga itong gitawag Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Adlaw nga Biyernes karon og gapit sa 19 naning bulan sa Hunyo 2026. Kamusta mo tayo, mga kaibigan? Ako ninaot nga nakapaminaw ta sa programang pinagpalang musika nga baguhay plana human, ato nakauban si kapatid na kaibigan Pastor Jim.

0: sa kanyamo nga nag-broadcast live sa 98.5 Radyo Kabigan Dakbayan sa Valencia. O karon, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Maayong buntag di ay o maayong papaminaw diha sa Sumilaw diha sa barangay poblasyon diha ta kagabi. Medyo late na ta nakapauli gabi. Kahit ata ron makiguyog sa pamilya sa kabiyang ni Panaw dito, pamilya Binto. May buntag diha kaibigan Benji Lauderes. Aog kang kaibigan Cora. Ang iyang pinanggang kapikas kinabuhi kang Mama Bining. Pastora JC. Aog sa tanan tong mga kaibigan kang kaibigang Lia Usab. Nanay Lia, may buntag diha kanimo. Kayong tanan diha sa poblasyon Sumilaw, may maing buntag. Aog sa tanan nga naguban ka nato. Binagyod sa ato magigsuonan nga nagdala sa personal worship, I mean sa worship gabi. Salamat kayo, pinangaluhan ni Pastora JC. Exodus mon ko, adlaw nga Biyernes karon mga kaibigan, matod pa nila, it's a Friday. It's Friday! Friday, matod pa sa ubana. Sa gihapon igsoon, live ta sa atong Facebook account, Dan El Evangel. Salamat yung tanan mga igan nga ga-follow ka na to. O gamausap sa itong mga partner stations nga nagka-hook up ka na to hangtod yung mga orasa. O karon aniya ang ulan tudling sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dalo kadaga suspek sa Butuan City, tingkagol sa prisuan. Kapin 86,000 pesos nga siya mo na-recover.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang 29 anyos nga lalaki, gituwang mihunos sa iyang kagalingong kinabuhi sa pangantuka ng Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dua ka suspek sa illegal nga droga na sikop sa operasyon sa kapulisan og pidiya. Siya mo og sakyanan na kumpiska sa dakbayan sa pagadian.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa kaminor de edad, kagupod sining nga nangawat sa nga boxer shorts sa city proper na lakpan sa kapulisan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Top 1. Most wanted person sa provincial level sa kasong rape dakpan sa may Tago Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pitagpalang kapsula. Og mapalit kini sa mga kaibigan centers nato din sa Bukidnon, napudya sa mga Agoy Bislig City og bisan pa igsuon sa Hingoog City Gusmana Building. Og di usab sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. Although napay mga registration sa pagitay produkto, permanent kamot ang igsuon di padugay makabutan tag produkto sa tanang istasyonan nga asa madungog kini atong Mindanao Visayas Headlines og ang atong programang pinagpalang musika.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Sa tanang na mapangutana, mahimo kang mutix. O niya itong mga testimony, doon ako natin oras karon, pwede ka muntaw magkabigan. Di ito maglangan, aniya ang detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Bago na taga Butuan City mga kaibigan, tulog ka daga suspek sa Butuan City, tingkagol sa prisuan, kapin 86 kapisos nga siyabuh na recover. Alang sa detalye atong Duwato Report ni kaibigang Dondon de Los Santos na nukad sa 93.9 na Shenzhen Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nasikop sa Butuan City Police Office ang tulo ka street level individuals og naka-recover og kapin 12.7 gramos nga gituohang shabu nga nakadidat og 86,360 pesos atol sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations kon Sakleo nga gihimo gikan Hunyo 11 hangtod Hunyo 15 2026 sa sunod-sunod nga anti-illegal drugs operations sa mga barangays sa Butuan City. Nalakpan ang tulo ka mga suspek na nailan lamang sa ilang mga alias. Din Asa, unang nasikop si alias Jin sa Barangay Baan, Kilometer 3, kauban sa 7 kagramos ka Shabu, nga nagkandidat og 47,600 pesos. Gisundan dayon ni alias L, nga nakuhaan og 0.70 kagramos ka Shabu, nga nagkandidat usab og 4,760 pesos. O pagka June 15, din ni usab nasikop si alias Rudel sa may Barangay

0: sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay Biang Dundon de Los Santos maong report. Atod kita sa produkto ng Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Butuan City. Atong sayon ng balita pakita budi ni sa Bukidnon. Usa ka 29 anyos nga lalaki gituohang mihunos sa iyang kagalingong kinabuhi sa pangantukan Bukidnon. Medyo subo ni mga kaibigan. Atong sayon ang detalye pinagi sa report ni kaibigan Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nasuwi ang kinabuhi sa usa ka 29 anyos nga lalaki human kini gituohang mihunos sa iyang kahulingong kinabuhi sulod sa ilang babuyan sa Poroktras, Barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon niadtong Miyerkules sa buntag, Hunyo 17, 2016. Sumala sa nisugan ng imbestigasyon sa kapulisan, ang biktima unang nakit-ani sa iyang igsuon nga nabitay gamit ang usa ka itom nga fan belt. Gilayon sa gitangtang sa pamilya o gidalangad to sa Rural Health Unit kon RHU sa pangantukan aron sa paghinaot nga matabang pakini. Apan pagabot sa maong pasilidad, gideklarar sa attending physician nga wala na kini senyales sa kinabuhi. Madud pa sa kabanay, dugay nang nakigbisok ang biktima sa grabing depresyon ug nagtuo sila nga posibleng aduna kini kalabutan sa maong panghitabo. Sa pagpangusisa sa otoridad, wala sila nakitang timailhan o berensya nga nagpakita o foul play o laing taong nalambigit sa insurente. Parain pa ang ilang pagdokumento o pag-imbestiga aron makumpleto ang mga detalye sa moong panghitabo. Balitang harug kanata sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugad na lamang ikas sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Krissy Gonsarbe S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay Bigang Charmi Pangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Ang produkto ng Vegemax sa Bukidnon, dinis nagbayan sa Valencia palit sa Alquino Emporium. Nara sa first floor, kaibigan, busa sulod na mo. Apalit ang produkto ng Vegemax o Garoma. Og dinhi sa Valencia, ang atong bugtong pharmacy nga asa palit atong produktong Vegemax nara sa Bufarco Pharmacy. Osbon ko Bufarco Pharmacy. Pero ang atong aroma exclusive mapalit sa Alquino Emporium o diba ka diha sa GRD Printing Services tapat mismo sa opisina sa Kaibigan. Or bisita mo sa istasyonan sa Radyo Kaibigan, dinis tagbayan sa Valencia. Panamo sa Maramag na sa Perimeter Rebuilding Stall number 18. Ana mo diha. O niya pagsarado. Kay alas 8, tama lang alas 4 sa hapon diha. At tumo sa Navarro Regustor sa Maramag. At diha sa Agrosite, o diha sa Perimeter Building na ay Navarro Regustor. Kapamilihan na ulaing gamit sa panimalay. Kapalit at na diha, o atong Vegemax aroma. Pag naamo sa Kaningilan, na diha, mga kaibigan sa kilid sa food court, ay muta ng kaibigan na office. Then dito sa Wow, adyong building, tapadig soon sa uatbang sa ginakonstruct na bagong merkado. 53 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan. Gikan din ni sa Bukidnon at tuta o Sambuanga del Sur. Dua ka suspek sa illegal nga druga na sikop sa operasyon sa kapulisan o gapidiya. Siya buog sa kanan na kumpiska sa dakbayan sa Pagadian. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Iemet. Nanukad sa 11.1 na Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Duha ka gidudahang drug personalities ang nadakpan sa usa ka drug baybas operation dentong Dapita sa may Prok Bayabas, Barangay Lumbia, Pagidan City sa Buanga del Sur. Kaniya to dala kalabay nga adlaw, Hunyo 17, 2025. Na recover sa mga operatiba ang duha ka mga sachet sa gikitahapang Cebu, baybas money, mga cellphone, yawi sa sakyanan. O gusto ka ni sa Navara pickup truck ang mga suspitsado ang nanakaroon sa kustodiya sa Pagidan City Police Station samtang ipinalam sa forensic examination ang mga nakumpiskar nga mga droga. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur. Para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.

0: Dagang salamat kay Bigang Francis Zalpimit sa maong report. Atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus, mapalit niya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio Dias sa Gipo, sa Buanga del Sur. Busa taga Gipo, sa uksiling mga lungsod, at tulang mo sa Barangay Radio. Diha ni mutang sa Gipo, sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Onya, pagabot ka mo sa mga lagyo mga lugar, labi itong layo sa sasyonan, di ba kadol sa sasyonan, pero watay products diha. May mo kang mutix ka na mo, kay pwede na mo ipa GRS or GNT, mga kaibigan. Ang atong presyo din niya, mas discounted siya, kay kita may pinaka-main din niya sa Bukidnon. O para sa mga listeners o kaibigan members na tayo discount para kanya busa, tix lang mo. O gaunsaon na pag-order sa itong produkto ng Vegemax. O ga sa ato nga produkto ng Vegemax Sigson, dako di katabang, busaya kasayang si mong kwarta. O papalit ni mo og Vegemax, pilia ang pinagpalang kapsula nga Vegemax Plus, nga gikan din ni kanato o sa ato na sibya nga mga dealers nato sama sa mga registrations. O sa piniling butika, ang butika Igsoon nga na mapalit ang atong produkto. Outside Bukidnon Igsoon, naragyo diha sa Buda, na diha sa kanang Usaka Pharmacy, murag Rail Jarsin ba to? Pharmacy Igsoon na diha, natay Aroma o Vegemax diha. Then pag naamo sa Trento, Gen Pharmacy sa Rosario Magsunan, na diha sa Metro FM o diha sa RTR Pharmacy. Kana lang atong tulog ka butika outside Bukidnon. And in this Bukidnon Igsoon, mapalit diha sa butika Kalilang sa Kalilangan. O gadiya po Igsoon sa Pakantukan, nabutay butika diha. O gadiya sab sa Yusef Pharmacy sa Don Carlos o Gabascos Pharmacy. O dito sa Mura Pharmacy Igsoon sa Damulog o sa Balao Store, mga kaibigan. 56 minutos makalipas alas 5. Osbon ko, pwede mo mutik na mo kung na yung pangutana. Pag naamo diha sa Manolo Fortis, Igsoon, napalit diha kang tuntun unahon, mo deliver na siya. Balhabal driver na siya, busa mo deliver na siya, nasa Barangay Lingion, and dinapod sa Immaculate Pharmacy sa sentro sa Manolo Fortis. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay nun.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa kaminor di edad, kagupod sining nga nangawat sa nga boxer shorts sa city proper na dakpan sang kapulisan. Alang sa detalye atong dawato report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Yara na sa kustudiya sa kapulisan ang duha ka minor di edad nga involved sa pagpagawat sa Merrimark Mall sa city proper last dos kapon sa ngapon. Ginabanta nga yara sa anong ka mga kalalakihan na involved abang duha ka minor di edad na nadakpan sa kapulisan kag residente sa Molo, Iloilo City. Nakitan sa CCTV ang pagkuha sa isa kalaki sa mga boxer shorts nga nakadisplay sa makaligar ang pila ka minutos gilayon man nga naglakat ang mga ini. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nagareport. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na baskog ba? Ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa of GTFM Lambunaw, Iloilo. Ang atong produkto nga bakal dira sa istasyonan sa GTFM. Katapusan balita mga kaibigan. Balita pinabod niya sa Surigao del Sur. Tapuan most wanted person sa provincial level sa kasong rape dakpan sa Tago, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez, nandukad sa Lix RM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Anaan na sulod sa prisohan ang usa ka 52 anyos na lalaki human gipahigan sa mga kapulisan sa Tago Municipal Police Station ang operasyon batok sa usa ka top 1 most wanted person sa provincial level human kini malampusong nadakpan sa usa ka intensified police operation sa pagpanguna ni Police Lieutenant Versatilico Q Pakati ubos sa supervision ni Police Lieutenant Michael G. Kisaot ang officer in charge niatong alas 12 G sa Udtopit sa 17 ni Bulan sa Hunyo 2026 gilang suspect nga si alias John 52 anyos minyo sa kamag-uumang residente sa barangay Kayali Tago Surigao del Sur. Nadakpan si alias John pinaagi sa tulo ka mga warrant of arrest alang sa kasong qualified rape of a minor. Wala gitugot nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon, ana-anak kini sa kusodiya sa Tago Municipal Police Station o gihan ay na ang pagdala kaniya ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant alang sa usto nga disposisyon. Gikan sa 105.1 TXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visaya Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Rinaline Rosette Martinez nanukad diha sa DXRM atong produkto palit magkaibigan diha sa Tagbina sa istasyon mismo sa DXRM. Busaan na mo diha ang inyong pagpalit sa mga istasyonan. Dako nagtabang para padayon madungog ang programang pinagpalang musika o nga atong Mindanao Visayas Headlines sa maong istasyonan nga asa gabuminaw karon. Diha sa lingang igsoon napalit diha kang kaibigang Inday Lopez Feliscoso, matod pa niya pasulat akong customer sa VGMAX, niingon, nindot daw ang VGMAX ka iyang mga tiil, magbinhod, tapos sakit ilakaw, iyapod barikos, nawala. Salamat sa Diyos Igsoon, taas kang uric acid, paspas o paubos. Maunang usay Igsoon, sakit magbinhod o tiil, tungod kita sa itong uric acid. Mangubag pa kini. Na, VGMAX Igsoon, dako katabang para ipakunhod ang atong uric acid. Huwag kong oras, sangalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula o sangalan usap sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang
1: Mindanao Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kiniyang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no?
15: Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
20: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
21: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
20: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
21: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
20: GRD Printing Services?
21: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
20: Kanindot, no?
21: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
22: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
24: Yes, Igan.
25: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
24: Okay.
25: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
24: Okay.
25: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka biton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yung sigaanan.
24: Salamat sa Dios.
25: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
24: So aroma herbal oil ka igan.
25: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
24: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
25: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, di kasi kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
24: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
25: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
24: Okay.
26: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
27: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
28: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
27: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
28: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
19: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
20: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
21: Nagpunod pa
0: mo ng aktang ni Muyots?
20: Dahil uway mo rin makatapal ko aning event. Kadagahan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
0: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
20: GRD Printing Services?
0: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
20: Kanindot, no?
0: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
22: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
1: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
4: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
0: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no!
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Barugkanan Kaibigan.
5: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni
6: good morning.
5: Alasayis by Diono sa Bundag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintian, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver, mga badlongon, mga Tagay! Barites, apil na ang mga miyembro sa PDA!
7: Tarna! Tarna! Tarna!
5: Ding ang bato!
8: Alakas!
7: Tarna!
5: Bisag nag-ulan kaganina o kagabi, namisbis gihapon o gadlaw. Wa pa na katugpa, wa pa na katugpa. Hallelujah! Once again, magandang umaga po. It's a Friday! Ugma Saturday na gayod! Hallelujah! Dali aragyan sa... Dali aragyan sa adlaw. Oy! Dali aragyan kayo ang simana! Sunod simana! Humana gina yung Hunyo. Holyo-holyo, Agosto. September, November. December. Ay, Pasko. Hallelujah!
9: Dumating na ng ayod ako.
5: Ay, nadawat ng ayod na. Ay, bida-bida ng ayod na yung panuway. Astilan, Ginoo ko. Oy, Lord, forgive me. Lipatan, matod pa ni Senate President Sherwin Gatalian. Balik trabaho na kuno ang Senado. Diba?
10: Lordy!
5: Madira!

di ba, sakto. 2, 3, 4, lipatan uso ngayon. Oh. Dumating na ang ayod ako. Dumating na ang ayod ako. Hallelujah, Romijang! What happened? Oy, tinuod man. Nga, may mga ayuda, oh. Natay 4 piece, oh. Pang alot, pang manicure, pang pedicure, pang inom, pang pusta, pang riban, kompleto. Pero pang eskwela, mo na yung pinaka-importante niya. Pero mo lagi, gibuhatan na lang ginatawag kanta. Ang naitabo ka ron, gibuhatan na lang kanta. At least, di ara kita taman, ibuhatan na lang nato ni kanta. O aba tayo mabuhat. Naaba? Naaoy, naaoy. Labi na kaming mga magsisibya. O, di ba? Hallelujah! Yeah! Magandang umaga po! Exercise at home! Ready to rumble!

0: nindot nang kanang buntag exercise ba exercise tanaw to kong kauban diryo exercise na sige jogging jogging kadugayan na dako ni sa muntian pag humag jogging sinugba na yon kaon tungas kaldirong kanon di nag jogging ka pa ay nakaw magandang umaga po daghan kay tagisgutanan again no. Kagahapon, adunay dako kayo nga. Ako lang klarohon niya. Klarohon ko ni. Kini lag yung, kini magong Radyo Baktas, Radyo Siwit-Siwit. Mo kini dilima iyo. Tapo ko no kagahapon, kay kinikuan ko no, ang mantika ko no, fake. Na ba na'y fake nga mantika, wa man? Kay kung fake ang mantika, di mo nakaluto. Mag-inig pabukal, di mo na magpiti-piti. Mana, huwag na'y sagol tubig. Imposible na, di ba? Kaya ako kapila mako kapalit og mantika diha sa ako klarohon ko na lang ha. Diha sa kiniang Bragat store. Palit bago mantika diha kay Brato man. Dili fake. Ingon ani lang, do na lay improper handling. Ang bot na ko ipasabot, kana bitaw nga there is a sanitation problem. Sumoto nga giadtuan, wala ba ito gi-raid? Giadtuan para ma-check ang complain, para ma-correct. The purpose of kini ang inspection is to correct. Dili man na kahala, ikuha na tanan niya, kuha o na tanan mantika, gayahay ninyo, inyuha lugar na. Nga naman ay kapital. O, di ba? Eh, ang kuha na niya is naay timbangan, nakita magin ako, naay timbangan, kay ginatimbang ang mantika. Sakto ba na? Kay kung magduda mo, naabi at ay timbangan ng bayan des merkado. O gaduda mo sa inyong napalit, nga kini ang kuwang sa timbang, di timbang ninyo sa tikasan ng bayan, timbangan ng bayan. Tikasan ng bayan kakaroon diya. Timbangan ng bayan. Itimbango na ninyo diha. Parago na sa itong isdaan, karnihan, tanan. Naaman na, o gaduda mo sa ilahang timbangan, naaman tayo timbangan ng bayan as merkado. Nas tunga, nas kilid. Di timbango ninyo dito, ako lang gamay. Ana ra man. Pero ang naitabo dili to raid kundi dili gi-inspeksyon. Ang gawas manggod sa Radio Philippine Radio Baklay Association, PBA, PRBA, Philippine Radio Baklay Association, in cooperation with Philippine Marites Association, PMA. Gatapok-tapok ni mga tao, engineer. Kuan ni yun ano kuno kay mga bake nga mantika taka mo di ay hay bake nga mantika wa magoy mantika nga bake giadtuan ang Bragat store sa ilang bodega kagahapon kay dunay sanitation issue dili ingon nga hugaw jud kayo mantika di man pwede kay naka naama na sa dako kayo nga tangke naama na ang mga sudlanan lang medyo gi question on sanitation problem. Makorek magunang sanitation. Di mo ginakalikayan. Kaya ang mantika, o ako'y ginaprotektahan. Ako lang explain para masabtan sa tanan. Magbutang kakarog mantika sa imong butanganan. Kana ba yung, kana yun sa atong kusina mismo. Kanang atong butangan, nagmantika, des kusina, o di diya nato na limpiyohan, di ba, mamilit man ang abog. O, mamilit man ginang abog kay mantika, baya na, mupilit, yun na. So, dapat hugasan. O, pareraguna, eh, kamo mga naminaw, hala, lian na inyong butangan ng mantika na sa inyong kusina. Di ba, gabraw na. Hoy, hugasin na. Di ba? Kamo mga naminaw, di ba magyango-yango mo at inspeksyon na ganila inyong kusina. Kumusta na inyong mantika? Ang butanganan, katong plastic nga inyong ginabutangan sa inyong maybe mantika, bakanti ba na ang mga container, bakanti ba nga galunan, di ginakalikayan nga mupilit ang abog. So, hugasan, kartura ang problema. It was a matter of kiniang sanitation or kaniang butanganan nila, mga container, kaniang kiniang abog na kaayo, idom na, limpiyuhan, kanaraman. Mora to ang isyo. Pero muingon mo nga na maligya kung fake mantika ang Bragat, mamagoy fake ng mantika. Og muingon po, maghugaw, di gyapon kong to. Nga naman. Ang mantika, dili na kaprito, di na kaluto, o di mo bukal. Ah, di ba? Ay, magbutang ni Muskaha, ilono diretsyo ng imong inta, isla. Ah, maluto! Di, oy! dili hulaton nimo gamo bukal. Pag init sa mantika, pag bukal, ay ha ka makaprito. Di patay ang kagaw. O di ba? Kamu, problema maguni sa tao usahay, dili bitaw maguna-huna, dili manimbang. Ang gapasulabi ang marites. Ay, hugaw ko ang kuno engineer, kaniya ang pick. Ha? Wa magoy mantika nga pick? Nabari mantika nga pick? Duha ra mana. Ining bit anay daghang klase mantika. Na ay vegetable oil, mo di pinaka mahal-mahal to. Na apoy corn oil, na apoy gini ang palm oil, na apoy gini ang coconut oil. Daghan man klase sa mantika. Pero kanang baby oil di na mantika. Hap kuan mana siya. Para mana pang pagpasinaw sa tumpanit, baby oil na. Dili na pangprito. Ang pangprito is corn oil, palm oil, coconut oil, vegetable oil, o oil sa ato ang lawas. Alahi na siya. Di ba? Ato ganing lawas, naman ganing mantika. O di ba, di ka pa, paguna ining mahapon, ayaw pag mo paghilamos, di ba, ining hiccup, di mo mong daong danlog na kayo. O susama, ragya po na sa ato. Kada adlaw maganit na maligo, kada adlaw manganit na manghilamos, inig kahapon, tarpuhi pag naglabakara imong naong, di ba gaitom na ng agi? O ana ra na siya? Pareho ra gud na sa, again ha? O magkukaila ni, naibalaan ko ni Braga to, kailas tagiya na. Actually, huwagin ako na himamat. Gapalit, ra gud ya. Pero huwag ko kailag ginsanas Bragat. Honestly, apelido. Iya, gisiguro ng apelido. Kay Bragat Storm, di apelido. Lisod po ng pangalan. Huwag ko kaila. But again, I have to be fair. If you are a responsible broadcast journalist, manimbang ka, you should be more responsible. Dili kay abo ni, wala. Lam-lam ra ka diya. Ang mantika, wala to gi-raid. Oh, dili raid ha, gi-inspeksyon. Dili raid akong term ha. Gi-inspeksyon to, kay dunay, kini ang nagreklamo lagi nga ang butanganan. Yes! Ang mga plastic or container nga gipang butangan, kuwang lagli, gining hugasan. Katura man! Pero ang ilaw man, hindi mo na pwede. Kaya ang mantika, o doon na mga particles nga mahuog diha, muluttaw mo guna inigbo-ubo ni mo. Mupadaplin, muluttaw na, oy, o doon na mga mahuog nga bumuho, kung sa diha, nga naman mo rin bumuho ng mantika. Nga, makita niyo, dagko kayo nila butangan na napay tangke dagko kayo. Dito man na, nakita biya ninyo nga na timbangan. Kay timbangon man na, inigkarga sa container o container ang ibaligya, timbangon maya na, oh, gini, sakto ha, 40 kilos. Dili ang isyo sa timbangan. Dili ang isyo, may kalabdanan sa gini ang piki nga mantika. Kaya og piki na nga mantika, unsa pagprito. Ilunod, eh, pagbisan, pag doon na naisagol tubig, magpiti-piti na, oy. Kabog ang sulay pag magluto. Katong uban, nga wa kagigluto, muna, diha. Eh ako kay galuto yun bi ako may galuto kay sabay ko kukwa man ini na ni ako rice cooker na ako pero ako yung galuto pa ni hapon o paglo pagbrito kog isda pa ini hulaton maginako nga mo init nga bukal pag bukal ay ako ilunod ang pinirito o og piki na magpiti-piti mana nanay sagol tubig pero dili po na pwede nganuan mulutaw magod ang tubig. Ang isyo, klaruhan ta mo, is just improper handling. Dili isyo sa timbangan, dili isyo sa kaipik, ang mantika, kundili improper handling. Yun lang. So, bisa na gani na inyong butangan ng mantika na sa inyong balay, nga imo na ng kaugalingong balay, di ba gani ni mo usay mo sugahugasan? Pero ang ilawom, ana, limpyo. Kana arang ibabaw, kay, siyempre, kuha kang taklob, kuha kang mantika, abrihan ni mo taklob, imong kamot, abog. O niya, ang kaneng imbubutangan ng mantika, dakpon ang mupilit niyang abog, kanugayan mo itom. Normal. Ana ra na, bida. Kinig yung marites yun. Bida, kinig yung marites yun. Oh, di ba?
1: Sa Pilipinas, mas paspas pa mo abot ang sismis kaysa ambulansya.
0: Correct. Marites!

0: address, abante mga marites, naglagom na ng inyong mga wait. Ako lang gigisgutan sa magkadiyot. Unfair magod po. I have to be honest, no. Ako prangkahan ta mo. Kay malukon sa ning Bragat store, tindahan man na, nas merkado. Pero ako kailanan nila. Ako prangka ko, ako kailanin nila. Ang ako lang, fair kita. As a broadcaster, sa magsisibya, mag-imbestigar, mag-una-una, mag-hinoktok, maminsar. So ako yun na una, imposible man god. Nga ang mantika pake. Kaya wala yung mantika nga pake. Wala yung mantika nga pake. Hindi na kaluto. Uni, ang doon na na isagol tubig, magpiti-piti na. Hindi yung kakaprito, anak. Maglupad yun na. Kaya magbuto-buto mo na. It's just not, ang timbangan, lapoy timbangan. Sakto ang timbangan. Ang isyo, dili bake ang mantika, dili kuwang ang katimbang, kundili, medyo doon ay problema sa proper handling. Yun lang. Katura. Pero makorek mo ng proper handling. Sa sabila rin, ala, limpiyohan na tanan niya, butang kanan. Limpiyohan niyo na karoon Lunes. Ang pagkabir niya sana, ito mo na saan nagbalik. Normal mo na. Kaya mo pilit maginang abog. Ang kamot pagunit sa butanganan, mo pilit na kay mantika, biyana. O, di ba? Alang-alang, sige kang halam. 50 ka container, imo na trapuhan ka dadlaw. Bida. Ang importante, limpyo nga ginasulod. Eh, na may sudlan na, na may container. Doon na may tangki nga dagko. Niya na, ipatong ng container. Na may timbangan, na may timbangan. Sakto man ang timbangan. Dili ang isyo sa kiniang piki nga mantika, isyo sa timbangan, dili na mao. Proper handling lang. Kanara. Wala ilaing isyo. So, dili ninyo palabian. Por, kamog yun, makabuhi. San magpatay na. Ang ako lang, kanabitaw na mo abot sa ako. Hinuktukan ta sa ni, investigaron ta sa ni, background check. Wala may sayop na. Ug doon na, proper handling. Kanara. Pero muingon mo peke, sayop. Naaman. No. Wala. Muna ginaingon nga. There is no such thing as a perfect organization. Otherwise, if that is perfect, din wala na room for improvement. Mora na akong punto. Di ba? Sakto ka mo mga naminaw. Bisa na gani nang akong balik-balikon ka ng inyong butangan, nagbantika. Kana ganing butanganan ninyo, ganang ginamit ng mantika, use oil. Inspeksyon na pag inyong ginabutangan ng use oil. Di ba ang ilaw, ano, tinahugawa, balik-balik na? Yabo, hugas eh. Sabon eh. Kaya aron ang use oil, limpyo na sa balik. Use na gani, o niya, magbinuli, bida. Bisa na gani ng inyong kugligong kusina, na amang gihapong gadi gani na ninyo mahugasan ng inyong butanganag oil. O, da. Ay, nako ninyo. We have to be fair. Kana bitaw, magpakatotoo tayo, sister. Di ba? Good morning day, kamamulit, Lidesma, Kang Lar sa Sibuyan ba ni? Kang Lar Sibuyan. So mga nagtanaw sa Facebook Live, good morning kaninyong tanan. Doon tayo nindot kayo nga isyo karon. Pero Luzon, Visayas, and Mindanao, once again, mabiyagin daw Mindanao!
1: Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
1: Mga igso!

magandang umaga po. Nindot yung kayo. Ato namang kayong naandan o sa ato mo padayon sa ato mga isgutanan. Kitang tanan nga nagtanaw sa Facebook Live o naminaw sa tagsa-tagsa ko Radio Sets. Hala, duko kitang tanan. Uban kamugan ako, duyog kamugan ako, alang sa atong bulaw, ano bagabo?

0: makasalanan, mauman ang kamatayon.
1: Sino may pag-ibig?
0: Sino... Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Sa abot Ginoo sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod, mga panalangin nga gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga nalatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon kayo ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa bagad-langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa batagadlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tanang daotan. Amen.
1: Ngunit salamat dahil may buhay.
0: Alang sa tumakigso ng mga lumad, amoy noy, no deo to langit, ag parakolo noy kangarano no maroyo. Og ko iniata noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Timono alaw, bugay ko'y tukoonon, no'y nug ko ilango no'y puigo ako'y kamanga uto, no makasasalo susungo og puigo no'y kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog ko no ko'y, og ko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa itong kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin Arahmanirrahim, Balikyaw Midin, Iya ka na Budua, Iya ka na Stakim, Edinazara Dalmos Takim, Siatalazi na Namdahalayhim, Kairil Bakdo Belehim, Waladalen. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po sa ato magkaigso ng mga Muslim. Mopya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tato magigso na mga matigsalog, may na masulong, mga manubo, madayaw, no kasuman. Mga Ilocano, wow! Naimbag na bigat kada kayo amin. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasidenses, mga Santosia, Kabuasan, itiki amin. Mga Pampangan, may babagi kayungan. Mga kauturan ko dara, kung makilungguhan, ay abaw, maigin ka agad sa inyong tanan, blahaw. Mga Bulanan, Majembetag, doy. Mga Waray, maupay nga agay ko tanan. Nabawin niyo, madayaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Botuan nun, madiyaw ngayonaad. Mga aklan nun, mayad nga gahon. Taga Binget Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga taga-ipugaw, mabhed ang algo tao namin. Mga tausog, marayaw na mahinaat. Sa Bacano, buenas dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apio plapos, mga tiruray, apio hepe, bueno, mga tagbanwa, madigar silam kaniko. Kaninyong danan ang kungusbon, maganda.

0: Arisa tasa gini ang kaswalti sa magnitude 7.8 nga linog gamitay og sa saranggani ni adtong Hunyo 8. Mikabat na sa 78 ang namatay. 78 dead. 1,339 ang nangasamaran o nangaangol. Og 33 pa ang missing. Libuan ka mga tulungaan ang 1,000 plus ang totally damage. Pastilan. Ubay-ubay yun ang gini ang repironon po ng mga tulungaan. Dugang-dugangan gini budget. Hallelujah. Samtang matod pa ni Senador Bongo, iya ko nung ipinagpapasa Diyos niya na lang. Iya na lang isalig nga doon sa labawang makagagahom. Ang unsa may iyang kapalaran. Murabag, kapalaran kung hanapin di matagpuan. Di ba na nagkanta na? Matod pa ni Senador Bongo, nga kini ang iya na lang kunong ipaubaya, iyang ihatag nga doon sa labawang makagagahom. Ang ihang kapalaran may kalabtanan sa giningon ni Pulong Duterte nga aduna nay wara dubares ng ICC International Criminal Court, may kalabtanan sa war on drugs ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte, apil na ang duha ka mga kanhi police officers, ano ba? Naana ko no, mamatay giingon ni Pulong pero matod pa sa taga Department of Justice o taga Department taga NBI. Wa pa kuno sila na dawat nga kopya sa wara dobares batok kang Senador Bongo nga gikan sa International Criminal Court. Samtang kagahapon adlaw gisugda na ang pre-trial conference sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang depensa ug ang prosecution. Sa pre-trial conference, may kalabdanan sa impeachment complaint nga gisangat nga impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Pero wa gihapon ipakita. No show pagihapon si Vice President Sara Duterte. Kapalaran. Wanay ginaingon ni Senador Bongo. Bakit ba uroy?
1: Maganyan.
0: Fernando po na, di na original. Ang original ana si Rico Puno. Oh, Rico Puno, dili si ginian Fernando po ipatay na naman si Fernando po. Bakit ba uroy? Ang buhay ko'y ganiri. Naana pud ko no ko'y warant. Alleluia. Ay, nako po. Wala na yatang katahimikan.
1: Bakit ba
0: ganyan? Ay, por Senador Bongo. Mr. Senador, ganyan lang ang buhay. Bakit ba uroy?
1: Mayroon
0: mayaman.

0: O, diba? O bakit mampod or...
1: Paligaya Lumba Agay! Sa pag-ibig.
0: Una ni Ani, Senator Bato. Sunod, Senator Bongo. Abangan ang susunod na kabanata. Kinsa na po ng mukanta sa kapalaran.
2: Kinsa siya!
0: Ay, kaila ko, kisa nang nagloib, kaila ko, kisa na. Kaila ko, kisa nang nagloib.
2: Kinsa siya, nganong nagloib
0: ka. Kinsa si Jang Milabaw Pagazis, ahada. Diba? Oh, kaila ko, kaila mo anak, no? Kisa to nagloib, kaila mo anak. Matut pa sa panultihon. God knows who does not pay. Ada.
3: Wala.
0: Ay, nako, ganyan lang ang buhay. Well, ang buhay ay weather lang. Your maybe today is your bad weather, but dili man permanente musubang ang adlaw. Napapoy usahay ng ulan, liti og dalugdog. Oh, di ba? Inanaragin ang kinabuhi. Ang importante nga, wala mo ingon sila nga, anong permanente man ang ilagamito ng laban lang? Kisa na inyong kontra. Anong permanente mo ingong laban lang? Huwag mo tayong laban. Hallelujah, Lord. What happened to our country? Pastilan, Ginoo ko, Lord. Hi. Iyon na ni nagisiguro ni nga to, dili man po pwede nga. Magsigi na lang tag-iyon na nga. Iyon ani na lang. Muna ginaingon. Ang uban, maluoy ko sa itong. Bisan ako, makaingon yung usahay nga. Maita ni nga itong nasod karon, no? Simba ko lang, mamatay masantang kining masulubon. Biyan maninti lang taga-subo. Nga naman, ang sulan, barato. Ang palaliton, mahal. Inig-roll back, irespetuhan lang tas gamay sa mga gasoline station. Ang uban mo patuman, ang uban respeto gamay. Ang uban gahi paspagang. O ang DOE pa, dili dapat. Ilo mo diya. O mga inspeksyon. Ang ato lang ikalipay, kay gipirmahan na yun kagahapon sa Brazil. Versailles, France. Dili sa Brazil ha. Versailles, France, kagahapon adlaw ang kasabutan tali sa US o Iran. So number one nilang kasabutan, abrihan na ang Strait of Hormuz. So napirmahan kagahapon adlaw dito sa Versailles, France. So sure yun ni, sunod simana, sure na. 199%. Murag dako ang pag-os-os sa mga produktong petroleum. Akong estimate sa diesel ha, sa diesel na ta mag-isgot. Akong estimate sa diesel, dili mo minus og 5 pesos, matag litro. Sunod semana. Ako lang estimate. Dili gyud mo minus og 5 pesos ang matag litro sa diesel. Sa gasolina, wa ta kay bao. Pero alang kana ko, nasa mga 2 siguro. Ara na, di ara, 2, 3. Pero ang diesel, ang dako-dako. Mara na yung medyo dako-dako gyud ang sa diesel. Pero and the rest, it depends upon the situation of the sentence. Oh. Ay, Diyos ko po. Doon na tayo isgutan, nindot kayo ni. Ato ni padayo nun. Ako lang i-banner sa makadiyot ha. Ang atong mga magtutudlo, nahimo na silang ikaduhang ginikanan. Second parents. Pero kumusta naman ang atong mga magtutudlo karong panahon na? Kumusta na ang atong mga magtutudlo? Mura ang atong mga magtutudlo karon akong panglantaw ha, kay bago pa nagsugod ang klase. Akong tanaw sa atong mga teachers, mura bitaw sila galakaw na naay mga itlog. Nga hadlok sila makabuak sa itlog. Muna akong tanaw sa atong mga magtutudlo. You're walking ang atong magtutudlo, galakaw sila nga mahadlok kay basig makabuak og itlog. Unsay buot na ko ipasabot niya na. Di ba ang atong mga magtutudlo, gikonsiderar nato nga second parents. Ikaduha unta sila nga gidikanan. Pero pangutan unta kamo karon, kamong mga naminaw, o saan ako ilabog kong balita, pwede mo manawag. Kumusta naman ang kahimtang sa atong mga magtutudlo? Diba? Pero tatong una nga panahon ang atong magtutudlo, stool, moraog, kanaang kuanyo kay sila, maglakaw, nga may mapasigarbuhon, nga usa sila ka magtutudlo. Karon ang atong mga magtutudlo, gatudlo, pero gamatngon sa matag karon og dia. Dili pwede nga kini ang imong kasab-an ang mga estudyante, imong kini ang ngano ba ka? Anao nimo? Unsa ba ka? Kinsa ba ka? Dili ka pwede. Ikaw Pedro. Nganong di magkapatuo? Ang kaso nimo Republic Act 7610 child abuse. Di ba? Imo lang ingnon nga nganong wala magkanagtuon, nganong wa magkanagbuhat sa imong homework, verbal abuse. Tiyaw mo. O ang mga magtutudlo, dunay makita ng mga high school, ng mga tinunan, ng maglabing-labing na diya sa koridor, badlungon sa magtutudlo, kasuhan ang magtutudlo, violation of Safe Spaces Act. Republic Act 11313. Spuko mo na. Asa naman karoon mo lugar ang atong mga magtutudlo? Ang atong teachers are considered as our second parents. But because nini mga balaod, balaod nun, atong mga Republic Act nga gibuhat, nindot ang maong mga balaod nun. But kaninga mga balaod nun, nahimong giabusaran, labi na sa mga tinunan. Nahimo na nila kining tabing. Imbis kay ang mga magtutudlo ang mudisiplina, ang mga estudyante na ang gadisiplina sa mga teachers. Alanganin. Gaduha-duha ang mga teachers. Kay dili sila basta-basta makastorya. Di parehong una nga pwede pa ka kuan dito sa plug pole. Sa tinuod sa among panahon. Oh, painitan ka sa plug pole. Karon dili na nimo pwede pubuhaton kay child abuse. Itong una kami, sipiat mi, ah, dito sa plagpuloy, painitan ka. O niya, na ilibro sa imong, kuhan, imong duha ka kamot, ipadana ka, sa itaw ka na, murag, kuhan, o niya, imong kamot, o sa ipabuka, pagbukas kamot, bunala ng imong kamot. Karon dili pwede. Bawal. Ang imong dalunggan, o say, kanang sa itaw ka na, kanang kuskus niton, kanang tuyoko na imong dalunggan. Karon dili pwede. Kay child abuse. Bawal, biligid pwede. Daghan kayo. Muna ang ato mga tutudlo, magtutudlo, galisod ng disiplina sa atong mga tinunan. Tinood na. Even in college. Supposed to be. Kay mga 17, 18 years old. Under gyapo na sa atong mga magtutudlo. But then again, di na intawon ka disiplina ato mga teachers. Kay because of the violation of Anti-Safe Spaces Act. Di ni mo pwede ingnon ang imong estudyante. Shhh! Sama ka niya! Aw, patay. Violation of Anti-Safe Spaces Act. Nga naman mo diyan, gikiat-kiat mo diyan. Dili pwede. Luoy. Ako sa tinood lang. Naluoy ko sa ato mga teachers. Wherein alang ka nako, they are supposed to be the second parents. Muna, ang akong gikahadlukan, kumusta na ang ato mga tinunan sa umaabot ng mga panahon? Basig dungol na. Tinood na. Mahimong dungol kay dili na madisiplina. Dili madisiplina sa balay. Pag-abot sa eskwilahan, dili pa may disiplina ang mga tinunan na ang gaduminar. Listen. Hilgaon man yung teacher. Oh, ma'am, violation na. Bawal na. Naibalaod na ma'am. Ma'am, kasuwante ka. Tiaw mo. Tiaw mo na. So, kinikining ang mga balaod doon. Siguro, nindot man. Pero alang ka nako, giabusaran. This laws, kining Republic Act 7610, kining Anti-Safe Spaces Act, child abuse, everything. Nindot ang mga balaod noon, pero giabusaran. Labi na sa atong mga kabatanunan, mga estudyante. Dili na yun ka-disiplina, matitsas. Galanganin ang ato matitsas kasa pag-disiplina. Tuunan nga panahon, di ka kabuhat sa imong assignment, wala. Silot, kusi, kusnot. Bangon imong dalunggan. Wala, bulad ka tos init, og sabaan kay ka. Erase the board. Di ba? You erase the board. Paglimpyo mo. Di ka pwede karumnog kung malimpyo. Bawal. Kaya nga imo kung ipalimpyo. Antay, child labor na. Tiaw mo. Ha, child labor. Dagan. Which is alang ka na ko, dapat, there must be a thin line nga buhaton sa ito mga magbabalaod. Nabisi, magod sila sa impeachment. Nabisi is impeachment. Nabisi gid sa impeachment. I mean, sa ito mga magbabalaod, daghan kita mga balaod noon ngayong ibuhat. I admire that. Pero dapat, i-review ninyo. Because akong tanaw, murag na abusaran na ni. Nakita gina ko, nga giabusaran na gini. Ato ni padayon noon pag-isgot unya, manginabuhi isa ko sa pika sa lawak kay atong ilabog paghuman ng atong buntagong mga balita.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: May buntag ni mo diya, kaibigan.
10: Good morning, Pastor Dan.
9: Ah, yes.
10: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Bukidnon.
9: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
10: Pastor, akong isya ko, itisumunin ko about sa BGMAX.
9: Yes,
10: ako, may sis ako. Tulo lang ka, kapsul na akong nainom na itaga itabangan di kog ali sa ano ta gymak na ulian jud ang ako sis.
9: Okay.
10: 17 years na ko ni dala pero
9: 10 years
10: wala ko ilain. 17 years wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang gymak lang tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na Wikimax. Ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlok ko go operahan kasi sa una man go na operahan na sad ni di man mo tawag ang
9: okay. Kanang kuan ingat asa dapit siya nituruk nga hubaga
10: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
9: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
10: hindi gawas siya nagnana siya.
9: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
10: Oo, Pastor.
9: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
10: Tolo siya ka kapsul akong ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Sabi sa mga Pastor baho yun ang nana Pastor.
9: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
10: Oo, nibuto dahil nang gawas ang mga itong kuan sa itong maragbugol-bugol noon. Oh. Gawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay ng mukol niya ni kuan na antud karon gipadayon diya ko na ko.
9: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat is pagtawag.
10: Okay, Pastor Dan.
9: Okay, kay salamat kayo.
10: Salamat.
9: Dalay ko ng Diyos.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop. Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapadi ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
9: Naka-arthritis.
17: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka adlaw.
9: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
9: Amen. Okay. Salamat higa ayo sa pag-testify.
17: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa po ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni og paminaw sa inyohang programa. So ingon ako sa ako ang manang itingan nato ang Digimaxay para mawala mga binhod sa imong mga tiil.
9: Okay.
17: So itingan na ito okay. Karon arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya og tarong. Then mayo na ang iyahang paminaw.
9: Dili siya katulog maayo kaniadto.
17: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
9: Ah, kusudi katulog tungod kay binhod. So sa ato pa medyo sakit nga pagkabinhod.
17: Okay.
9: Unsa day trabaho sa imong bana?
17: Andalo.
9: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil og kamot.
17: O Pastor.
9: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vegimax.
17: Gipalitan ako siya Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now sige gihapon na po siya gipainom,
9: yes.
17: Kay gipadala siya sa iyang paglakaw tong last day.
9: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
17: Oo, nagpalit siya ka battle.
9: Naka-iskot pa kayo nga taas pag sugar kini imong bana?
17: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
9: O, so kamusta na si Karon?
17: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
9: Murag naaputo imong gibate ka ni Addo?
17: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ito sa Bidimax Capsule, naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan nga 15 na ang Bidimax Capsule kay ang akong tiil nga nagpupong o sa kuang bana, naulian man.
9: Salamat sa Dios og ang ang giinom Vegimax Plus.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
15: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
18: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
19: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
18: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
20: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
18: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.